0: panit og alangha lang nga mo dapat sa imong panit og humot pa kaayo. Unsa pa nang haplas?
1: Kuya Lutz, herbal oil.
2: Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan kayod sa purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madre cacao, tuba-tuba, kalapo og luya. Busa makasali ka sa kaepektibo sa Kuya Dots Herbal Oil.
1: Kuya Dots Herbal Oil.
2: Hinumdumi ang ngalan Kuya Dots Herbal Oil.
3: Niyaang akong sweldo.
4: Kumplito na ha?
3: Way iban.
0: Sigurado ka? Kumplito ni?
3: Oo, lagi.
4: Ipagani.
0: Baby ko no, be. Kaya akong ipon.
3: Giiha pa. Murag magkaklaro.
0: Oy, do. Kada ko man taon sa kuwang ini.
3: Isakto ra, oy.
0: Ay, kung ilara, Cardo, ha? Laro ka ayo, do. Tinaw pa sa sabaw sa butong.
3: Laro na, day.
0: Di ko ni mo mailad. Kay sugar ko na gamit sa Kuya Dots Wonder Eye Solution, naulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bibibi, ang kulang.
3: Di arbitra dayo eh. Nagpinta ko palitaan dahi. O Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kay sugar karon, ako nasad patuluan ng akong mata. Aron maklaro na nako ang imong kagwapa.
5: Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatod ana sa daghang ngayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw, Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kuya Dots Wonder Eye Solution.

0: chega, Auvera. Auvera.
1: Liana, Vita, de Liana, de Ha.
0: Ha, Peter, lagi de. Liana.
1: Shima, ay, tengok itu, Shima.
0: Aku sakit aku samput Shima. Aku.
1: Daun Shima, kamu buat ane kapayas nga imu gisaka? Ako pagyud kang gigunitan, nahambong pagyud ka.
0: Ako, kalit magbigol-gol ko na akong tuhon, o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Shima.
2: Ngul-ngul nga tuhon, sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan, agoy nuy, pastilan, pagsao na lang, kung arangkada si Manang, na wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula, arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
0: Talaga?
2: Kini ang tumara, Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
0: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dud sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kaayuhan ang atong mga palatian. Ugpong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
3: Kuya Dud's Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Kritikal na kaayo, gimong kahimtang. Doon, guba na gimong kidney. Kidahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, kung urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinaka-unique, pinaka-bago, o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot o nagkuba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Ako Roy! Kasakit!
7: Lo, naunsa ka man. Murag, kagain na naman ka dila sa CR.
0: Ay, gay apo. Tukay na dako kay problema. Kasamatag ihi na ako, may pagpinugan sa nilabhan kay Butulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
7: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana, kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dud's Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan, ang Prostate Tab.
3: Kung ikaw naghambin o balatian, sama sa sakit sa pag-ihi o dili makaihi, adunay prostate enlargement o operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
7: Wow, si Lolo Og, gasaysayaw naman.
0: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusong pas inyo gripo na ay.
3: Ang Prostate Tab, mapalit din hini ining estasyon.
8: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
9: Pasensya na, Day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng bumba.
8: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
9: Day, agwatahan na lang ko.
8: Hello, moy? Ikaw ko rin padyaganon, nga kulang ang hangin. Tanaon tagpakasubay kabasdanan. Makalagos!
10: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na, tungod kay Liana, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
9: Day, sakto na sa hangin.
8: Dung, baligsin ako, Bi.
10: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
11: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kay magkatunan sa programang Kuya Dots. Help them with Kuya Dots. Ingat! Help them!
12: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dots sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa nay mukso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health tips with Kuya Dots.

0: Hey gala action, kumusta? Maayong buntag ka natong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga sukintig paminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntag at karong adlawa. Mapanganoron nga kabuntagon dinis sa akong limutangan. Kumusta o ngayong buntag Bukidnon?
1: Good morning!
0: Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental.
1: Good morning!
0: Cotabato o Lanao.
1: Good morning!
0: Agusan del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Surigao del Sur del Norte.
1: Good morning!
0: Misamis Occidental Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikaisikay? Sa gihapon kininasabi niyo, pinalanggang kayo doon sa manginaot nga kitang tanan, dinhining ibabaw sa kalibutan, anaas, kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permamenteng busog. Napina, kanindot nga labanan, dinhining ibabaw sa kalibutan, alang sa nadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi, ang labing mahinungdanon, dasig o kugilang.

0: Okay, balik tadi nining atong pagpanaguban. Mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalik sa uban kay lami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ng mga pagbalikaisikay? Maguban-uban na sabta, kuyog-kuyog, gugoy-hugoy, dinis kahanginan, maglabigar biyahe sa usakatak ng tulumanon. May panagisgutanan, may kabahin sa paglawas og uban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kahanginan. Good morning! May buntag ka natong tanan, labi na sa atong mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bonso, mga senior citizen. Katigulangan man or mga katiguyangan nga nakahulat-hulat, nakabagat-bagat, na karon nga mga orasag, karon nga mga takna, gumikan kay Kuya Dudes na. Og, siyempre, kanini ang ato ang mga igsuong mag-uma, kumusta mo diha? Good morning! Naot kong okay ra gihapon kayo mo. Dugang kadasig ug kakugi lang gihapon sa matag adlaw. Napodres Kuya Dudes, walay katagbawan, magpasalamat sa inyong kadasig ug kakugi. Gumikan kay nay makaon ginabag-ang duot sa katawhan. Thank you! Kayo ha, labi na sa ato mga nananom diha sama sa maiso may tubo balanghoy saging. Kamuti, pinya, kapig, uban pa nga mga lagutmon. At mga igsoong mananagat, salamat, napon mi masudaan. Thank you! Siyempre, sa tanan nga mga magbalantay, sa kapsay o kalinaw, diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan, man or kadagatan, salamat sab kayo. Sinong kadasig o kakugis, matagadlaw, nahimong malinaw ng usa ka area, lugar or komunidad, gumikan sa inyong sakripisyo. Naagihapon ko dali, kanunay magpasalamat diya kaninyo. Thank you! Napaka ni sila. Taga Merkado Publiko, mayo nga buntag mga gwapo-gwapa nato nga mga tinderog tindera sa nagkadaiya nga palingki sa tibuok Mindanao. Good morning ninyo dias, bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa mga panginabuian or kanini ang pangita dia sulod sa merkado, mayong buntag ninyo dia. Good morning. Pantalan taga terminal ato mga laborer, porter, driver, and conductor. Good morning. Good morning. Sa ato mga driver dia or biyahidor. Sama sa bao-bao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicab, pampubliko man pampribado, ng mga sakyanan nga naglawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa. Ang paimang no ni Kuya Dudes, ayaw ninyo gula ang pag-amping kanunay sa biyahe. Siyempre, ingat sa bae. Mata sa dalan, lilis nag-uyog-uyog nga dughan. Karatun na yung tiyo na iba ng atong padulungan kung asa man ugaling atong destinasyon. Gumikan kay dunay mga minahas kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka muna sa pinaka-importante labi na sa mga biyahidor diya. Ayaw kalimot pagbalon Kuya Dudes herbal, akaning herbal oil para nga makatabang sa paghupay nga gibati ninyo paminhod, pamuhipoy diya sa inyo ang mga bukton, abaga, hawak. O ganini ang paar BTS dias dugay kayong lingkod si pasipa tindak-tindak kana mga class break dia. O ganin pag haso-haso us manubila. Kuya Dudes herbal oil may makatabang dia og dako para nga ma-relax ka. Nya sempre Kuya Dudes ay solusyon gamit gihapon kay nas mga biyahidor. Gumikan kay nunay nakatutok naka-focus sa dalan. So sa magaw, sambol, ngulngul, sakit. Ha, ang kalimutaw makatabang ha, nga ma-relax ang imuang mayo nga pananaw pinagi sa paggamit sa Kuya Dudes ay solusyon. Niya ayo kalimot pod pabalon or pagbalon og Kuya Dudes Bomberman. Ang anting-anting sa mga kalalakinan para di ka madutlan. Ang kaalalay sa mga lagay nga nilanay. Ha, Kuya Dudes Bomberman, labi na karon kay grabe ang kanini ang subsub na ng mga pagulan. Tugnaw pa naon, tugnaw. Gamit kayo na. Maka dipinsa na sa gitawag nga unexpected encounter. Ayon! Kung sabi ni saya pa, wala damha nga pakigbugno di kurukong ho. O, di ba? At least man lang, bisag lupig ta, makasukol ta, kinaman tayo Kuya Dudes Bomberman. Itawa na lang, dinis ato mga kapungango, mayong buntag, daghan kayong salamat sa iyo kayong nakakonekta. Og sa mga nakahulat-hulat, nakaantabay, nakabagat-baga, dinis atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading, na ikaw na minaw, karoon na kay cellphone, gusto ka magsamok-samok, mag-apil-apil din eh. I-type lang ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading na diya itong live. sa E6FM 99.7 ya. Dalikyati lang gamay. Like, share ug aga pag-follow para nga mapaabot sa ato pong mga kaigsoonan, kaperintihan sa nagkalain-lain nga lugar or dapit dinis nasod Pilipinas o dito man sa laing kalibutan. Aming kalibutan, laing nasod. Maabot ang gyapon sa laing kalibutan kay basta naalay internet dito. Abot gani sa Pluto o Uranus. Gamay lang ang pag-like, pag-share. Ano naman siya pinaka-importante niya? Parang magkuyog-kuyog ta. Dinis po sa ito ang kuasa mo na ka-monitors, inyong mga paborito, o tagsa-tagsa ka mga radio station niya sinong lugar. Siyempre, inaapod ang live na ito, mga igalagson. Girlie, kaparuso, kirubin, may buntag ni muna, girlie.
1: Good morning!
0: Musta naman ka niya? Mire Joy Diaz, musta naman ka niya, Joy?
1: Good morning!
0: Huwag kang, sana, pa-shoutout sa tanan ng mga naminaw sa imong programa, Kuya Rods. Sa tanan ako nga pamilya pod ang pirmidyod kanunay nag-atang sa imuha programa. Dagan kayong salamat, girly kaparoso kirubin.
1: Good morning!
0: Hey, Mudiak, musta mga girly? Lucky Radio Bayugan, salamat sa Konekta.
1: Good morning!
0: Si Kiyokil, diya sa Express Radio La Paz.
1: Good morning!
0: Ang Shielo Eloide, diya sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning!
0: Kayong salamat, D1FM Ariatag, 91.7 D1FM Ariatag. May buntag ni Mudiak, Maring Lisa Lugrunio, morning ni Mudiak Maring.
1: Good morning!
0: Hilda Kanga, Josie Sanchez.
1: Good morning!
0: Jose, may buntag ni Mudiak, Aristona Batukan.
1: Good morning!
0: Dionisio Villares Manday, madag-umon nga kalangitan, diridapit sa akong nahimutangan. Karon nga rasa amping tanan. God bless, salamat Kuya Rods. Nagsumikad sa Misamis Occidental.
1: Good morning!
0: Morning ni Muria Dion. Dionisio Villares Manday. Halos mong giday ni tanan, nga medyo dag-um ginang panahon. Kagabi eh, sayo kayong ulan. Lasays pa. Ni undang medyo tumang gabi ina. Unya pagkakadlaw nawala, siga kadiyot ang adlaw, unya nawala ni dagom na pudog balik. Singana ang senaryo na to karon. Ate Saldi Emilita, may buntag ni mo di Ate Saldi. Naot ko nga nakasmayo Ate Emilita. Asa magiklaro nga apelido giday bitaw ni mo ani, kaning Saldi or Emilita? Nangutana ni kagahapon. Nangutana ni siya kagahapon. Kaya ang iyang anak, nag-inom na og Kuya Dudes Betaflex og Frutic Zinc. Unsa pa kunoy mayong idugang, ako na inom duman ha, sa pa'y mayong idugang para sa bukog. Parisin na si Ate Emilita og kuan. Kanini ang Kuya Dudes Spirulina BG Tablet. Kay taas kayo siya og source sa calcium. Muna'y nindot kayo iparis. Labi na po rin mga kababayanan sama ninyo. Medyo nagkaedad-edad na. Labi na mo nanatas mga paubos-ubusan na ito. Kay kaniad to, 40 man. Karoon naanas mga 30 anyos. Pataas. Nga ito nas 40, 50. Labi na sa mga kababayanan nga dunay ni namugna nga bata silahang taguangkan. Samot nagniabot nagtulo upat lima ngadto na unom pito walo siyam pulo onsi dosi trisi katorsi kinsi disisays ang anak. Kinahanglan nun gina ninyo ang pinaka source sa calcium sa inyohang lawas labi na sa mga kababayanan. Mugi na sa importante kayo kay kamo ang naguna nga humok maigo sa gitawag nga osteoporosis or kaluya or kahinay or daling pagkagabok sa bukog. Mogi na siya ang kanini ang basihan diya labinas mga kababayanan. Kikasagaran mabako babae. Karabitaw maglakaw sa dalan nga literacy ng hawak. Kasagaran po mabakang. Labinagdaghan kay anak kay diya ginakuha sa inyohang lawas ang tanan nga source nga gikinahanglan sa bata samtang siya nabuo sa inyong taguangkan. Mga protina gikan sa buhok ngadto sa unod labi na ngadto sa bukog diha ginakuha sa inyo tanan ang mga nutrition or sustansya. Tumaw bitaw nga kanini ang interval base sa mga pagtuon naa sa duha ngadto tulo ka tuig, pero dili pagani na sapat. Duha ngadto tulo ka tuig ayha ka pwede mabuntis na pod. Kay aron nga gikan sa imong pagpanganak makarecover ang imuhang lawas kung naa sa tama og insakto nga nutrition. Nya may mga perfect na to na. Ah, di ba? Mayo nga perfect na to na. So namang gani uban nga halos kada tuig anak. Na gani uban pod nga malahusan. Igo lang pod ng anak pagka pila ka kuan upay mo sangko ang tuig na buntis na pod. Ay ngunana baya. So muna usahay nga makita ninyo nga kung subsob ang pagpanganak sa usa ka babae, mamahimo siya nga maluya o kanang gitawag nga malusyang. Oh, ma ang uban gani mga pod-pod, mga tagak lang kalit ang ipon. Oh, mga pangag ba? Tunas ka kulang una sa protina o kalsyum. Muna siya. Unya dali ra mga hunhon, mga tagak ang buhok. So, muna siya nga dako kayo gamit og tabang suporta sa mga kababayenan ang sapat nga supply sa calcium labi na kung nagkaedad na. Naanakas 40 pataas, importante jud kayo na. Ito lang ate. Kay no malang og kanini ang Kuya Dude Spirulina Vegetablet bisag duha ra gud. Okay na kay na. Bibi si Nahop Bagundol, si Risma ni, may buntag ni mo da Risma, good morning.
1: Good morning.
0: Ako nga nakas mayong pagpaminaw. Mirian Clarido, good morning Kuya Dudes. Napod stack sa mun kayo, may buntag ni mo di Mirian.
1: Good morning.
0: Ati Bibing Gulayan di asmun kayo, Davao de Oro. Og sa Lisil Maniata Pharmacy, di kay nakukuan, masakay Nadia kang ati Bibing, Mirian. Lado mo na sa ati Bibing, di Agulayan, di sa sulod mismo sa Mercado Publico, Muncayo, Davao de Oro. Good morning ninyo, di.
1: Good morning!
0: Kang, sana salamat sa reply, Kuya Dudes. Sinaot na ay available nga Kuya Dudes Perulina diri sa VNV Electronics. Grabe. Dali ara naka-type ni Ate Saldi Imlita. Morning ninyo, di ate.
1: Good morning!
0: Ati ka, lagi kayo. Ato palakpaka. Pagto ilan, ate is taxi kwan. Madami sa bill na mas ko. Kuya Dudes Perulina dito. Kang pare si Ruel Castro. Ora, suruya lang na tanan. Ugasay mo na tultulan. Nga kanini ang nga available nga Kuya Dudes Perulina Vegetablet ate Emilita. Para nga dako kay nasa gikatabang. Bisag ikaw, inuman na. Muna, rekomendado na kuna. Itaas kayo na siya og source sa calcium. Bisa pag-search ninyo na. Bibian Abay, may buntag ni mo di Abian. Good morning Kuya Dudes. Niadto ko sa Philis Grocers kagahapon. Wala Japon jud sila stocks. Sige na kong balik-balik. Ana tong cashier nga wala pa daw kay plano nga kuhaon ang imong halin. Hangyo lang pod ko Kuya Dudes nga daghano nimo stocks sa Philis oy. Kay maka-discount man mig senior rito. God bless Kuya Bibian Abay. Morning ni mo di Abian.
1: Good morning.
0: Ambot lang atong iati Evelyn. Nabisi pa man gud to, naputo importante ang gilakaw. Sige lang basin masuruyan na niya ma. Makuha niya tong halin natong gamay natong halin dito Buyag, ha? Ate Evelyn, kuha adaw to ate ang halin sa Philis Grocers ingon ni Bibian Abay kay ni ana daw ang tag-iya nga wa pa daw kuno tay plano ko aon ang halin. Ibasin datong tagango, tangagon sila ga.

0: Naot ko nga ana at atika ni Ate Evelyn, no? Ato ay dito Ate Evelyn kay birthday bi Ate Nina ron, ya. May na lang atay pangpalit og bahal. Atika. Oh, para kuno gahulat siya sa Kuya Dudes. Gahulat pa ko sa Kuya Dudes kidney repair. Okay, para dili masayang ang gas. Layo, primahal bitong gas bitong ato Martin, subida na po ng presyon, ha? Tapos mga gatusun ba? Tama-tama na po bitong ate. Karoon ba si Kaloyan, karoon mas managin, daghan kay nagulat sa stocks niya, wala pa magitay ng abot. Wala pa magitay ng abot siya. Sige lang, Ate Evelyn, kaya lang to dito, binakog imong atuan, kaya may nalang makapalit at bahal. Isa mo ni siya. Kang Kuya Dudes! Timbay ako sa Kadi sa Tago Terminal Baobao number 007 imuhang suki ni sa Bamerman. Oh yeah, thank you kayo, ha. Drivers Baobao niya di sa Kadi sa Tago Terminal Baobao number 007 nakusog kayo mo inom o Kuya Dudes Bamerman. Oh, kana may nindot panglahutay ba kaysa magsigi ka inom og energy drinks. Kuya Dudes Bamerman na libirahe kay tibok adlaw kondisyon bisan pag buntag hangtod gabi eh, sige tuyok-tuyo ka nang pamasayro ana bagabaga na nang tambutso si mong baobao goods riyapon kayo. Ora gina sa nakalahi sa ato ang Kuya Dudes Bamerman. Nga lang kung ang uban manggo dito sa energy drinks kay murag tag 25 roman yata ang buti. Pero kinalaunan kadugayan og imong sigihon sa kantidad 25 pesos. O pa siguro mo gasto kag 25 mil pud ang buwan tungod kay makataa mahatagan kag dili maayong balatian. Dire lang kas Kuya Dudes Bamerman kay safety kayo, medyo may kamahalan lang pero ay lang adlaw-adlaw. Kung himuon na ninyong pangkondisyon sa lawas, pwede raman na kadua sa eksimana o katulo, daog naman na. Importante lang ma-enhance ba ang tanan na itong enerhiya. Bijay, Kahote. Dia Starfast Battery Center, Manatad Building, Purukdos, Orange Street, Barangay 4, beside DBP San Francisco. Tuwin ninyo. Kanini ang Starfast Battery Center dia sa San Francisco, ha? Kang Mary Grace Pable. Tibar Limasa, Radyo Supremo, Maimbuntag. Good morning! Nora Katilok Sanchez, pa-shout out sa Purok City, Asinso, Barangay Pines, Oroquita City, sa mga Katilok family sama. Akang Mama Salud, o kang Papa Fernandog, tanan na minaw sa imong programa, Kuya Dudes. Diri sa muang barangay, lanog-lanog kanunay imong tingog. Ganahan jud kong maminaw sa imong timsong salamat sa pagbasa. Nora Katilok Sanchez, gikan sa Tandang Sora, Quezon City, Manila, Metro Philippines. Metro Manila, Philippines morning ninyo dia. Good morning! Flora Mejia, may buntag ni mo dia, Ate Flora. Good morning! Buntag Kuya Dudes, long time no see. As lang ko ang akong order, perteng, dugaya, ng tao na kugulat. Morning ni mo dia, Ate Flora, hapit na ko ng luod. Galaw-gaw. Ayaw, Lord, Ate Flora. Ayaw! Makapangit na. Ayaw! Wala pa tayo stocks, Ate, ay? Ang na-available, gingon ako, Kuya Dudes Bamerman, na-adre. Super Serap, na-adre, Kuya Dudes, ay solusyon. Dili pag i-kompleto, wala pa gani. Wala pa gani, Kuya Dudes Serpentina o Kuya Dudes Kidney Repair, ang ginahulatan yun sa bagang Dudes katawan. Onya Vitaplex Gastro wala. Ubay-ubay pa gid, wa pa makompleto ate, gahulat pa mi sa Webill, wala pa man pud gipadala sa supplier. Kay kung naa na ang Webill, dali ra na siya makuha dito sa bodega. Dire man na sa ilang sa sulit shipping man na siya. So kinahanglan pa namo kay kung wala pa Webill, wala pa gi stocks, pero naa na Webill, okay na. Ato na lang hulat-hulaton. Ayaw pang luod at iplura kay makakunot na agtang. Intras ng laba ko naminaw ko ni mo akan na minindot. Samtang naglaba naghinlo-hinlo naglimpyo-limpyo di asulod sa panimalay nagmonitor din niya itong tumalon tutuluman nun ano na himo ng kabahin Kuya Dudes sa inyong inadlo-adlo ang panginabuhi o ilang pang luod kay makakuan na makakunot sa agtang.
1: Ay, ay!

Helen Mansueto. Hai, good morning ni Mudia. Jirma Sita Dublas. Oh, gikan sa New Bataan, Double the Oro. Good morning ni Mudia, taga New Bataan. Good morning. Walay problema sa New Bataan kay naay stocks dia sa tanan pharmacia nato dia sa New Bataan, Double the Oro. Morning ni Mudia ha. Jirma Sita Dublas, Angela Asiha. Ahisia. Morning ni Mudia. Juicy Sanchez. Baliw kong basa sa akong mensahe, Kuya Dodge. Oh, nana kay Ate Bernardita Arubi Orsinado, nana kay Spirulina. Wala pa man ate. Oh. Wala pa kay Kuya Dodge Spirulina, akong gi-promote lang nako basig naapay uban nga mga stocks sa atong outlet pero dire sa ato wala pa gid makompleto, wala pa tay stocks. Sa Kuya Dodge Spirulina Vegetable. Balik-balikan nato mga igalay soon kagahapon adlaw. Ang kanini ang isgutanan katong kang Richard tong tagalanusa bitaw iyahang mama high blood to auna iyang anak ato natong napasabot dayon ikaduha ang kanini ang si tawag ani ikaduha ang iyang mama nga 54 anyos kagahapon eh inyo na hinumduman ha. Yang mama nga 74 anyos ay blood ang blood pressure na 150 over 90 or 100 unya sigig inom og Losartan ay blood gihapon sigig gihapon panglipong wag gihapon mawala taas gihapon kay dugo unya ang ginainom 50 ml lang yata so ato tong palawman-lawman ay po Kuya Dodge super idol ka namin. Alam mo po, idol ka ng mga Duterte family dahil amo ko sila. Mo? Pa-shout out kay Sir Aaron na taga San Frans din. Na-bless sa mga gasoline station niya, sa Petron gasoline station at sa Panabo at mga hardware store niya. Sama ni. Basahan akong messenger kay di ami sa house ni Ma'am Kitty Duterte na Minaw. Okay, trabahante Manila diri. Omo. Salamat kay, good morning ninyo dia. Taga San Frans dai mga trabahante dia sa kuan. Kanini ang mga Duterte diri sa Davao. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Labi na ka Ma'am Kitty dia, good morning. Ang apo sa ato ang former President Rodrigo Roa Duterte. Oga sempre sa tanan nga mga naadya sa balay. Idol ka po namin. Idol ka po ng mga Duterte family. Amo ko po sila. Shout out din po kay Sir Aaron na taga San Frans. Na sir, bless sa mga, God bless po sa mga gasoline station niya. Fitron at sa Panabo at mga Panabo at hardware store niya. Salamat kayo. Basahan akong message sir. Okay, di amin sa house ni Ma'am Kitty Duterte na minaw siya mo ang programa. Okay, trabahante Manila. Ay, salamat mga trabahante niya. Good morning. Good morning! Binakang sa mga pamilyang Duterte na adya. Taga San Frans na iya ang mga kuwan. Mga trabahante. Mabuutan yung taga San Frans sa liga ni. Thank you. Kayo morning ninyo niya. Ninduta no? Ah, di ba? Thank you! Salamat kayo. Minaw bubo. Kamu rin na minaw diya mga trabante. Wato na minaw from Kitty ay. Lanig live niya. Kanini ang kuan nila sa kanini ang si tawagan ni Bluetooth. Salamat kayo. Siyempre yung kadungo. Salamat kayo sa mga pamilyang Duterte diya. Basta diya sir Paul. Lahip mo ni silag balay. Bitaw, salamat bitaw kay ninyo dia. Salamat kayo sa pag-idol. Yung mga trabahante ninyo dia. Lami ilambus aning batang sigihilak. Gikapoy nako. Oy. Na daw be. Ngayon sa man natin, oy. Padala ko pait gatas niya. Oy, Rickson! Ato Rickson niya dong! Matay!
Now, shout out nas live na to Des Christine, imong pinalanggang kapikas uli abya tao. Kuya Warm sa tabi na kong ako ay gipangayo ag sustinto. Nang graduate naman to pag orang ikaw nagkapahuman o nagmastiral. Bitaw. Dong Rickson, kuya Juan, sa tayo mong asawa po dong ay. Lami ko no kay ilambo si bata, si gigihila, kikapoy, na kuliab, tatawin mo ba, imong asawa di. Di asa, barangay ka na Yugan, Bayugan City. Pulihi biya taon to kogos dong. Ten, musta man ka, ten, karun pa bitaw, kurus mo na, karun po kabantay ni mga, kuan, maguna-una biya kag mensahe. Karun po kabantay, na busy rin ka, kugos-kugos. Normal man siya, ten, ingana, ginasa na'y bata, ingon ana. Ibagong man siya ng anak. Ah, na yung mga ingon anak nga mag-utro-utro mo ang ruta natin. Ah, sige lang, ikuan lang. Kaning naamang gina ang ato ang sakripisyo magina sa usa ka inan. Sa tinuod lang, mama ang pinakauna nga mag-sakripisyo og mayo kung ang ilahang anak magka problema kaning magkuan ba kaning maglangi. Kay ang laki ang bana na matugro mo na. Oh. Maduyan, mutabyo, mupikpik, timpla gatas. Mao gina siya niya, mama pod ang dunay instinct nga mubati o grabing kasakit kung ang iyahang anak duna po'y balatian. Ah, muna siya ang unagid pod nga kwan, ihilak na lang sa usa ka mama. Di ba siya kasabot, labi nagbata, di ba kabalong istorya niya, naigibati. Mama ang una masakitan. Ay lang po na, ilang bustin, no? Iyatis po do. Atik-atik, rumpo na siya naman. Pero Rickson son uliam ni mong sawa di son kay gikapoy na ni giyog-giyog ba si mong anak. Imi si Roy anti-arthritis sa pay pare, salamat. Matod pang Imi si Roy, morning ni mo di Imi. Kuya Dutch Vitaplex may pinaka nindot dia para sa katatong gisgutan. Rayuma, arthritis, osteoarthritis, sakit nga mga lutahan or kagungkong, sakit ikumo, mga pagpaminhod. Duha ka kuya doon sa anti-arthritis o isa ka Vitaplex buntag o tuapon kada humankaon. Muna sa Parero del Tixon, may buntag ni Muria Pre. Kumusta man ka? Good morning! Kato kagahapong adlaw, nag-ingon ako nga katong nagsigi og inom para sa high blood, unya matingala mo, nganong high blood lang gihapon mo? Kay matod pa ni Richard Yulo Yalaga sa Lanusa, nganong ma-high blood man ang akong mama, Kuya Dudes, nga wa naman sa nikaon og baboy? Muto ato na isgutan nga di walay kalambigitan sa mga pagkaon, kay mukhaon magkadili og baboy. Kaya ngayang hugot gyud nga pangutana nga sige inom og lusartan akong mama. 50 milligram 150 over 100 or 90 ang iyang blood pressure, systolic and diastolic. Nganong ma-high blood man gihapon akong mama nga wala naman siya ni kaog baboy? Moto atong gisgutan kagahapon. So dili man na siya mo ikalambigitan sa pagkaon o kung sa panana. Posible nga mo ay hinungdan kung naabuso na to. Pero mukhaon man kag sa dili o baboy o mga karni unsa panang naadya, kung taas jud ka og blood pressure or kusog yun ang sirit, blood pressure na kusog yun ang sirit or agas sa dugo nga nisubay sa imong mga ugat, pino man hangtod og pinakadagko, diya na sa gibasihan nga muna sa imong blood pressure. High blood pressure na siya or hypertension. Sa mga pagkaon, munang gingon nako nga daghan kay bawal, basta magkasakit na ta, pagpatsik up na to, tag-as na kaya itong resulta sa mga laboratory, daghan na kayo bawal or dili ipakaon. Muna nga usahay ang tao makuratan, kaya di naman po mukaon, kaya gibawalan na lagi, ayaw kaon ani. Muna nga mukalit og niwang, mukalit og agas, muluya na hinuon. Para sa kuha, ang tambal kaibog, makatabang na siya. Kung sa baboy man, tambal kaibog. Pwede ka mukaon, kung magko lang kadako, kaysa magsinaw po na imong simod kinaon og humba, ang samot. Susama lang ni Ana, mga karne ruban pa nga mga pagkaon. Sa mga prutas, pareho lang gihapon. Sa saging, isa ka saging, matag adlaw, isa lang ka buo, isa lang ka unod. Dili kay kaunon tong kaluha. Or hotdon ba ino isa ka sipi?
Kay kung unsay gikinahanglan sa atong lawas nga nutrition, moro po na iyang kuhaon. Kay kung manubra na, useless mo na. Kay nga nasa itong nahuna, manggod nga, magbusog ta. Oh, durian, isa kaliso, okay na kayo na, tambal kaibog. Ang problema, kay halos hot doon na itong tibuok, bungas, durian, ah, maminho na ito tangkogo. Mangga, isa ka pikas, okay na kayo na. Dili kay balihon pa ang pikas, sup-supon pa ang liso, masinaw ng magdapang ganot. Ayoy! Naabuso ba mga pagkaon? Oh, labi na og season, mao man ibuylo na to kung ting harvest. Ting dagsa kay barato. Buylo ka og lansunis. Buylo ka og kanini ang rambutan. Ang resulta, manghapdos manghalang ang tuhod. Kay naabuso man. Ah, naabuso man. So tama-tama lang para nga dili makuratan. Saban sahay, kuan pa kay cleansing, di ka pa kauno, di ka maghagas na hinuong pasinti para sa ako na. Unya ikaduha, kanini ang nganong natingala ka, nganong natingala mo sa mga iblad nga naminaw ro na may uban manggod, nga once gitagaan na sila, o kaning tambal para sa iblad, example, losartan or amlodipin mo na sa ikasagaran, gawas o diabetic, eh doon na ipapil nga metformin. Pero kung kanala nga itong isgutan, kung nakigalayon mo sa atinding physician, ang isultihan na o gihatag nila nga sugyot, na ginasya gitawag nga follow-up check-up or balik ka diri labi na kung doon ay gipahigayon nga laboratory. Ang problema ramang good food, kaya ang mahitabo, pag inom na nato, ni dangob tao kanini ang atinding physician, paghatag sa tambal, ni arang-arang ang atong gibati, ang schedule nimo sa follow-up check-up nimo, wala na nimo tungaha. Wala na nimo balika kay na okay naman ka. Pero dili to siya mo ipunto nganong pabalikon ka nganong na igitawag nga follow up check up. Ang punto diha nga para nga malaboratory ka otro og unsay sitwasyon or hinungdan or danga gidangatan unsay maayo nga epektor dili maayo nga epekto sa tambal nga imong giinom kay nganong man drugs na siya or synthetic. Kung hiyang baka. Muna siya ang punto diha. Karon kay gitagaan naman ka o kanini ang para sa high blood. Ano po tayong mong inom-inom kay okay raman ka. Usahay, dunay mga kakulangon po sa pagpasabot. Kay kung matubang tag-doktor, magkong sa istorya, magiging uyangor mo ta. Mauwa mo tag pangutana. Dunay mga kakulangon. Pero musugot mo mog sa dili or mutuo mo mog sa dili naaran ninyo nga mga pamaagi kamunay magigo or magtimbang-timbang muna akong giingon. Kay katong gitahatag sa imo nga 25 or 50 milligram pag abot pila ka buwan anag pila ka tuig dili na siya mao ngano man nagkaanam og kasaka atong edad ang ato ang lifestyle or estado sa atong panginabuhi atong mga gipangkaon ang ato ang ruta sa matag adlaw muna matingala mo. Nganong high blood gihapon ko, nganong malipong gihapon ko, nganong mulabad akong ulo, nganong muhugot akong duga, nganong maglisod ko ginawa, nganong kabuhion ko, nganong mura kong magsuka, nganong hawang kanunay ang ako ang tiyan, nganong gabutod ang akong tiyan. Muna ang naa sa pangutana, labi na katong dunay mga mintinan sa high blood, niya pila na katuig. Kaya ngano man, magkaanam na og saka ang inyuhang miligram. Balik dito, Chard. Ore mo ang mama pabalika dito. Kay aron matagaan na siya og lahi na pud nga milligram kay pwede na siya increase na siya sa inyong atinding physician mo tuo mamog sa dili. Increase ang milligram ana kay ang tao nga magkaedad bisan pag dili siya high blood. Pero naa na ka sa pangidaron nga 50 60 musaka jud ang pressure sa dugo sa tao bisan pag dili high blood. Unsa nagikagrabe na nga cholesterol sa lawas or high blood na daan? Mao na siya ang punto. Ano tingala mo? Pila na katuig. Hala. Sige og kanini ang inom mao ra gihapon. Oh, dapat i-increase na. Munay tama diha. 50 milligrams gagamay ana nagay uban tag 200 milligrams labi na kusog na kay pressure. Oh. Unya idara na. Unya kung dili pud mo hiyang sa tambal na nga gihatag. Kaya na'y kadugayan sige ninyo kinom, labi naglagpas na duha katuig, mubati na muglipong, mubati muglabad sa ulo, hapdos or hilab sa kuto-kuto, naana ang kabuhi.
kana lang daan nga maintenance sa wala pailabot sa uban pa ninyo nga mga maintenance. So ingon ana ang senaryo. Muna sa namainaw karon nga nilagpas na 2 ka tuig, 3 ka tuig niya, tingala mo mo inganar gyapon ninyo ang sitwasyon, balik dito. Kay pwede na siyang ilisan ang klase sa klase, gidaghan kay klase para inunon para sa iblad, pwede na siyang ilisan nga diin kahiyang og pwede na sa ilisan o ipataas ang iyang miligram nga haom sa presyur sa imuang dugo sa mga hayblad nga namina ron muna si tinuod. Ah, diba? Muna ang impormasyon. Balikon ako, lahi ang impormasyon sa promosyon. Balag di ko mahalinan o maulahi o promote ang ako ang produkto. Importante, masabtan ninyo daan. Ingon ana si Kuya doon sa ah. So di rin nata mo pasok niya, balansiya lang ninyo nga kung gusto mo nga pwede ra masabay, pero una sa gitong akong gi mo nang giunahon sa nako ang sa inyo ang aside nga unsay angay ninyong buhaton, angay dili buhaton. Pero daga na kayo ang nakaangay or gikagubtan or wa gani o mga tayo stock sron sa tinuod lang sa Kuya Dudes hypertension herbs nga naman mabawasan or malikayan ang lipong hapdos or hilab sa kuto-kuto o kabuhi. Ah, unya dili murag kanang kanang kung sige mo ginom lo duha pa lang na ha, losartan, amlodipin or metformin, wala pa nilabot sa uban ninyo nga maintenance. Pag dili manurb, dili ma tam, naas ensakto or tama ang inyong pagkaon, murag kumuton inyong tiyan sa kasakit kung magutman mo. Nga naman, pila ka mga drugs ang sintetik ipasulod sa imong tiyan niya, kulang kagkaon. O diba? Kaya nga naman, labi na sa mga idaran, galikay sa pagkaon, magsige na laglugaw-lugaw. Unsa may igong kusog ana nga dali ra man na siyang matunaw. Unya karon ang mga gipang-inom nimo nga mga drugs ang synthetic, grabe ka powerful. So ingon ana na siya muna dun kinanglan dun ay dapat nga balanse sa imong mga pagkaon or life estilo sa imong inadlaw-adlaw nga panginabuhi. So diri na dayon siya ni pasok nga mabawasan or malikayan ang pagsakit, pagbinhod, paghawang, paghilab sa kuto-kuto nga murag kumuton kung ang imuhang inumon timan eh Kuya Dudes hypertension herbs. Wadji hapdos, wagi hilaps kuto-kuto. Wapoy lipong, wapoy labad sa o. Dili kay murag baliktaron imuhang tinae gutmon ka. Pwede ra pud nimo isabay. Ah, timan eh na. Kung available pa na sa inyong tagsa-tagsa ka mga butika na sa inyong lugar o pinakaduol na registration at tuin ninyo na labi na mga iblad mo. Okay? Kabalo ko nga maudyo na inyong batiyo labi na sa mga idaran. Ang una nila nga reklamo ang kahapdos, kahilab, kasakit sa ilahang tiyan or kuto-kuto. Labi na o mapasaran sa kaon. O niya kung mulagpas na ang oras sa ilang schedule sa kaon, mulipong na dahin sila. Kung gusto ka nga mabawasan na siya or wala na, nidili ni muna batiyon, kana mo'y tumara na siya. Ah. Kuya Dudes hypertension herbs timan ina. Duhara. Duas buntag, duas gabi idaog na. Mga kay mga mintina siya, pwede rin yapon mo na siya isabay. At least nga mabawas-bawasan lang siya. Timan inin yun na. Ah, di ba? Nga nung ni-enter si Kristen. Amo ka na ino. Kuyaw-kuyawan ko kay basic. Oh. Itaw. Malmons James, may buntag ni mo na Malmons. Ah. Osbon na ko ang akong pangutana bahay na itong takigan man akong asawa nga wala manuntag ikalintura. Wala ka ni siya na overdose sa trabaho Kuya Dudes. Unya, ang iha pong ubupod, mubutura o kalit. Ah, salamat sa pagbasa. Dirini sa magsaysay na bunturan Davao de Oro. Diyan rin madag mo. Diyan, morning ni mo diyan diyan. Bughat na ingaw na diyan. Kalit lag panugnaon ni kagabi sa guhilanat, kalinturahon. Bughat na, kanang sobra nga kanini ang sobrang trabaho, matur mo pa. Oh, kay naman mo diya sa kaning farm sa Manukan o Itlogan. Oh. I-relax ang pinakamayo anak diyan ha. O niya, para nga mabawasan ang grabe nga bugat diyan. Ipainuma imo ang asawa o Kuya Dudes Santon
Kuya Dud Serpentina o isa ka Vita Flex ka ng tulo. Katuod naman kasi magkagpalit dito sa Phyllis Grocers. Kuya Dud Serpentina, Kuya Dud Santon o isa ka Vita Flex ka ng tulo ipainom buntag o tuhapon kada human kaon tulong at tos lima kaadlaw. Huwag tang ang bughatanan na makarecover siya. Niya kada buntag human kaon Kuya Dud's Protect Zinc, pero mas kung trabaha, nagatrabaho man mo adlaw ang Kuya Dud's Protect Zinc diri nimo ipainom sa gabi eh. Kibasi og niya magduka na siya sa trabaho. O mo ko idoy noog ka football. Anak siya dyan ha, tweeded to dyan. Itong suki na to ni Dias magsaysay na bunturan Davao de Oro. Phyllis Grocers, bughat na kanang panugnaon kay ni panugnaon ka, takigan ka bisag wa kay hilanat. Bugat imong mata, sakit ang buhok matandog, sakit ang panit matandog, ultimo mabasa sa tubig, magunitan pulo sakit tanang parte sa imong lawas. Munay timailan sa bughat diyan. Ayaw hulata nga musangko na siya sa bughat tingag. Kay mas delikado na hinuon. Oh. Muna ang atong rekomenda gyud sa mga babae nga nabughat kay pertiasula na niya iwas sa pod bughat, eh, ayaw hulata nga mabughat mo. Hinlo pa, limpyo pa inyong matres, limpyo, hinlo ang matres, protektado ang tutoy, protektado ang liog. Iwas bughat, muna inuma sa mga kababayanan. Kung gusto nga mahinlo ang matres, human sa pagdugor during menopausal period, protektahin na ninyo daan, ninyo ang matres, pinagi sa pag-inom, o Kuya Dud Serpentina, o Kuya Dud Santon, na isa ka Vita Flex, labi na sa dunay bughat, kay sakit man mga unod, mga lutahan, tulong ra kadlaw. Huwag tang lang bugat lagi. Buhata lang na dyan. Katuod bitaw ka dito sa Phyllis Grocers dias Procotso na bunturan. Ah, ato edit to. Huwag tang na. Kaya baka pantos ang tihas looy. Yan mo sa awam kantos. Ayaw pantos ah. Kay mga parehas na Kristen. Nangagho na kay sigig hilak, sigig yugyong iyang anak. Ilami ko na kay pusdak. Ayaw! Good bye morning Sir Dos, mutama ko tambal sa kidney, nini ni. Anina ni taga mainit na bunturan, Davao de Oro. Salamat sir, may muntang ni mo di anina, dias mainit. Good morning. Mainit taga na bunturan. Tambal ko no sa kidney, makatabang Kuya Dud's kidney repair ni. Anina, ah ni lagi. Kuya Dud's kidney repair. Problema ko lay stocks dias na bunturan man. Ah. Tagpila ang Kuya Dud's hypertension herbs. Oh, your avid listener here. Oh, panaon Misamis Occidental. Brator na eh. No. Daghan mo kinagsulod mo 30 your daga brator na. Singkor mo siguro kapin. 5 pesos. Brator lagi na. Gusto mong mahalon nga para sa blood tong mga branded na itagot sinta sa gatos. Nga mga lusartan ayaw tong kuan. Ah, 250 ra. 250 pero daga na kay sagsulod. 30 holo pilar isa na biyang tinood lang mauna siya ang problema karon nga gikahasulan gid og mayo labi na sa mga dunay high blood niya bisag high blood ka or dili inom-inom lang ana ngano man matag karon og niya di man imo matagaan ang imuhang say mabilar ka may stress ka kapuyon kakabahin na sa pagkusog sa pressure si imong dugo mabitaw usahay nga kubakuba imong dugan labi na kay tagdugay kita matulog. Oh, grabe yung mga problema nga itong gilukdugi pasan. Kabahin na sa imong kanini ang inadlo-adlong ang panginabuhi. May high blood man ka or wala. Inom ganyan na, mugaan mo paminaw. Duha sa buntag lang, duha sa gabi eh. Katong doon na yung mga high blood, pero kung wala, kada buntag. 8 pesos lang isa. Ah, okay. 8 pesos lang na. Eyo, ikasakit nga muna yung makaluwas. Walay labad sa ulo. Walay lipong. Walay hapdos, walay hilabs. Tiyan or kuto-kuto ay kabuhi. Isa manguna sa problema sa labi na sa mga magkaedara na kay mamahimong acidic plus mga pagkaon daghan na kay mga maintenance napay sa diabetes napay metformin napay amlodipine napay losartan calci black mono black halo black daghan kayo mga black napay sa baga napay sa kidney daghan kay mga gipang maintain so ang mahitabo daghan kay mga gipang inom ang una nila nga kanini ang una nila nga reklamo yun, ang kapdos kay hilabs kuto-kuto ang murag baliktaron ang ilang tiyan labi na mapasaran sa kaon. Ang dako jug kayo nga ikatabang niya. Kuya Dud sa hypertension herbs. Tapos tingin ninyo na, total, ayun na palit sunod, huwag di ka ganahan, alaro mo na.
Good morning, Kuya Dulz. Diri sa Pharmacia Jessica Oroquita, dili man muhatag og discount sa senior, maayo unta na lang kay iyawat ba? Daghan mi mapalit sa imong produkto kay epektibo man jud. Oh. Patring ni, patring padal ni Kuya Dulz, si Tintay City. Anyos, daghan salamat and more power to your program. Hangyong alang tring. Ah, hangyong alang Pharmacia Jessica. Daghan ko nung kay sa paliton kay epektibo kay produkto pero di ko mahatag. Hangyong alang, kay depende ra mo kuno sa outlet. Oh, may buntag ni mo dia. Gang patring dia sa padal. Si Tintay City anyos dia sa Oroquita City. Hangyong alang Pharmacia Jessica basindeng musugot. Ano ra mo kuno? Ah. Okay. Daghan sa paliton kay epektibo kayo. Lima kay mayawat tinod bitaw. Mayawat na lang po na ba? Oh. Tana ko. Dili sila compulsory ang pharma mo gani no basta pharmacia dili depende na sa kuan sa so, katong mga muna natay mga outlet pod kay para nga dito po uban makadagan ba so kato lang nga timan ininyo Kuya Dulz hypertension herbs nindot jud kay siya promise na makatabang niya sa inyo dako wala tay igong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man apan nagdumili na kining tanan ako nang hinaot nga karon na pong adlaw nakahatag na sa kun inyo dugang pagtulunan kalingawan, impormasyon, may kabahin sa panglawas. Hantod ang mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon si kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong katod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Nanay, naunsa na paning akong lawas. Ingon sawa naman ko'y kusog.
1: Uy, Busing, sayo pa man sa buntag, muragluya man ka.
0: Ay, ambot ba? Pirme man bunggat akong lawas. Wapon ko'y tarong tulog ini kagabi. Dili naman tingali tiaw ning akong ibati.
1: Ayaw naghulat nga mo, grabe na, Busing. Sulayin niyo.
0: Unsa man na.
1: Mauna yung akong sekreto, Busing. Maubitaw nga hangtod mahapon, lagsik gihapon akong lawas.
0: Bitaw tuod. Tingala bitaw ko nga, mura magwag kang inabating kapoy. Unsa di ay ni imo sekreto?
1: Maukini ang Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Introducing
1: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, ayaw hulata nga ang imong lawas mao'y magsiging pahinumdum at manang imong wellness, pinaagi sa hustong nutrisyon, aktibong lifestyle, ug responsable nga pag-atiman sa kaugalingon.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Adunay kombinasyon sa herbal ingredients sama sa sambag-sambag, serpentina, black garlic, alingatong ug uban pa.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
1: Dugang herbal support isip kabahin sa imong adlaw-adlaw nga wellness routine.
2: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement
1: ang dalang panan sa mga nagbalatian.
3: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahilang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy. Thank you.

0: Sa pag-usab ayo adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tong Sibya. Handumanan sa akong kagahapon na sab. Lalaki nga tong Sander nagda sa pangalan nga Andrew. Apan sa dili pa mag-power to provide kapsula. Ayaw mo kalimot. 40 minutes sa dili pamumukaon Inumos Power 10 Probay Capsule. Nga din doon ay 10 powerful ingredients na kukay katabang sa itong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nining kalibutana. At ang hinumduman, dili nato makuha ang mga gikinahanglan vitamina, minerales sa itong magikaon. Kukay kinahanglan mga lapat ha, ang Power 10 kumpleto na ananiya tanan. Probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, protocola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C ba. Mao nang power kaayo. Mao nang effective kaayo ang Power 10 Probio Capsule. Alang sa itong mga kigilan nga luya ang lawas, dunay gibati, diabetic, high blood, dunay heart problems, mga palangga na to nga constipated, mag-blatted kanunay, dunay problema sa digestion. Power 10 Probio Capsule. Dakog katabang ninyo kining maong kapsula. 30 minutos sa dili ka pamugaon, inom ka sa Power 10 Probio Capsule aron dali og paspas ang epekto sa maong kapsula. Mutabang sa pagnormal sa tong sugar level, mutabang sa pagnormal sa tong blood pressure, mohilis sa mga tumor cysts bukol-bukol sa tong lawas. Mutabang sa paghilis sa mga bad cholesterol sa atong lawas. Atong maangkon ang kapiskay sa atong panglawas. Og taas og antioxidant sa mga pinalagantig paminaw. Mapugnan ang dali nga pagkatigulang. Kung imong i-maintain ang Power 10 Probio Capsule, o nang blooming ka kanunay, mas mubatan-on ka pa. Maintain na anis mga butika, daghan ng mga testimonya, daghan mga nag-maintain ini na anis mga butika, parmasa available sa itong mga Clay Gel store, mapalit sa Shopee, sa TikTok o sa atong Clay Gel official store, online store www.claygel.store. Ayaw kalimtin ninyo ha. Inumanan sa atong pinagkabagong Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Itong wapang magkasulay nini kay bago pa manis sa market kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kasaligan, masaligan. Tungod sa mga herbs nga naa niya, serpentina, ang alingatong, sambag-sambag, black garlic. Kung paminaw ni mo, doon kay problema sa imong kidney, doon na kay problema sa imong abdo, may batos abdo. Ingon man, doon ay mga gibati sa lawas. Ituyo ni sa pagmugna, pinaagi sa itong mga eksperto kining Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement tungod kay makatabang sa pag-alim. Mutabang sa pag-ayo, sa pag-repair. Mutabang sa pag-detox, sa pagpagawa sa mga toxins sa itong lawas. Huwag aron nga bubalik pagkondisyon ng imong kidney. Itong medyo doon ay problema ha. Doon ay mga kidney stone. Mintras sa'yo pa. O hindi maganig kaning sambag-sambag mga palangga. Kining sambag-sambag the best kay ni siya. Usani nga mutabang sa pagbungkag, sa pag-wash out. O doon natin mga kidney stone, bato sa abdo. Samot na ning alingatong. Napag-i serpentina. O niya ang black garlic. Dili basta-basta mga pinalagating paminaw. Gituyo ni siya aron matabangan ta kun do na tay gibati sa lawas. Maayo niya. Ayuhon. Matabang matabangan ta nga magkaangkon tag kaayuhan. Ingon man ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement katong high blood, diabetes, uban pang mga gibati ninyo karon tungod sa black garlic niya. Dako kay kahimuan sa inyong lawas. Sulayin ninyo nani sa itong mga Clay Gel store. Available ni sa online Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Ang dangpanan sa mga nagbalatian. O ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ayaw kalimtin ninyo ang coffee nga makatagbaw, makaayo o sigurado nga imong ipasigarbo. Ikapasigarbo ang kalami niya. Lami nga magkatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. O sa kasasi, makatilaw ka, makaingon ka, kini mo'y coffee. O niya, magkaayos itong lawas. Malunggay siya si Monay mga nag-unang sangkap niya. Unya daghan pa siya mga sagol. Renti turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giobano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients ng pinakalimiya coffee mo na kung mag-coffee ka na, kinahanglan clay gel coffee mix na. Nangapi ka na, nanambal pagid ka. Clay gel coffee mix, palitan niyo na anas mga butika ha. Kung asa ka na pita karon, kinabalan sa Jassy Vitamin C, luya ang lawas, di makatulog, kapoy kanunay. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa ipag-inom sa Jassy mga palangga, kondisyon. Dili ka dali kapuyon. Dili dali mo bigay ay imong lawas o mas makatulog kag insakto. Mag-Jassy na everyday aron, everyday okay. Sa mga palangga na to diha nga gusto magpa-massage, magpahilot, gamitan ninyo siguro ang atong nunglaning essential oil ha. Gusto mong humot? Pwede ninyo dadalaon bisan asam pampubliko mga lugar. Kining haplas ganung lading essential oil. Humot man gud siya unya kun gipamaulan ka. Gipamuypuyan ang imong lawas. Hidhid ka lang. Haplas ka lang. Marilive ang iyong paminaw. Marilax ka. O niya, nanay partner, kung kabuhiunon ka magbiyahe, magpanlipong ka, hidhid ka lang gamay sa nungladeng turmeric balm, nungladeng relaxing oil. Walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Inumanan sa clay gel papaya soap. Kato mga bugasun ha. Dapat mga palangga, magkaingon ang inyong mga ex nga nganong gisayang maninako siya.
1: Sana
0: na perte namang hamisa ani karon oy. Mag-clay gel papaya soap ka. Ayaw o padalas sa kaguol ni mo diha. Panggaa ang imong kaugalingon. Panabon o clay gel papaya. Diba mo ingon gyud ang imong uyab nga pwede o magbalik ta. Prank ra dito, prank. It's a prank. Sugot mo ana. Wala mag clay gel papaya soap ha. Aron ba magmahay siya clay gel papaya tungod sa collagen papaya and milk nga naa niya. Hamis ka na, puti pagid ka. Kaputi nga mo bagay nimo. Unya blooming ka kanunay lantaw. Ito ba sa atong nga Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Katong mga palangga na ito nga kanapkap na. Medyo dili na komportable ang pananaw. Atong mga pinalagating paminaw nga exposed sa init, abog. Dapat dili mo magpawala sa Viscomac eye drops. O medyo sambol ang iyong mata, ayaw lugura na. Patuloy lang na sa Viscomac eye drops. Kaya basig mulala na, ay mo sobra ang tutok sa inyong mga cellphone. Ayaw mo upalabi o expose sa gawas. Dapat, kung pwede mga palanggat, hindi kita magpawala sa Viscomac eye drops. Alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate para sa inyong mga kids, ha, nag-edad 1 to 12 years old. Ang Gromate Multivitamin Syrup for Kids, dako kay katabang. Aron imong maangkon ang kapiskay sa panglawas sa imong mga kabataan. Gromate, bright ang bata, dali kasabot sa klase. Mutabang ang Gromate sa pag-develop silang brain. Tras bata pa, 1 to 12. Dali kasabot sa klase, di na pugsunod o kaon. Pagkagabi, sayok ay matulog ang inyong anak. Unya, healthy si baby, dili sakitin. A Gromate Multivitamin Syrup lang. Gromate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate inyong magkabataan. Ato na hatagan o pagtagadlaing sugilanon. Gapunos pagtulunan, gipadangat din hi lalaki itong sender, nagdas pangalan nga Andrio. Kali mo Andrio, imo na sugilanon live akong hatagan o pagtagad.
2: Handumanan sa

0: Salamat manay ha.
1: Pag-amping po din eh.
0: Basi kulang na akong pliti ha.
1: Okay Roy, sa mga warm kang di amigo. Motor ako.
0: Sige manoy. Salamat. Pag-amping ka nun ay.
1: Ikaw Sam, aligayas lang ko dito.
0: Sige. Tuhan na. Mayo ka na ikikipangin ako spliti. May ikukunta ko, pero... Amigo, masab kayo, mi. Walang... Dili ko pwede nga... Pabalibaran niya sa kongangyo. Apila ang pliti. Siya na mismo ang... Ipangyo. Mudritso na ko karon sa... Akong tipuyan. Dito sa pagdian. Bon. Kun... Mahuman lang ko sa kong eskwela. Pahimuan binakugbahay silang papa. Aron nga, di na sila magkagidlay pa. Gusto ko nga, matabangan ako sila. Nanay bus, ni parking, gusto, mo sakayin ako. Aron nga, di ko magabihan pag-abot sa pagdian.

0: karon dinhi ibiyahe ni mga prutas. Daghan pa ra kay gibutangay sa bukag. Human, ikarga dayon sa dagong sakinan para maatod ni Sibo. Ako ni paspasan.
1: Ay, nabalik ka na day, dog?
0: Ah, ate. Ganihara. Manang midritso ko dayon din eh.
1: Ay, paway una nga to ay. Klase ni mauma di ba?
0: Okay, rate ay. Maulaw ko mo paway. Nara pa si silang madam o si Sher na. Tabangan lang muna ako. Butang subukag ining mga mangga. Kay ihatod pa ni sa Cebu, di ba?
1: Ay, karon ko daw mularga sila. Ah, nanasik eh. Unya, kumusta mas papa ni mo? Si mama sab ni mo? Okay lang ba sila?
0: Okay lang ba sila, ate. Malipayon ganay kay ko nga. Natunong ko din eh. Bisan man to, dagdagan trabaho. Pero kibaw ko nga. Doon ako'y maabot din eh. Makabot na ako kung mga pangandoy. Para sa kong pamilya. Ngayon, makapahimok kong balay nga to nila.
1: Ay, pohon dong. Timanan ko gud na. Ah, noon sa kay, may masab kag uto gud ay. Bright ka man sa inyong klase. Munang, posible gud ka ay nang matuman ng inyong pangandoy. Ah, sige-sige na. Kay, napuno naman yung bukag. Oh. Baguhas ako dito ha.
0: Sige ate. Puno na kining mga bukag butang smangga. Nindot gud ay kung nakugyuta. Hayahay kay silang serok si ma'am. Ang ilang mga anak, tinikid magkalisod. Basta, ako ning iplasta rin bukag din eh. Kaya mo sa blindayungan, para ikarga dito sa kong sakyanan.

0: absent ko karong adlawa. Dangan kay ginluan sa palibot. Ako lang tiwasan o ginlo. Uy!
1: No, may...
0: Bagong nagpuyo diya sa itsoo nilang sir. Bag-uhoy siguro na ba? Okay. Bago pa ko nakakitaan na niya. Siya intawin ng masaan. Bugat raba ng mga bukag ng iyong gipasaan. Nag-harvest sa baigmanga silang sir, ang igsoon sa kung amo. Di ko nagkadaog ng bayan na ba? Bugat kod kayo ng dagkong bukag. Hosta. Ako na tabangan ay. Luuya po kayo, anak. Ako na ganun. Bilin sa ako na yung silig na yun.
2: Kaya ba ni mo?
1: Yes, kaya. Kinsa ka?
2: Naako din ni sa Picas Bay. Bago ka lang din ni nag-abot. Bago ka lang nagpuyo din ni.
1: Gahapon pa lang ko naabot. Gidakos ang igagaw.
2: Igagaw si...
1: Si Jofel.
2: Sorry siya.
1: Gibalhin dito sa laing lugar. Sa balay sab nilang sir. Ako'y gipuli dyan eh.
2: Mabaday. Uy, bugat kinabukag. Dili ni mo na kaya.
1: Makaya rin eh, uy.
2: Andrew.
1: Lisel. Salamat. Imo kong tabangan.
2: Oh. Aron nga, dili ka magkalisod.
1: Salamat daan. Bitaw oy. Bugat kid kaayo ni. Pero ako na lang untang gi antos. Unsaon? Wala man kay matawag.
2: Ako ni bahala ni. Dini, katong igagaw ni mo si Jofel. Magtinabangay mi. Labi na gyud naning dagang trabaho. Estudyante ka ba?
1: Yes. Bali, first year college.
2: Oh, okay. Asa ka nag-eskwela?
1: Dini lang. Kaning duol nga bagong college nga tulungaan.
2: Okay. Schoolmate dita. Ako sa nang i-plaster dito ah. Bugat yung kanyang mga bukang.

0: just... Oh, iwan na.
1: Ah, sure ka? Pasin ko na. Wala ka na yung makaon, no, na? Palabo ni mo kanunay na ako, ba?
0: Iwaw ko. Igor ang balo ni mo. Sige na, kat na na.
1: Salamat kayo, ah. Abi ni mo, lipay ko nga, nagkailat na niwa. Masalbaragyo ko ni mo. Ikaw kanunay mo libre. Di pagi ko makabaos na ng tanan. Anjo.
0: Ay, nagunoon na ako ng baos. Sa pagkakaroon, ako may makatabaw ni mo, di... Ako lang ulit mo tabaw ni mo. Di ba? Migo ko tando, ha? Huwag tood, ha?
1: Magpatabang sa puni mo, ha? Basta ikaw.
0: Oh, giniyaran ko kabantay niyo, ha? Dili ka mahimutang. Saning nas mo nauna, ha?
1: Ay, kuging na. Gimingaw ka na sab sa inyo. Nay, bagong nagpuyo dito sa Iksoon sa akong amo.
0: Oh, mo ba? Di ba si Jukfil ang nagpuyo dito?
1: Di ba linses lang yung lugar ko, no?
0: Oh, mo ba? Maring kumakabantay na niyo. Isang day puli, ha?
1: Babae.
0: Babae?
1: Oh, si Lisel. First year college. Nadine na ikskwela.
0: Oh, mo ba? Maudi, ay. Maunang, di ka mahimutang. Ay, kuging na. Nagunahun na kaniya.
1: Oy, naluoy lang ko niya ba? Ibao ka na. Nga, dakong farm ng kung amo o giyiksyon. Sa'yo nang hipos mga dakong bukag, akong itabangan. Kag may kagbukton mo kod.
0: Oo ba? Ikaw din, himong hero niya di ay. Dayon, friend mo doa.
1: Oh, siyempre naman. Ako lagi siyang gituluan. Pag-uhay pagod. O pwede siya mga hibaw kung o siya kinaiyaan niya nga mo. Ako, kabaho naman ko ana. Ni Sero ni ma'am. Nga, strikto gina. Inang lang kabaho ka muda ana.
0: Dabi no? 2 years ka pin ka na diya ba? Nagagwantagi ka. Daghan ko magkaila din ha nga. Di ba magtagbuan? Manghawa?
1: Magit. Agwanta tao saon. Ito naman tayo pangandoy.
0: Gusto magod ko nga
1: kunong sa emong na agian ka ron. Dili ko gustong maagian sa kong pamilya, kong mga anak. Oh, ano ba yung katawaan na sa konsulte?
0: Nag-discute ka naman yung taong pamilya, oy. Nag-discute ka naman, anak. Bismillah, pagkita din eh.

Total, giatag man niya. Kumanan eh. Pudit siya ko sa mong room. Then, nagtuon ako siya sa yung room na yun. Doon ako siya isugon ako. Malag. Kaya kung sugon, importante nga pinangga ko niya. Basta, ako sa kaunog dadali. Arong dili ko magutmanig. Balik na ko ito sa room.

0: Lisel, kumusta? Okay na ba? Wag ko makabantay mo sa eskwelan kaniya.
1: Gay pa-absent ko. Gay ko yung magod ko ni ma'am.
0: Okay. Yung una na, gina, dapat ma-adjust ni mo na. Kaya yung mga panahon nga bisag klase na to, bisan ka ng exam. Kung magkinahanglan sila. Kuyogon yung tanila.
1: Maobitaw.
0: Ah, naiprutas oh.
1: Wow, disa ni mo gikan?
0: Silang sir, ay mga dala nila gikan sa farm. Dragon fruit, maayo ko no kayo na.
1: Yes, favorite na ako ni. Sure ka, Andrio, ihatag ni mo na ako.
0: Oo, ganong kaingon ka, dili ko sure. Gilain ako na para ni mo.
1: Thank you ha.
0: Dode, ayoko aulaw ha. Ibalik ko sa pagsulti ni mo. Wala kilain nga kapangutanan din eh. Labi na nga, wala na yung gagaw. Pwede ko anytime nga imong sultian. Kung doon na kayo mga problema.
1: Maulaw man sabta o eh. Andrio, kinaiyan ako ang dili ko gusto magpabog at tuklaing tao. Kung doon naman galing ko'y problema, daririkinan na ako, daginan lang ko ipagawa sa lain.
0: Sabot ko ni mo, pero dili pwede nga ilumloom na ni mo. Bisag bago pa ta nag-ila. Pero please, dapat nga, imo na kong isipon nga, suod nga igala.
1: Suod nga igala?
0: Oo, oh, ulit ka na maulaw. Oh, pwede isip ko ni mo nga sugoon ko doon na kay mga dili makaya din eh. Like mga bugat nga trabaho. Naram ko na speakers by.
1: Sige, sige. Dili makamasok ko imong amo.
0: Wala problema na sila. Ako rin basta mulipat nila.
1: Thank you ha. Sige, thank you aning dragon fruit. Mabalik na ko sa sod. Napukihinloan.
0: Sige, pag-amping.
1: Ikaw, Sam.
0: Mabalik na sa sod. Magkita na ko nga bukutan. Udun ay maabot sa siyang kinabuhay po. Siguro susama sa bigayin tam. Hinungdan. Nga naabot ni Slaying Bay. Mabalik na ko dito sa akong gipuyan. Dagan pa sa Buginloan. Basta, magdali ko. Nung lading, nagdugay ko sa akong gipuyan, si Lisel, Tita Padraman, ang bahay ng gipuyan sa akong gipuyan, tigsoon man siya sa akong amo, nangyeng amo. Moto nga, magkita agad mi, kinadlaw. Tabangan ako sa trabaho, nabinas mga bugat. Matawag nga, kanang nagdugay siya gumikan sab kay kanunay na ko siyang gitambagan. Kaya wala'y bisan kinsa nga, dili makasurrender dito sa trabaho nung lading. Kining mamuyo taglaing bay, daruhan kita maayo, mo gini realidad. Pero, na-adjust na ko to. Ug ako sab ang hinungdan nga, mas nakalahutay si Lisel. Nung lading niya abot sa punto nga, graduating na ko. Samtang si Lisel,

0: Kuwaan ng number ba? Tiksi na.
1: Pag-amit nito lang ko ng cellphone mo.
0: Sige na. Hapit na mo man. Dapat sa baka, sulay ka uyab-uyab.
1: Saan kay?
0: Kuwaan na. Diba? Gusto tin mo mong babae?
1: Tuluan ti kasbaya to.
0: Kuyugan pati ka misita ta.
2: Pasensya na. Bayan jo. Nausap akong una-una.
0: Oh, ha? Usay mo una-una? Sibot pasabot ni mo.
1: O na ka makagusto ato?
2: Bitaw. Lain akong gusto karon. Dili day ingon nga. Una ni mo nakita na kagusto ka na. Mauna na. Tuwid ki para na ko. Dili kumutuo nga. Tinuod ng love at first sight.
0: Sagot ko eh. Guwapa itong Janis. Nga naman, nakagiring-iringan lain?
1: Di ka man makatubagod. Tinuod akong gingo no.
0: Nakagiring-iringan.
1: Isa ba na? Masig pasakitan ka lang. Higala na ba ni mo na, ha? Nagkaila na ba mo doha? Nagkagustuhan na nino.
2: Oh, bayan siya.
0: Oh, di ay! Layun. Ay, naglangan-langan ba? Di natin ka pangutanon ba kung
1: kinsa na? Kung kaila ba ko, ana?
0: Sa isulti ko lang ni mo. Sayang. Kung di ni mo isulti nga ito niya. Masi magmahay ka niya.
1: Oh, mga na ito ha. Yan lang ko ni hotdog number. Anong kuhaon? Darin mo cellphone.
2: Salamat, Benjo.
1: Sige, teka na.
2: But, siguro, seryoso na ko ni ini. Matigigay yun nga. Makita na ko si Lizelle. Dil ko tuyoon nga. Ubati kong sama ini. Siya na siguro. Ang babae nga. Gusto ko mahimong hinigugma. O dili lang kutob sa hinigugma. Mahimo na kong kapikas kinabuhi po. Pwasa na ko gihisaba ni Anjab. Di ko ganahan nga. Maunahan ni Aniya. Sunlogan na ba kayo? Basta, ako sa nangipuso ng cellphone nga. Gingit pa daan ako. Magamit ron yan ako.
3: Hindi mo siguro nakikita sa puso ang nararamdaman.
4: Congratulations, Daan ha. Pohon, graduate ka na good. Og proud ko ni mo.
2: Salamat, Lizelle. Ikaw na sa pon.
4: Thank you, ha. Happy na gid ko gustong muhawa din eh. Pero kumika ni mo, napugan good. Og siguro, makahuman kong eskwela, matuman ang akong mga pangandoy. Dinhis akong pagpuyo. Dinhis akong pag-working.
2: Yes. Nakukuglantaw ni mo.
4: Sige na. Mabalik na ko. Salamat sa pagtabang ha. Muna lang to. Kay mabisi na magid ka. Congratulations, Daan.
2: Time pa una.
4: Doon na pa kayo nalimtan?
2: Lizelle. I love you. Nasulti na ako.
4: Unsa I love you?
2: Lizelle. Nakagusto ko ni mo.
4: Ha?
2: Nahigugma ko ni mo. Pila ka to, hindi kong gitago kini.
4: Andrio?
2: Nungladig. Nadalit sa hinoglito. Nahibaw na gisinungon siya. na nagkagusto ko niya. Noon, wala siya masuko. Wala lang siya mutubag na itong higiyuna. Pero dang tagpila kasi mana, digi follow up na ako. Dito, giang ko niya nga, gili lang ako ang nagkagusto. Laktod nga pagka-istorya nung lading. Nagka-uyab mi si Lizal. Dito, gibuhos ko ang tanan akong gugma nga to niya. Ugo niya.

0: Salamat, Alisal. Imo nang giputol lang ako mapagantos. Gisugot ko nimo.
1: Sige, kaingon ko na. Gusto sabti ka. Og promise ha. Dili ko nimo binuangan. Dili ko gusto nga. Masubli ang nahitabo na ko sa una.
0: Katong giingon nimo sa imong ex?
1: Yes. Gibuhos na ko tanan nga to niya, pero gibiyaan ko niya. Pagunta, dili ko ni mo. Ingat tuon sa...
0: Makalaom ka. I love you so much. Thank you. Salamat.
1: Salamat sa...
0: Lisal.
1: Andrew.
0: I love you.
1: Mas love di ka. Andrew.
0: Lisal.

0: Pa. Oh, ulit kau bangun. Pa.
1: Mi paulit ko kay gusto ko nga pibawon mo. Next schedule ng akong graduation. Oh.
2: Onsalan, mupasok ka na? Dong Antrio?
1: Yes, ma. Akong gisaan ninyo. Hinahinay na akong nakabot. Naanak ko sagdanan, ma. Pohon, maabot na nato ang ating kipangandoy.
3: Ay, ikalipay nato ni. Isilibrar nato ni. Ang kalampusan ni mo. Oy, Alisa, kinahanglan ha. Nga, mangita tag masuot nga. Kanang pangdisintigon.
2: Ay, syempre naman. Graduation ko sa atong pinakapinangga.
1: Ugma pa. Nasip ko'y paibaw ninyo.
3: Uso ba na?
1: Doon na ako hinigugma.
2: Oh. Doon na ka na hinigugma? Taka-asa, Sam.
1: Kauban ako working student. Sa igsuon rasab sa kong amo.
3: Baasin ba ya ha? Or binuang pa ng idyo ha?
1: Dili may tabo na pa. Karoon ako misulti ninyo. Kaya pasig mabalakaw niya mo nga, dili ko makahuman.
3: Ay, misalig mi di mo. Dung Andrio.
2: Tungod kayo nakita na mo, kananing kamot ka. Sige, ipailasab na mo kanang imong hinikugma.

0: Congratulations. Happy ko nga. Medyo nag-all.
1: Kay, ano nag-all?
0: Siyempre, dili na ta magkita kada adlaw.
1: Musab na akong gibati. Pero, dili na ko tugutan. Dili ta ka magkita kada adlaw.
0: Samahin mo, ani mo. Muanhi ka kanunay. Imo kong laagon kada adlaw.
1: Kung musugot ka, mangita kong trabaho. Mag-live-in tanda ha. Ako'y mutiwas o gasto sa imbang eskwela. Sige na. Kung pwede, mag-apply ko para gawas. Tungod kay gusto ka, diba? Nga makuha sa course na gusto gini mo. Gusto ka mag-nursing, diba?
0: Panganday na ko na.
1: Kung mao, tugti akong plano. Diba? Di ka gusto nga magkalagi at alo ha? Panangid sa'yo mga amo. Maundang ka. Total, graduating ka naman next year. Kung mo balhin ka klaing course, pwede nga mangita ko klaing katrabahoan. Kung pwede mo abroad ko. Para ni mo.
0: Salamat ng imong gihuna-una. Promise, ikaw ni mo gasto na ako.
1: Ipanangid na ko ng mama. Nag-apply ko daan. Wala pa kumipaso. Wala pa kumigraduate. Nag-apply na kong trabaho. Huwag pwede ta makaabang. Pwede din ito sa Pagadan City. Na may mga apartment din eh. Wala nga mingita ko katrabahoan nga. Dako ang income.
0: Sige, tugtan ako na. Nasali ko ni mo.
1: Kung masugot ka, mananggit ko sa iyong mga ginikanan.
0: Sige, karang Sunday, mukuyog ta sa mo ah. Alam ka

0: Push na ka na, oy!
1: Oh, bay, Anjo. May kinikita ta. Kumusta man? Graduating ka na karon nga, Toik, di ba?
0: O, oh, lagi dungan mo ta, saon man. Nag-apply di kong trabaho na eh.
1: Oh, nag-sugod ako atong may aking buwan. Nag-live-in namin ni Lisel.
0: Oh, mo ba? Bukinig, siguro na eh. Kaya, itong yung plano nga gusto ka mag-abroad. Hindi na itong mahitabo kay anak kay Calvin.
1: Di pangandoy kaya punto na ako, Mayanjo. Kay gusto na ko nga mahuman si Lisel sa gusto niya course.
0: Gusto nga course? Nanuan, sobrang gusto niya.
1: Gusto mo niya nga mag-nurse. Iba ko ka na sa gasto kung mag-nursing. Dinag ko yun.
0: No, yun. Muna hinung din mag-abroad ka?
1: Oo, Benjo. Mahal na ako si Lisel. Gusto na ko nga malipayon sa kanunay sa kong kiliran.
0: Oh, tibay kayo. Sige. Kay bawa naman ko ni mo, kay ila naman ko ni mo. Basta ikaw gani mo, hatag prioridad sa kabutang. Imuunin mo tanan.
1: Salamat, Benjo.
0: Ignore niya, tika. Kunay hiring niya. Tawagan ko ko, auntie. Ito na si Jinsy. Kunay hiring sila. Inform na yun, tika.

0: Unsa lagi? Kapoy pa ko.
1: Ayaw lang una ko tog. Doon ako isulti ni mo.
0: Tulgon ako, unsa ba?
1: Kadyot lang ko una.
0: Unsa lagi na?
1: Nako i-surprise ni mo.
0: Surprise, ah? Unsa na?
1: Tanawa.
0: Unsa ni?
1: Buntis ko. Andreo. Buntis ko. Dili ka ba happy, ha?
2: Siyempre naman. Bagipayan ko. Magkadang tano, ha? May mo na kumpleto ang atang pagpuyo.
1: Yes, tinuod.
2: O pwede na po magpakasal tano, ha?
1: Pwede na. Tanawa, o. Positive.
2: Oo ka di ay, ha? Nasaputun ka na kaayo. Buntis ka di ay.
1: I love you so much. Salamat sa tanan.
2: Mahal kayo, tika. Himuon ko tanan. Para ni mo.
0: Umapon. Matutas, doktor. Magpa-check up ta. Okay?
1: Sige. Excited ko. Malalaki man o mababay. Ang importante nga. Magkaanak tando ha.
2: Oo ka na. Malipayan ko. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Dublihon ko pa akong pagpaningkamot. Lisel.

0: 12 dahil sel.
1: O ba? Mga nang kung masugot mo, dinilangon na ako pa puyon sila.
0: Ano sila?
1: Nga mong anak po.
0: Oh, husto, husto. Dayon, kay asa ka mo na yung trabaho, ha?
1: Mag-abroad ko pa.
0: Muad to kagawas na son?
1: Saad na ko na ninyo. Dili pwede nga, dili na ko tumanon.
0: Ayaw ka pressure na. Nakalabit ako ka kanunay. Ang amo nga gusto nga makita ka balipayon. Nga lampos pagtuha, tungha. Ilampos sa imo mga pangandoy. Pero kanang imo saan nga magbahay. Di ka pressure na.
1: Basta pa. Iigaw mo dako-dako ang bata. Pa-eskulahan ako ng nursing sa Lisel.
0: Ay, grabe pangandoy po na imo. Oh, imo mo na. Dayon, buo na kayo mo desisyon? Nga mo ato ka sa abroad?
1: I-process na ko kung mga papers, passport, kung ba'n pagkinanglan. Mangita lang ko paagi nga makabayad ko kung doon ay mga placement fee niya.
0: Sige. Pwede din si Delisel. Pero di mo mag-abang ka ng buwan ang apartment kay Gabangan.
1: Nung lading, milipad ko ngayon sa laing nasot. Sa tumong uktuyok, ngayon dilimi magkalisod. Ug matuman ko ang sahad sa kong pamilya. Ug sahad sa kong hinigugma. Napaiskulahon ako ng nurse. Pero, dahil nabuntis siya, nasabutan na mo nga. Tigo mag 1 year ang bata. Dito ibilin sa bahay. Pag may eskwela siya. Gastuhan ako. Nung lading, giplano na mo nga, igo mo human siya. Mapahuli ko. Igo mag 5 years ng among anak. Mapahuli ko magpakasal mi doha. Nung lading, hisali ko niya. Ang ako maginikanan, gusto kong pugnan. Pero, ako ang tao nga, kung doon ako'y gusto. Dili-dili ko magpapugong. Tungkol kay himuon ako ang mga butang. Para sa mga tao, ng importante sa akong kinabuhi. Nung lading, dahil naklarga ko sa gawas, sa pagpangligid sa mga buwan, tuwing,

0: Medyo kayo na kung ubo na. Dali years to eh. Mag 3 years na ko din eh. Day off karon. Mamalit lang ko daan mga gamit. Igo maka pauli ko Pilipinas. Mag 5 years. Ang among anak. Ug mo paso na sab. Si Lisel. Muhuman na siya sa nurse. Bumakahinahinay ko patukot sa bahay. Kung gisaan nilang mama. Tawagan ako ang among head. Basin ko na. Naibakante ka ron. Pwede kong overtime. Halag day off na ako. Gamito na ako sa trabaho. Karon nagpauli ko Pilipinas. Dili ko magansi. Magdali ko. Igo mo man ko pamalit. Manawag ko sa mong head.
1: Lisel, di ka na ba mukhaon din eh?
2: Dili na lang pa. Napakoy dali on. O natog na si Dudong dito sa kwarto pa.
1: Ako na lang ato-ato. Tempa-tempa. Nanawag ka na ba nga kuhaon ni mo ang para budget para buhos din sa bahay na gipatukod ni Dong Andreo?
2: Gitawagan na ako. O kahibaw na to siya pa. Sige pa, diya ka na. Napakoy lakon.
1: Hindi na lang ako tawagan si Dong Andreo. Kaibaw bang ko no? Gistoryahan naman ko na yung daan. Ay, lahiram ka ito mga nangagi. Ugoy klase, naaramang kanunay din eh, gabantay siyang anak. Gatabang-tabang sa matrabahoon din eh. Pero nang bago, parang busy na kanunay. Parang kanunay na kinahanglang kuwarta. Di ko bago na ako nagdigatibo. Aliyo na ko sa kwarto, basig nabata na niya ako, apo.

0: Hello, anak. Gimingaw na si Papa ni mo.
1: Uwin ka mo pa ulit ni pa.
0: Hapit na. 1 year na lang, anak.
1: Yay!
0: Mag-behave ka din, ha? Mag-good ka din, ha? Si Mama ni mo.
1: Wala man si Mama. May lakaw man si Mama.
0: Nilakaw? Matawag na ko sa banak, ha?
1: Sige pa, kay magtula ko.
0: Amping ka nuna, eh. Wala-wala lang sabihin yung signal. I love you, anak.
1: Love you, pa.
0: I-off na nilang cellphone. Gimingaw na ko nila. Gimingaw na ko sa akong anak. Huwag nilisal. Wala siya mag inform ko na sa nila ko karon. Wala sab siya mag sulti na ko kung usay ilag ako sa eskwela. Basta pon. Igo na nga kung pila katuig din is abroad. Para ninyo. Sakit sa likod eh. Mahigdaan ako. Isang mga 3 hours makatuog ko. Then mag-andam na sab ko para sa duty.

Guigo lagi ni mapalit o materialis kay mulang ipadani Dung Andrio ikuha man sa yung kalibin delisil at ako na yung mga pamaliton tinala ko mga tunahatulog istorya kaluwis kong anak eh. Trabaho gawas mingaw in town di makatuig nday siya dito karong suntuig dali araw eh. Mamalit ko na ang mga lansang o kato mga alambre nga gamito na dos panday punta buko.

0: Mga testimonyas kaipiktibo sa New Leading's products. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Z.
1: Will you mouse, sir? Kamalan lalalanaw.
2: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
1: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Gaplas.
2: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong nga gipamatigid sa imong lawas?
1: Kung among sir, taas kog BP, dayon taas po kog sugar, napugoy arthritis. Then sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Dimintin nyo na ako nakahantot karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan ijo ko. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan na epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang Nung Lading.
0: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Power 10 Probio Capsule.
4: Mardi ganda, no?
2: Dugay na baka ni naggamit din yung produkto sa Chris Angel Nung Lading products, ma'am?
4: Taod-taod na yun, sir. Kung mama na stroke manggod, kung anak ato upa din maone gimintin dayon niya Power 10 Jassy kaning Angel Coffee. Then may man yang pamati nga nakainom gaan yang lawas dili bugat na kay tungo siya naginom ani nga nang bugat yang lawas ba among gitistingan ani painom ning gaan yang pamati.
3: Power 10 Probio Capsule.
5: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
6: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na makatabang pa. Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
7: Arnold Redo.
2: Tagasak ka, sir?
7: Taga Rawaan Lala, Lanao del Norte.
2: Ano sa imang gaginamintin, sir?
7: Jassy. Nagsuli ako sa Jassy dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jassy, lami na akong katulog. Tapos mamatamin ako gahapon sa ano, sa kadlaw, makabalik na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik ng tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jassy, maintain ako. Pag mata na ako kadlawon, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom o Legel Coffee. Tapos sa buntag ako ginom o Power 10. Bago mo kaon. Akong high blood o akong diabetic, normal. Sa una, mataas akong diabetic, kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog, 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawas.
6: Power 10,
5: Probio
6: Capsule.
5: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
0: Maukad ko ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day. Aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Excuse me. Time pa, sir. Nasa ato?
1: O, sir, nag-pictorial niyo na, ha?
0: Nga naman, pamilya ka ba? Nag-photoshoot mi din, he. Nag-prenup.
1: Prenup? Diba? Himuo na o magkasal?
0: Oo. Oh, may kinibaw ka.
1: O, oh, kanang babaeng lalaki, kaslo nun?
0: Di ba klaro? Dili pa sudlan ritay, ha? Wait, mag-makeup ako. Daghan pa mag-photoshoot. Excuse.
1: Diyos ko. Sentiman. Nag-prenup suit. Si Daily Sil og laing lalaki.

0: Naluk airport, silang mama, silang papa, silang dudong, dan sigur sa sunahan, silang Lisel.
1: Pa!
2: Adak!
1: Pa! Ipa!
3: Anak ko, musta?
0: Asan kong anak? Si Lisel.
1: Wala sila miyan ni?
3: Kakuan?
0: Ganong dili mo katubag na yun? Asa sila?
2: Wala ba ka, Oban?
0: Di ba nag-ingon ko dahan? Nagkuyugon sila? Nag-follow up ko. Basta naglain lang ang lawas ni Lisel. Sige na pa. Ako nang kuha na kong magandang kong bag.
2: Ikaw na sulte.
3: Hambot. Naglibog ko. Kunun sa mahimong reaksyon sa ito, anak. Nagikasal na. Ang iyang kalifin. Iyang ikastuhan.
0: Ma, pa. Let's go na. Kaingon kog na sila. Gusto ko na makita ng akong anak. Silang Lisel.
3: Nalasik eh. Na ang van sa gawas.
2: Ako'y kuyod, anak.

0: mo man umaga? Asa si Lizelle?
1: Asa ko, anak?
2: Oh.
1: Ma, gusto mo yung hitabo, ha?
3: Isulti ko na lang ni mo, tanan.
2: Anak, isa-isa na mo.
1: Unsa?
2: Mao ka na. Kasal na. Si Lizelle sa laing lalaki.
1: Pwede ba? Di mo kuminsak sama, anak?
3: Tinuot, tanan, anak. Di ah, na ang mga pictures nila. Ang kwartang imong gipada may gigamit sa prenup shoot.
2: Anak, ay palabi.
3: Anak.
1: Ba? Lizelle!
3: Huwag na tayo mahimo ni Ana.
1: Gihimo na ko talaga na niya. Lizelle, katong gihimo ni Bukit eh. Ana!

0: Mag 3 years na. Tigyan sa pag-abot na ako. Wala man ako'y natigom. Bigurot ako gatang ito niya. Misan ako nga, libot-libotan ang tanan. Kanunay magbalik-balik sa una-una.
1: Pa?
0: Oh.
1: Papa?
0: Anak? Dudong?
1: Ipa! Pa!
0: Anak, Dudong. Anak! Anak!
1: Pa, kimingaw kay kunin mo.
0: Uy, kikiyanhin kunin mo. Kusta ka na?
1: Una ko na ay dito sa nang mama. Katili ko pinangga. Ni Tito Randy. Kanunay ko niyang bunugon. Gusto ko din na kunin mo pa.
0: Salamat, anak. Kanalimtan. Huwag kunin mo na limte. Mahal di ka.
1: I love you, pa. Di na kumabihan ni mo, pa. Ang tudang-tud.
0: Yes, anak. Salamat kami, balik ka. Ikaw ang inungdan. Pinumubangon ko pag-usap, ha?
1: Thank you, pa.
0: Maningkamot si papa.
1: Maningkamot ko, anak. Yes, pa.
0: Bisan wala na si Lizelle, imong inahan. Ano ay rason nga mo surrender ko, anak? Kundi mo. Kipasakitan mo ko sa imong inahan. Pero hinumdumi, anak. Naglaong gyapon ko nga. Gusto ka nalang bumalik sa dinin ako.
1: Pa!
0: Dali. Gimikonosob kayo si Lulong, si Lula ni mo.

Nungaling sa pagkakaroon, pangakong anak, mo'y nahimong inspirasyon ako. Naningkamot ko para niya. Senior high school na. Ang among anak ni Lisa. Pero wala naging sumubalik pa. Nung laning, girikol ang kutanan ko nung sa inahimon kung saan nga to niya. Nung ipasakitan ko niya muna to. Ang kwarta nga para unta. Sa pagpatukod ako sa bahay, kilakwat sa niya. O paigigasto niya sa kasal sa lang lalaki. Gitugyan ko lang sa ginawang tanan. Ang importante nga, na akong anak, na si Dudong Sandy, eh inundan, yung matibaso ko sa kinabuhay. More power ni programa. Salamat sa pagtagat, paghatid kinabuhay. Andrew, from Pagadian City.

Magandang sugilanan sa itong Sunderd, taga Pagadan City, si Andrio. Huwag swerte mga palangga. Matod pa, midula o laing team ang iyang live in, no? Pagkasalon tato sila. Kung nag-iingon nga, o di maimo, mailag yun na. O di imong biyaan, kumpiyansaan ni mo, lahi nigi mamintana din. Nagpamatuod lang, dili sincero, dili seryoso ang girl sa iyong kinabuhi. No? Sa itong Sunder, ablihi pagbalik mong kasing-kasing. Dapat ang babae nga deserve na imong tugyanan sa imong gugma nga tinudanay. Pero importante na imong anak mibalik ni mo. Kung matod pa, mo'y nahimo ni mong kusog, nahimong inspirasyon, na mabangon, malimbasog, o maningkamot sa kinabuhi. Salamat guys maong Sunder, o kay kalimti ninyo ha, ang maong sugilanon. Hatod ka na to sa itong epektibo garantisadong mga produkto. Mag-Power 10 Pro Bi-Capsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro Bi-Capsule kanunay. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement ang dangpanan sa mga nagbalatian ha. Clay Gel Mix Herbs, sulayin ninyo. Pinaka-the best ng kapsula. O ang atong giban sa kang pinakalmega coffee. Clay Gel Coffee Mix, wild malunggay and chia seeds. Jassy Vitamin C plus Zinc, di magkatulog luya ang lawas, mag-Jassy na everyday aron everyday okay. Nunglaning essential oil, haplas nga humot, na sigurado ay mong magustuhan. Nunglaning essential oil, nunglaning turmeric balm, nunglaning relaxing oil. Clay Gel Soap ha, magpagwapa ta, magpakinis tas na, magpahamis ta. Clay Gel Papaya, Wealth Collagen and Milk 10 times Power Whitening. Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ug ang Growmate para sa inyong mga kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Palitay Growmate ang inyong mga anak ng edad 1 to 12 years old. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. O syempre ang Carry Perfume. Ang atong mga products available sa mga butika, ang atong Power 10, muna ipangita karon sa kadaghanan, gimaintain. Mapalit na sa atong online store, www.claygel.store, sa Shopee, sa TikTok. Ingon man, available sa mga butika parmasya o sa atong mga sibyaan. Pwede mong mo-visit. Daghang salamat! Adios mga panalangin.

fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siyang maayo. Ang mahitabo magkapawarta ng atuang immune system, mo-react na yun pinaagi sa usaka komplikado nga depensa nga gitawag o inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga implikasyon nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini magkapawarten, kun ang impeksyon is kanunay nga mahitabo sa atuang lawas, kay kalugayan magkapawarten makakos na siya o dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang o niya dunay mga implikasyon sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atuang mga organs kay dunay na kitay gitawag nga chronic infection. Meaning ana magkapawartan isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kun dunay tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon o kira na siya magkapawartan. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis bakaha, or di bakaha, pneumonia. Doon na fluid ang atuang baga, o dili baka ang atuang atay is na-damage na ang atuang organs, ang atuang kidney, doon na UTI. Or doon na pagkaguba sa atuang kidney. Unya dili ba kaha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang tinae. No na nga delikado kaayo kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Pusulod na si mong lawas unya magpabili na na siya dito. Unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kay atong immune system. Mumugna na siya pagdaghan unya maglisod og control ang tuang lawas. Unya mapiktuhan ang tuang tissue gang tuang organs unya komplikasyon sa tuang nang gikaingon. Mao hinungdan nga dili gyud nato pasagdan ang tuang lawas especially sa ang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa pod nga party sa tuang lawas nga duna tay impeksyon. Muna nga ang atuang supplement nga Power 10 Probiotic Capsule ug ang atuang clay gel mixed herbs food supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuha nga lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Probiotic Capsule aduna siya alkaline effect nga kun ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Probiotic Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na makapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangud sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga daotan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga mosulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang clay gel mixed herbs food supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina. Grabe na ang makapatay magkapawartan sa dili maayong microorganism nga musulod sa imuhang lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses sa mga kagaw sulod sa imuhang lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect sa gitawag nga black garlic. Kaya ang black garlic magkapawartan, doon na siya antibacterial effect o antivirus nga mupatay siya. Unya, doon na po siya anti-fungal magkapawartan ang black garlic extract. Unya, ang sambag-sambag magkapawartan, traditional lang nagigamit pa sa karaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naaliha sa tuang sambag-sambag. Unya ang alingatong magkapawartan kay doon naman po siya antifungal ug antibacterial properties especially diya sa tuang kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usa na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis karon magkapawartan. Ang alingatong number one ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney aron nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Dingana kanindot kung mag Power 10 Probiotic Capsule food supplement ta kanunay ug mag clay gel mixed herbs food supplement. Ayaw mo kalimot ana gamit gyud pag invest gyud sa imong lawas magkapower 10 aron sa ni ana tuna puy mubalik pud nimo ang kayuhan kay ang once nga ang lawas magkapower 10 imong tagaan ug higayon pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan ang mubalik pud ni ana magkapower 10 is positive pud. Mo na nga ato agyo at imanong ato ang lawas pinaagi sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga

kapsula. Wala kita yung olas pa lang sa pagpadayo sa unhana. Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo lawas may lawang bahandi sa tanan. At ang pingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule o sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement.

0: At taga-asa ganun ni Palihog.
1: Taga-mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik padali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po ito ang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit. At ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Dagang salamat sa pagpaabot, kamakabuhay. Welcome na usab sa usa ka oras sa atong panagkuyog, panag-uban. Ayan, hangtod na sa ending sa tong tulumanon. Ana ang ending sa adyo. Makat-on ka na sab sa dagang mga butang nga naikalambigitan sa ato ang health ug ingon man sa atong mga produkto, hasta na sa atong pagpanambag sa swat tampong nga gipadangat sa atong minahal nga sender. Sana all minahal. Minahal pero gipasakitan. May nalang tunok kay bahala gipasakitan basta gimahal. Naka-experience na katila. Kana gipasakitan nya murag wa lang. How dare you? Anyway, welcome po sa Tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang gayamuan ni og motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Ablis sa ba mga bintana o pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinal, iyan ka o ba lang sa kanya na nakasiguro ko? Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: mahilak daw ng gugman, no? Ulan pa naman sila kung kinsa daw ng tao nga mo ay nakapalipay ni mo, mausad ng tawanang mo pasakit ni mo. Mo nang ay dyan mo pag-wish na ay tao nga mulipay ninyo, kamora na'y muunay. Bilang ganin ang mo reply ka, masako na ka. Hindi ganin ang pakita ni mo, kaya ikasakit mo na. Pero dinis sa tong tuluman nun, ka makabuhay, dili ni mo ikasakit ang bisan unsa. Every single of the moment. Of the moment? Taka na mong storya, oy. Anyway, welcome una sa ato ang tuluman nun. So, sa oras na nga manikuyog, imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Bat. Tambagi ko, Lady Bat.

Ilibatod sa ospital ako lumanding noon. Mabuti na lamang at salamat ng malaki sa Diyos at ligtas ako. Ang nakapagtataka, hindi ho kasi nakuna ng CCTV ang lula ng sasakyan sa labas kung saan nanggaling ang putok ng baril. Nais mong bigla, Lady Batod, may pasabotahing nangyari. Mas lalong lumakas ang aking paniniwalang may kinilaman si Abon sa masasamang nagaganap sa buhay ko simula nang tumira akong kasama ang aking ama.

0: Salamat kay luwas kamaya ni iya.
1: Daot ang tingali kong sagbot, papa. Ikagaduhang higayon ko na kininga gipusil ko. Pero buhi ko.
0: Nagtuo ko. Ang gusto mo pusil na ko netong unang higayon nga ikaw ang naiko, maura usab ang mipusil nimo dito sa driveway sa bahay.
1: Pero dili matrace ang sakyanan sa mga kriminal, papa. Kay wa may function ang CCTV sa bahay netong higayon na.
0: Mayani.
1: Mas mikusog ang pagtuo ko.
0: Pagtuo nga unsa?
1: Nga naara sa bahay ang nagpaluyo sa dagang daotang hitabo, papa.
0: Unsa?
2: Pulos halusinasyon ang naani mo, Mayani.
1: Dili. Instinct ang tawag ni ini.
2: Instinct sa imong kagaral? Aron lang may matudlo kang tao, bisan unsa na lang nga gayod ang nasuod sa utok mo.
1: Kunwa siya kalabutan, huwag mawa niya. Pero kung doon na, magbayad siya.
2: Naglabihan ang imong kahilas, ang imong ka-entitled, gikayugtan ko ikaw!

habang pinaimbestiga ko si Abon, isinailalim pa nga siya sa lie detector test. May mga kasinungalingan po siya pero nakiusap sa akin ng aking ama na kalimutan ko na lamang ang duda ko kay Abon dahil naniniwala ang aking ama na ibang tao talaga ang may gustong patayin ako at wala umanong kinalaman doon si Abon.

0: yan eh. May dadawat kaming regalo sa gawas. Di pangahasan na lang namo ni Noy Teban sa pag-update. Kaya nagduda lagi mi.
1: Noo ka na, day mayani.
2: O kung saan yung nakita sa pag-abli ninyo sa baong regalo?
0: Patay nga manok, gawa na iyo, nabulit sa dugo.
2: Unsa?
1: Unya, may gipataba na bang suwat para nimo, day mayani?
2: Unsay pong?
0: Ako na Noy Teban. Kuan, mayani, usa ka hulga.
2: Ha?
1: Nagingunay. Hapit mo na masinati ang kamatayon ining manuka.
2: Unsa?
3: Kalas, kakalas maog brain cells aning na yung mga hulgas kinabuhi. Uy, hadlok ay no? Magmaigmaton yung kanunay. Anyway, kamakaboy, unang ikanuhog na pa lamang sa chapter 20 sa revelasyon ni Mayani ang atong nabati. Pero inigbalik na to atong sumpayan ka na pa ikatulo. O katapusan nga tipakang nga parte sa chapter 20 sa iyang storya. Din ilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
5: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, kagwaet Surgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntak ato, nakabati desa sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Plus, na ayok ko.
8: Dagang salamat sab ka makabuhay sa kanunay nga pagpatronize o pag-inom o pagtumar, paghimo ni mong partner everyday. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isipin mo ang dietary supplement. Sa mga wa pa makasuway diha, suway na in town. Kay dili ka kamahayan, di ka magmahay sa ato ang kapsula nga ato ang dietary supplement. Kaya tungod kay dagag mga ingredients nga giusa, o mata ingredients, doon ay mga benepisyo nga ato makuha o kaayuhan mismo sa atong kalawasan. Usanday da sa dagang yung mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang oregano. Ang oregano ka makabuhay, nailhan na ang pampalasa bitaw sa kana ginagamit gyud karasagaran sa pagluto. Unya kasagaran sab makita na sa mga kanang mga minimal, not really minimal, para kanang normal lang bitaw nga mga klema, nga mga dapit. Kana nya gawas ana ang oregano pod, sikat sab na nga kanang tanom tungod sa kaepektibo ana. Ug dako sad kay tabang sa panglawas sa matag usa. Kay ang oregano ka makabuhay, dili lang na pampalasa sa mga pagkaon or sudan, kana sab nga tanom mismo makahatag og bonggang-bongga nga katiwasayan kung sa Tagalog pa. Tungod kay ang amoy ana. Relieving man ana. So sabay mga sakit nga pwede matambalan pinaagi sa oregano. Kanang sakit imong katutunlan. Ang pagpanakit sa imong tutunlan ka makabuhay tungod sa sore throat, pwede gihapon ang matabangan. Sa pagtulon nimo sa gilaga nga gipa uga nga dahon sa oregano. Ikaduha, sa mga paso. Oh, ginagamit po na niya dukdukon lang ng dahon na ng oregano aron nga mo din itap-tapal dito sa imuhang paso sa skin unya matibhangan na day ang sakit unya abdik na mamaayo. Sa imuhang kabag, sa imong constipation, bonggang-bongga usab ang oregano. Sa inyo ni ana nga matang sa kondisyon, imnon lang nimo nang lilaga nga oregano. Unya na pay pagpanakit or paglabad sa imong uho katambalan gihapon na pinagi sa oregano. Kay ang dahon usab, imura nang dukdukon nya ibutang nimo sa imong sentido para matibhangan ang paglabad sa imong uho. Gawas ana, ikaw gipaak baron kag kanamang insekto. Nako, pantanggal sabnas pinaakan sa mga insekto ang dahon sa oregano. Dukdukon gihapon, ibutang nimo dito sa affected nga area. Kung nasa rapid gipaak sa insekto, minana. Or ka nang napaakan, natusukan baron kag kanabitang scorpion, minana. Or alakdan, ganon. Mamaayo kay hubag baya na, nya makaayo ana ang oregano. Sa imong hubak makatambal usab ang oregano. Oo, ilaga ra gihapon ang dahon sa oregano kay bonggang-bongga kana sa kondisyon nga hubak. Sa mga babae nga bag-o lang nanganak na jud ni lalaki nga bag-o nanganak. Nga babae ra man jud. Nga seahorse ra man ang lalaki nga mga anak. Anyway, sa mga babae nga nanganak, pag-uhay nga nanganak, paimnon lang na sila sa gilaga nga dahon sa oregano. Kay para mabalik din ang ilang kabaskog, ganon. Sa ubo, oy, katong lahi itong gisigutan ako ganyan kay hubak. Lahi man ang hubak, kanang ubo, lahi rapod. Kanang ubo, come and go. Kanang hika, naanagid na. Kanang ubo, paglisod kas pag-ubo, sakit kay mong dughan, tutunlan, mong buko-buko, sig balik-balik, ug usig, binana ba? Matabangan ni kaana, pinagis mo pag-inom, sa gila, gaangadahon sa oregano. Pwede usab nga, imuram ng tunlon o sa kakutsara, ana, kanabitang fresh nga katas, mismo sa dahon, sa oregano. Sa mga butlig-butlig, mga butoy-butoy sa mga skin. Ngayon, ana, matabangan gihapon ka, kabayin anang yung mga kondisyon kung imuhang itapal diha ang gidukdok na dahon sa oregano. Unya kaupat ka beses sa kaadlo paghimuon. Ang pagpanakit sa imong dunggan sa katapusan, ako bonggang-bongga gihapon diha nga itambal ang oregano. Sabi nagsakit na dyugay, murag kag mabungog, murag kag ganang, murag na something na isulod dito sa imong dunggan. Labi na ng dunggan nga kamurag na idaghang bugas sa sulod. Hoy! Kanang gihapong dinukdok nga oregano nga dahon kanang katas ana maimong itambal sa affected gihapon nga area sa imong dunggan. O di ba dagan kaayo kana pipila lamang sa dagan kay nga mga benepisyo nga ato makuha pinaagi sa dahon nga oregano. Unya ang oregano kay usa lamang sa daghan nga mga ingredients nga naa syempre sa ato ang kapsula. Kung nang asa ka pa, pwede na ka mo inom. Kaya napay na ka mga ingredients nga naa sa ato ang kapsula nga napay lain-lain nga mga kaayuhan nga ikahatag sa atong lawas. O diba? Sulit ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumara ka na everyday, isip imuhang food supplement.
6: Excellent health, excellent life. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay kape na gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Meron ding brown sugar at non-dairy creamer. Siksik ito sa vitamina, minerals, protein, at fiber para sa malinis at marusog na digestive system. Vegan ito at gluten-free. Switch to a healthier alternative. Switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Excellent health, excellent life. Sa EXL Lamang
8: Makabuhay. Kape, kape, kape. Unsa ba lang matang sa kape ay mong ginainom everyday ka makabuhay? Sure ba ka diha nga naakay mapupo o makuha ang kaayuhan na binipisyo para sa imong panlawas? Makaayo ba na sa imong balatian? Mugaan ba imong paminsan sa pag-inom ni mo ang kape? Kung ang itubag ni mo kay dili, nako ipadapli na na. Nag-usik ka lang sa iyong panahon o kwartaan na. Mag-switch ka na sa ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Itawag na ito ng 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients lagi ang naadi agisagol. Giusa lang liya sa ato ang kape. Tinatawag na ito itong kape og all-in-one. Ganon. Amag iuban niya nga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. Pero dagan kay sugar. Ang ato, 17-in-1 kaayo. 17 ka mga ingredients. Og usa na sa 17 ka mga ingredients na makahatag na itong kaayuhan. Sa itong panglawas, naadi ang ganoderma aplanatum. Doon yung mga binipisyo sa ato ang panlawas, ang mahatag sa ganoderma. Ganon. naay mga protina diha nga moabot og 20% hagdod na sa 50% nga timbang. Fresh na nga weight ha. Fresh nga timbang. Bongga ang Ganoderma. Ikaduha, kung ikumpara ganini mo sa karne, sa isda o baka sa itlog nga makabuhay, mas ubos ang protina nga naa sa Ganoderma. Pero pantay lang as in level lang ang protina nga naa diha sa Ganoderma. Ang protina nga makuha sa mais, sa gatas, sa kabaw. Mas daghan ang vitamins, vitamin nga A sa Ganoderma kung ikumpara nimo sa repolyo, sa carrot, sa kamatis, sa saging, sa mansanas. Pero ako magingon nga ipagkaon og repolyo, carrots and everything. Pero kanang sadaghan ana, usa lang na tanan sa Ganoderma. Di ba nang bongga? Kunya gawas ana ka makabuhay, ang Ganoderma usab taas sa ascorbic acid. Doon na usay mga mineral sama sa potassium and calcium. Og ingon man vitamins B, C ug D nga makuha nato sa Ganoderma. Bonggang-bongga kana palang daan, okay na di ba? Nagituhoan usab nga makahatag ang Ganoderma og resistensya batok sa daghang mga balatian or sakit sa lawas sama sa tumor og cancer ka makabuhay. Ang Lentinus og Ganoderma duha lamang kana sa mga kabuti kumbaga sa pagkakaron nga ginatanom, ginapadaghan para gamito ng mga bisa ana isip medicinal mushrooms. Tanang Ganoderma walay kolesterol ug ubos lamang ang calories. Mao nang bongga para sa mga taong nagkaedad na o sa mga taong grabe na gid kabugat ang timbang. So bonggang bongga ang Ganoderma. And again, ang Ganoderma ka makabuhay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa tong kape nga ginatawag natog all in one ang ato ang EXL coffee mix. 17-in-1. Munang pagtimpla na everyday pag-inom sa ato ang kape.
5: Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong Suki.
8: Nagang salamat ka makabuhay alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
4: Lady Baku.
3: And now sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 20 sa revelasyon sa revelation ni Mayani. Now na din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko Lady Baku. Tambagi ko Lady Baku.

0: Lady Batod, ayaw ko mang aminin sa harap ng lahat pero tunay at totoo na nababahala ako noon at higit pa riyan ay natatakot. Ewan pero wala rin kasing agarang maibigay na update ang mga pulis tungkol sa mga nangyari. Samantalang ako, walang patid noon ang hinala ko na may kinalaman nga si Abon sa lahat. Naghuhumiyaw ako na maibunyag ang lahat na siya ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Pero sadyang mailap ang katibayan.
1: Naakuno sa gawas ang imong ex-boyfriend Mayani Iha. Ato bangon mo ba?
0: Papa.
1: Tao siyang biyani. Tao usab siyang imong atubangon.
0: Dili na papa. Ikasuko ka na ni Abon.
1: Wa si Abon. May gilakaw. Gawas pa ikaw gayoy toyo ni Banjo.
0: Papa.
1: Gawas sa Mayani. Kay wa siya pasudla sa gwardya sa gate.
0: Oh. Tinood gidi ay nga ikaw ang bisita.
1: Mayani.
0: Maayo kay wakadayon padayon na sa gwardya. Ug dinhi karakutob sa gawas sa gate, Banjo.
1: May tuyo ko. Nimo.
0: Unsa ka na?
1: Tabangi ko, Mayani. Maluoy ka.
0: Kwarta?
1: 150,000 pesos lang.
0: Banjo.
1: Importante ang gamitan ko sa kwarta, Mayani. Kung tabangan ko nimo ini, isaad ko. Isulti ko nimo kung kinsa ang nagpaluyo sa pagpaninguha sa pagpapatay nimo.

0: तंबाकी को लेडी बादुर।
1: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Capsule EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Ako si Rolando Alcantara, 65 ng edad. Nagpuyo din sa Juan Luna Extension, Barangay 26-A, Davao City.
4: Itong tuig sa 2014, ako na atake ko ng hospital ko. Ang akong BP ni abot ko 230/160. Diretso sa ICU, diretso sa oxygen. Pang findings sa sakit, stage 2 coronary artery disease. Every now and then, kihangat ang hihapon ko. Ang akong heart na may tusok-tusok. More than ay effect na kay baray mong kasing-kasing. Pag tumar na ako makabuhay, kaloy sa Diyos, kung karon buhi ko manday ko. Una, pasalamat yun ko nga tinuod nga kaning ESL makabuhay. Mabuhay pa ko. Salamat yun.
5: Dagang salamat Kuya Rolando. O di ba? Sama ni Kuya Rolando ka makabuhay. Nga misali gayud sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip iyang dietary supplement. Unya nakagbatsyag gid siya kaayuhan sa iyang balatian pinaagi sa pag-inom ug pagtumar sa ato ang kapsula. Nga dagan kay ingredients. Muna usapin ko ipaabot sama niya. Tumar na sab ka makabuhay. Ay, sama na sa kong always nga isulti, dagang kay mga ingredients nga naadya. Bisa pagbalik-balik ko na ako, di gud mahurot ang mga kaayuhan nga ikahatag sa mga matag-usa ka mga ingredients nga giusa lang diya sa tong kapsula. Sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Sama ini, naapay sambong. Naadya ang sambong. Ang sambong manggod, pwede kaayo nga makatabang para batukan ang bato sa kidney or kidney stones. So sa ka-research nga gipahitabo ka makabuhay, nadiskubrihan sa mga eksperto nga ang sambong extract pwede nga makapagamay, makapahilis sa calcium oxalate crystals. Ang calcium oxalate, usa ka na kamatang sa stones nga kasagarang makita sa kidney. So sa naisigutan nga sa nga study o sa pagtuon ka makabuhay, dili lamang kay nahimong epektibo kayo ang sambong sa pagpagamay o pagpahilis sa crystals. Migana usab ka na para napugngan ang pagtapok-tapok o pagdaghan sa mga crystals. So ibig sabihin, dili na ka-epektibo sa kidney stone treatment ang sambong, pwede usab ka na nga makatabang nga pugngan ang pagtibuok o pagdako sa mga crystals sa kidney. So ang sambong makatabang sab sa diuresis o ang pag-ihi. Ang diuresis magunok ka ng permibitan mo pag-ihi, mahitabo na kung daghan kay fluid nga gina-filter ang ato ang kidneys. So bisan pag murag ako kay ng kahasul siguro sa imo paminsan, pero ang importante makatabang para matanggal ang mga toxins sa ato ang lawas. Unya ang sambong ka makabuhay makatabang usab para matibhangan ang paghubag, tawagan na pagmanasba kanang edema tungod sa pag-retain sa fluids sa ato ang mga tissues or cavities. Tungod kay ang sambong ka makabuhay makatabang na para padaghanon or papaspason ang pag-ihi, makatabang usab ka na para matibhangan ang paghubag sa ato ang lawas o bisan asang parte sa atong lawas. Karon ang sambong ka makabuhay, pwede gihapon nga makatabang sab para matibhangan sa mga tuang hilanat or kalintura nga atong naibawan or fever. Usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong nga ikahatag nato ka makabuhay, mao ang abilidad ana para mapaubos ang pagtaas sa kainit sa atong lawas nang grabe na gid nga pagkahilanat. tungod kay dunay menthol properties ang sambong, makatabang ka na para ma-cool down ang body temperature. So pipila lamang ka na sa daghan kay mga benepisyo nga ito makuha gikan sa sambong. Niya ang sambong usa lamang sa daghan sab ng mga ingredients nga giusa lamang di sa atong kapsula. So usapay mo gipaabot, tumar na everyday mo ang partner everyday para na kay ipanagang sa mga nagkadaiya nga mga bakterya o mga virus o mga sakit. O kung doon na kay mga sakit, inanayo na ito ang pagwagtangan na sa imong sistema para mabalik ang imong kahimsog. So inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule, isip pa mong dietary supplement.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Mga coffee lover, di asama ni mo ka makabuhay nga maghilak ang adlaw kung dili ka inom og kape. Mura sa kag ako, pero ako magud sa kong parte, maguol ko inom og kape kay mutoka lang akong acid reflux. May nana ba? Unya sukad lang nga na ay EXL ma Coffee Mix 17-in-1. Di na ko ma-worry, di na ko mabalaka kasi mutukar akong acid. Acidic ba yung taon ang lola nyo? Kaysa ato ang kape mismo nga all-in-1. Ako'y batiyon nga bisan unsa, walay matrigger. Kung naman ko'y balatian, walay matrigger. Instead, maayo pa. Hinanay pa nga ma-cleanse ang ako ang sistema. Kaya nga naman, all-in-1 ang atong kape. Naidaghan niya ang mga ingredients na makatabang sa atong panglawas, sa atong health. O usa sa 17 ka mga ingredients na nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, maoang mangosteen. Na yung mga pipila ka mga benepisyo sa skin, ang mangosteen, di ba? Pampaubos sa sugar sa dugo ang mangosteen, kamakabuhay. Ang skin, ang panit sa mangosteen, doon ay mga ingredients na ginatawag na itong xanthones. Nga doon ay kakayahan. Oo. Doon ay katakos ba nga mapaubos ang level sa sugar sa dugo o niya mapugnan ang insulin resistance. Ang insulin resistance, usa ka nakakondisyon kundiin ang lawas kamakabuhay, dili makaresponde og tarong sa hormone nga insulin nga mao'y nag-regulate sa paggamit og glucose or asukar mismo sa atuang lawas. Ang taas mangod nga level sa asukar kamakabuhay sa dugo og ingon man insulin resistance, pwede nga makahatag na nimo dili maayo gyud nga balatian. Samaan ng diabetes, obesity or pagtambok ka ng grabe ka nga kabugat ka ng over na ginang imuhang timbang ba o uban pa mga complications. Karon ang mangosteen o ang panit mismo ana makapaligon, makapaisog, makapakusog sa atong immune system. Kay ang panit sa mangosteen bongga ka na sa vitamin C o sa ka antioxidant nga nagatabang para mas mapalakas, mapahimsog, mapaisog pa nato ng atong immune system para batukan ng mga infections. Isbo na ko ha, ang kanang immune system mo ng atong sundalo sa lawas mo ni mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria. Kan kung weak ang ato ang immune system mo nang dali ta masakit. Nag-ubo lang ng atong silingan diyan nga wa ka panapong siyang baba pagkaog makita na pay gisunod og ubo. Takdan dayon. Yan ana ba? Kanang dili dayon makasugakod ang atong lawas kay weak ang atong immune system. Mao nang ang atong immune system ato diyan ang paligunon. Ug makatabang sa pagpaligon sa atong immune system ang mismong panit sa mangosteen. Ana. Unya ang vitamin C usab makatabang usab kana para mo natay mga samad-samad sa lawas daling mamaayo dili magdugay. Maokay ang atong health, especially sa ato ang skin. Unya makalikay ta sa scurvy. Unya makapanindot pag sa atong mismo nga skin or panit ang mangosteen. Ang panit mismo sa mangosteen usab, doon ay mga anti-inflammatory o ginawan antimicrobial properties nga epektibo kaya na para tambalan ang daghang mga problema sa atong skin sama ng acne, blemishes, oily nga skin, or dry baron nga skin. Ganon. Ang skin usab panit sa mangosteen, doon na kanay mga ingredients nga ginatawag natog oligomeric anthocyanidins or OPC nga bongga usab kana sa antioxidant. Ang OPC dunay mga antibacterial, antiviral, anti-cancer, anti-inflammatory, anti-allergic ug vasodilating substance. Unya gawas ana ang mangosteen usab ka makabuhay, makapakunhod, makapaubos sa atuang paghubag sa bisan asa nga parte sa lawas. Kana magkong paghubag, natural nga reaction sa immune system kung dunay mga pathogen or mikrobyo nga mitry og sulod sa atong lawas. Pero kung ang paghubag magdugay na ganin ang imo sobra pa, pwede nga kana makahatag nimo og di gyud maayo nga kondisyon. Kanang grabe nga sakit sama ng cancer, disease sa imong kasing-kasing, arthritis, depression, or kana maidara na Alzheimer's disease. Ang panit sa mangosteen ka makabuhay, bear in mind, doon na kanay katakos para matibhangan ang paghubag tungod sa mga xanthones ana nga may anti-inflammatory effect. Unya makalikay pagid kita sa cancer, pinaagi sa panit sa mangosteen. Oo, ug uban pang mga balatian, mga complications sa kasing-kasing ini ana and many more. Unya kanang utok nato kinalanagyo ni kalinaw, makapatinaw sa tong utok. Kay kanang panit sa mangosteen, dunay mga ingredients nga pwede nga makaprotekta sa ato ang utok gikan sa oxidative stress, ingon man inflammation nga pwede maghatag nato og neurodegenerative diseases sama sa Alzheimer's og Parkinson's disease. Ang xanthones ka makabuhay sa skin or panit sa mangosteen, pwede ka na nga makastimulate sa nerve growth factor o sa molecule nga mutabang para ma-maintain o mas mapalago pa nato, mapalabong pa ba ang atong nerve cell. Mauna ang mangosteen. Kunya ang mangosteen kay usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga nasa atong kape. So balibaran pa ba ni mga atong kape nga bonggang ay kahatag nimo, as in nag-awas-awas ang kaayuhan nga ikahatag nato sa atong lawas mismo. Mo nang inom na everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod,
0: Lady Batu.
5: Dagang salamat and we are so back sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu. Gihatod ka na ito, gihimong posible sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang bugtong kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Unya muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian. Kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, and many more. Kung ikaw mo tumar o mo inom sa itong EXL Makabuhay Plus capsule, kung ikaw adult na diha, usang ito sa duha lamang kakapsula everyday. Ni ang tubig ng imong pag-aim nun ka ng maligamgam, kung sa Tagalog, painadlaw ba or warm water, dili bugnaw ha. Bisan unsa pa nga tambal imong inumon or bisan unsa pa nga supplement imong inumon, ayaw yung pag-inom gamit ang tubig nga bugnaw. Anyway, ang pagtumar nimo sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule 30 minutes sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kung pananglit doon na nakaibalatian ka makabuhay, nas daghanon na ito ang dosage, mamahimo ng duha nga doon sa tulo kakapsula, katulos o sa kaadlaw, nga inadlaw nga tubig hapon or warm water ang pag-aim nun, sa dili ka pamukaon. Pwede sad nga after na kamukaon, pero paabuta o sa ang usaka oras. Sama na akong sa uban pa, muinom kita everyday, mo na tong partner sa ato ang pangadaw-adlaw nga pagkinabuhi, ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ingon man ang ato pag-inom sa atong kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: kabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, nabati nato ang kinatibuk ang chapter 20 sa revelasyon ni Mayani, wa pa ni ended to ha. Pero, oo, mupadayon pata sa pagpamino sa sumpay anak. Kay karon at lakbitan, nagisikutan na itong nabati nga drama, gani ha. Mubo, nagin ka kong isulti ka makabuhay, but before that, smile una, kay mo na itong pambansang reminder, pahiyom, okay? Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Wa pa ta matapos sa pag-feature sa tanan, pero kung basihan nato ang chapter 20 sa imong kasaysayan, again ang twist and turn sa kinabuhi nato, di ginamuhunong hangtod sa ending sa tanan, no? Naagi na yung mga kabaguhan, mga kausaban, mga panghitabo, gusto man nato or dili, pero padayon tas unahan. The show must go on. Magpadayon, dili kinahanglan nga maantala. Hindi po pwedeng matigil, tuloy lang ang buhay. Samtang padayon po na itong pagsalig sa labawang makagagahom niya, ihangad na ito kanunay sa langit ang mga mahimo pang mahitabo. Itugyan na ito ang itong kinatibuk, ano ang itong kinabuhi sa Ginoo, o siya ni mahibaw sa tanan. Kung sa iyang tugutan, mo itong dawaton. Kung sa may dili, o dili po pasado sa itong gusto, dawaton gihapon na ito ang tanan. Ang importante, alam natin na may Diyos tayo na siyang sentro ng ating buhay, sa puso, sa hunahuna, sa kasing, sa ato ang sistema, o kinabuhi mismo again. Diba? Mojin na pinaka-importante ka ng natay Ginoo. Intact ang ato ang faith ngadto niya. Nga di gyud matay og bisan pag unsa kadako or kagamay ang problema. Yan ang leksyon for today. And may kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Mayani din nilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat sa pagpaminaw sa Licones family and kay Orly. Hi sab sa Kalo and Hinayon family. Paspasan nato ni Richmond. Kala Hinayon nato na ito. Paspasan. Oy. Mga taga Butuan, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga Siargao, thank you din. Mga taga Surigao, salamat. Mga taga CDO, mga taga Bukidnon. Sa Tibok Davao Region, nga naminaw sa atong tulumanon, maraming salamat po, kamakabuhay. And syempre, kayo naman tayo igong panahon, pero before tama na milir, niyaos ang atong special nga mensahe today. Matod pa, kamakabuhay. Kung mahigugmaon ka sa salapi or sa kwarta, dili ka gayod matagbaw ana. Kung mangandoy ka, nga madato. Kanang special nga mensahe itong mabasa sa Ecclesiastes 5, versikulo 10. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus. Kini ang FMR.
3: Radio 1202.
4: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan

0: Bag-ong Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa Bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mabugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa
4: Mungkayo, Davao de Oro,
3: Uno Pharmacy,
4: Daklan Pharmacy,
3: Mother Teresa's Pharmacy,
4: Farmacia Anora,
3: Wisecard Pharmacy,
4: Northern Drug,
3: Maxi Pharmacy,
4: ug Vilma Store.
5: Sa matagbuntag, pagkalamig yod sa atong paminaw kung kauba na to ang usak ka init nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Kipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis ni ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng lading radio station, ug sa tanang mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Ngayon na ako 23 years old. Kasi tiyan na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, mag-umsi kapsul o umsi kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga mo ni guide sa nalanginan ng mag-umsi na mo ay naka inanay pagkawala sa akong kape. Basta mag-umsi, sitiwo, gratis.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
6: Gusto ka bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas?
7: The natural way? Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
8: Clydel Mixed Herbs Food Supplement.
6: Ang Clydel usa ka powerful blend of 5 herbal extracts nga ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas. Naay alingatong extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintenar sa normal nga uric acid levels. Naay serpentina extract known for its antioxidant, anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness. Naay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron musuporta sa liver function, healthy digestion, ug urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, nga makatabang sa pagbalig-on sa immune system, pagsuporta sa heart health, ug overall vitality. Ug syempre, sambag-sambag extract, traditional nga gigamit aron musuporta sa respiratory health, ug makatabang sa pagbalig-on sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clydel Mixed Herbs support kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support. Ayawula ta nga muabot ang panahon nga maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today with Clydel Mixed Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected. Ang dambaran sa mga nagbalatiad. Clydel Mixed

0: Magandang oras ka pamilya ka vibes. Alas 12:56 na. Baka itong kanta ka vibes nga Kailan Agikan kang Maki.
1: Kailan man di ko maiisip.
0: Yun sa mandiri ka vibes ang naigo ato nga kanta or naigo sa lyrics. Kalit lang nga nakahinumdum sa usa ka tao ka vibes. Kanang naminaw raunta sa kanta or naminaw raunta sa kanta karon ka vibes. Pero nga nung murag naamay ni flashback sa iyang huna-huna or sa katong memories nga grabe nilang pinaakay. Ang Kailan ka vibes sa kakantang nagdala sa pagbati sa paghulat. Huwag pangutana bahin sa gugma ka vibes. Kanang gusto ni mong naibaluan kung kanusa kahamuhabot ang higayon ka vibes. Mahimong klaro ang inyong relasyon ka vibes. So matuman ang dugay na nimong ginahandom ka vibes. May pagaminaw kang call cards or Kuya Cardo dala sa may New Bataan karon. Call, may pagaminaw kani mo dra call. Yung request call, i-process pa na ako yung request. Siguro ugma pa ni mahuman kaya ito pa ni i-download. May pagaminaw kani mo dra call, Bong Alvarez or also known as Kuya Cardo dito sa may 89.5 FMR Dabno, 101.1 FMR Davao City. May kapamaminaw ka pa yung sa iyang programa alas 9 nga to sa alas 10 sa unsa na kadlawon alas 10 sa gabi ay pagaminaw kanay mo dra Kuya Cardo amping sa biyahe call ug syempre sa mga kabayb sa ato nga naka-tune in karon dras my new Bataan labi na kang Ma'am Tese Ortez Hintapa. Mama yung pagaminaw ug bayong udto kani mo dra sa tanang Hintapa ug Ortez family dras sa may new Bataan dras sa may Andap new Bataan may pagaminaw may pag-tune in kani yung tanan ka pamilya ka vibes. Ug ka vibes sa kantong oras sa last dose sa kanta Watson na wala nagkita oras ka vibes. Dalira kayong oras. Murag kilab lang. Teka, salamat sa nakauban sulod sa isa ka oras nga programa sa mga nikalas or nigahin og oras para makapaminaw kang Kuya Jason diri sa programang favorite mong request. Teka, salamat sa always ka pamilya ka vibes. Sa mga nagbiyahe karon, ambing always og sa mga matindero og tindera nga way halin grabing hinukto. Ayaw ka balaga ka vibes. Pasin unyang taod-taod, mahalinan ra ka. Og sa mga ka-vibes up na to, ang mga tricycle driver nga luyo sa kainis sa panahon, naglabigar o nag-tuyok-tuyok kung asa sila karon na masayro ka-vibes. Samping always sa biyahe. Og sa mga farmers nga hatod karon nagyapon sa ilang uma, nag-nisukol sa kainit sa panahon. Amping always sa inyong matag-bungkal sa inyong yuta, dra. Nangalan sa itong mga kabarantir station, kang Jessa Adorna, Kuya Tolitz, Buduy Pats. Ako inyong kuya Jason Kabibes para sa programang favorite mong request. Amping always sa mga nagbiyahe o sa mga kabibes up na ito nga adunay pagbati o ibati nga bugat kabibes. Ayaw ka na kayo, seryoso ka kabibes. Enjoy ang mong kinabuhi kabibes. O siyempre, happy birthday dahil bago na ito makalimtan. Happy birthday sa tanong nagserebral silang adlaw nga natawahan karon. Basin na adi ay nakadungog karon nga nag-birthday. Basin na ay masaag nga lechon dere sa itong Sibihan. Alang aras ka vibes, alang una na. Nagkasalamat og kini si Kuya Jason once again. Bye-bye.
2: FMR favorite mong request. One o'clock 96.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Ayo, dong.
5: Oy nay, may adlaw.
4: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang, beg.
5: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron, kay nagamit lagi na kong kwarta.
4: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta, kay ipalit ta kog Magnum si Herbal Kopi o Magnum si Herbal Capsule. Mayari na ko ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging
4: asa help. Naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
7: Ala lola, kipasunog biya to ni mama.
4: Unsa?
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawan.
8: Ginakuang Magnum C. Magabi eh, dugay ko katulog. Magnum C, gid akong kapihon. Salamat sa Ginoo nga niabot ang Magnum C sa among kinabuhi. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Kapalong Davao del Norte, Paz Pharmacy, Kids Pharmacy o Ablex Pharmacy.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So ako makainom, labi na sa capsule, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
6: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy o Ami Drug Store.
10: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C, mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Midsayap North Cotabato, Parenas Drug Store, Tohimbara Pharmacy, CC Med Pharmacy, EBM Pharmacy, Aka Pharmacy, Guansing Pharmacy, Pharmacia Familia, Pharmacia Sitang, ug sa Pinelver Food and Refreshment Hub.
11: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Naturally nga kasambarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Kabaka North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy o Ami Drug Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
12: Dakan kaayo
1: yung karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save o dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalumtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
12: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery stores sa inyong lugar.
13: Alam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa. Didili ko andam. Pasin mabuntis ko.
16: Marriage and career.
13: Sus na ana sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
14: Natural. Kay sige kang pambabae.
16: Love, sex, marriage and career by Captain Jake.
13: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
16: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Real Espinosa, taga Nayhayan, Bacolod, Cagwai, 56 years old. Sa Magnum C, detektibo rin nila Haplas, kape nila, o Magnum C na kapsul. Detektibo, barato pagayod. Kinahanglan niya dita mo gamit sa Magnum C, kay maayo ni.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Arnelio Siriban, Buhangin, Davao City. Wala si Pahit, may sa kalawasan, sir. Dili ka ng iba na nai, palsipesan, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, makaupat ka ako si Shay. Sino ito, sir? Makatabang-tabang ba, sir, ang kape, sir? Tulog ko, naana ba? Victim of Dorado, sir.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Jatagon, Surigao del Sur, Mikey's Pharmacy, Tolentino Pharmacy, sa San Miguel, Surigao del Sur, Alars Pharmacy, Mulindas Pharmacy, MMVM Pharmacy, Roheco Pharmacy, ug sa Aras-Asan, Surigao del Sur, Parva Drug, Mer Grace Pharmacy, ug Guyongcos Pharmacy. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
4: Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
7: Sex, Marriage, and Career. Kao pa si Captain Jake Wag, Mommy Lucky.
4: Mommy Lucky. Sa mga darap po sa nilang mga kami na po ng Thursday. Thursday po ngayon, ha? Just in case po, nakalimutan niyo ang araw ngayon. Thursday po, mga
7: Throwback kami. Thursday.
4: Ayan, no? Thursday naman, no?
7: Panibagong. Balik na sa natin mga gipangutangan ni kay Rock Thursday.
4: And naganindot ka rin kay 15, ayan.
7: Ah, kuya, wala. Lamiaskin na, sana all. Parang ni karoon, natong silingan, nag-video okay, nag-karaoke, nagkaroon.
4: Kadawat ng sweldo.
7: Oh, nagdawat ng siguro ng sweldo. Kung madunggan ninyo, medyo madunggan gina ang mga karaoke na rin dapita.
4: Oh, manulod ang ilahang guhan. Marabi ni mong silingan. Pagkaway konsiderasyon para nila. Alas mag-alauna pala, nag-video kinabana na kayo.
7: Ay, hanggang alas 9 na mag-uno ang video okay, Captain Jake. May na nang sayo, sayo para taas-taas
4: pwede
7: at agin.
4: Pwede man mag-video okay nga, hindi po nakaka-istorbo sa kapitbahay. Oh, lilikay ka ng kusgun, dyan kayo ninyo yung radyo. No?
7: Okay ra, dagkap kung lamig tingog.
4: O, gani. Guwapag tingog, okay ra. Mm. Oh, anyway, madungog, no? Masunod, no?
7: No?
4: Oh. Ah, nakadungog, ipalong na.
7: Aminaw siguro ni Sradyo nga. Sabi sa mga laking Captain Jake, nagpadungog, man.
8: Binuang ra na istorya. Anyway, magandang araw
7: Joker, half met.
8: Half met, ayan. Magandang araw po sa inyo. Happy Thursday po sa ating lahat. Kumusta po ang mga laging nakikinig sa programa po natin? Mga taga Surigao del Sur, mga taga Madrid, Carmen, hello. Hello po sa inyo lahat. Lahat po ng mga taga Kabadbaran, hello po sa inyo lahat. And mga taga Surigao City, magandang
7: hello
8: araw.
7: Mayang pagpaminaw sa inyong tanan.
8: Butuan, Hingo mm-hmm City, ayan, salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga taga Gusan del Sur area, magandang araw po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga taga Bukidnon area, mga taga Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, hello po sa inyo mga taga Davao City, mga taga Davao del Sur, North Cotabato, South Cotabato at Sultan Kudarat. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat.
7: Yun. At saka syempre sa lahat po ng mga naka-online, mayong pagpaminaw po sa inyong tinanog. Syempre sa mga gusto mo, greet on niya ha? Or naba mo ipadala din hi na natigi post karon sa itong Facebook Captain Jake Pangitala, ang Captain Jake o Mommy Lucky.
8: Yeah.
7: O Captain grabe, gilang ilang mag-joke ka.
8: Ha, naman, doon mo. Ah, ito nihilom gamay.
7: Kaya ipakusgan.
8: Namili og sounds. Oh, namili
7: ah, namili kanta.
8: Sa bukay.
7: Kuya, wala.
8: Oh, meron kaming ipinost po mga kaibigan. Pwede kang mag-comment dyan. Ayan. Comment po sa inyong mga greetings para mabasa po natin. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky. The first na... nga nag-comment si Irene Deal. Ayan, listening now, Mami Lakin, Captain Jake from Santo Tomas, Davao del Norte. Siya ang pinakaunang nag-comment. Ayan, palakpakan natin. Ayan, salamat Irene Deal ng Santo Tomas. Ngayon po ay pag-uusapan. Just in case naka-online kayo, pwede nyo hanapin ang Captain Jake and Mami Lucky. Tapos comment kayo dyan sa aming ipinost para po sa ating mga greetings. At pwede rin po kayong mag-text sa programa natin. Just in case wala kayong mga Facebook, pwede naman pong hanapin ang or pwede naman po kaming i-text sa
7: 0933-812-5818. 0933-812-5818. Pangita lang ang Captain Jack at Mommy Lucky pag naka-Facebook mo.
8: Ayan, o. Sige na. Ano ba ang ating values na nakakayaman, Mommy Lucky?
7: Values na nakakayaman natin sa araw na ito, Captain Jake, is wellness. Values ng wellness.
8: Ayan.
7: Wellness. Taking care of yourself so you can keep showing up sa imuhang mga tao nga nahigugmani mo o nagsalig sa imuha, Captain Jake.
8: Wellness. Wapo po na. Pero at ang usbon, kaya nato na, anong wellness is kwan magin na, kanang given gilgay na siya. At anong tao magin, mampingon gilgay sa sarili.
7: Dapat mampingon. Dapat, kasi values nga.
8: Ang pinakamaganda, yung kalinisan, cleanliness. Ayan, yan ang isa sa mga values na maganda. Kalinisan, mga kaibigan. No? Nang hiwi is, mamitsong, kalinisan. Wellness. Oh, tama yun, wellness.
7: Wellness is pag-amping sa imuhang kaugalingon.
8: Yeah, pero...
7: kasi ko, di ka kapalaisin mo kinabuyo, di ka maampingon.
8: Yeah, tama.
7: Diba?
8: Tama.
7: O ba high blood kagalit ka, pinzik? Ano ba?
8: Bayo mo ng wellness. Yun, top priority yan.
7: Top priority.
8: Yeah, pero ang pinakamaganda nga, basic muna tayo.
7: Yes.
8: Dito sa mga basic po, mga kaibigan. Ang basic po ay cleanliness. Kalinisan, na yan. Cleanliness is next to
7: Godliness.
8: So,
7: sure
8: ka? What am I saying? What am I quote? Pero tinood yan na kaayusan, kalinisan, mga kaibigan, mo na usahay nga dili kayo ginatagaan o pagtagan. Mm-hmm. Ayan. So, napakaganda po kung ating sanayin. Yan ang ating ipopromote na values. O isa sa mga values, mga kaibigan. Ang kalinisan. Ayan. Ang kalinisan po, mga kaibigan, ay hindi po dapat nanggagaling yan sa gobyerno. Hindi po dapat nanggagaling yan o ang instructions. Hindi kailangan ng batas o pulisiya dyan, mga kaibigan. Dili kinahanglan, kasabaan pa ta. Og badlungon pa ta, kabahin na ng kalimpyo sa palibot.
7: Yes.
8: Simple lamang po, kung kabataan ka ngayon, nakikagulingong kwarto,
7: mm-hmm,
8: aba dapat malinis.
7: Yes. Oh.
8: Dili makitaan ang, sa dinamok ng mga labunon.
7: Ang kalinisan, Captain Jake, ay nagsisimula sa imuhang personal nga kwarto.
8: Ayan. Oh. Oh. Sa imong kaugalingon, yun.
7: Kaugalingon. Kung dili ka kabalo mang mga hingoko. Saan na? Hingoko?
8: Mm.
7: Kanang mag-nail cutter sa imong tag-askikag-koko. Nadaghan kayo og mga yuta sa imuhang koko, ah. Wala gi cleanliness.
8: Ang kuya o nagtugkan o kamatis na
7: po. Amore, kuya. O, di ba ka? Sibuyas. Si Boss Dahon. Dili ko. Dahon na. Dahon
8: yan. Naikuko nga gitugkan o sibuyas. Mami na ko madungog sa kapuhan sa ona. Ala, eh. Kanay mo hang imong kuko nga tag-as na gayo. Matugkan yun nagsa dahon sibuyas puhon.
7: Mm.
8: Mm. Pwede nang tamnan o dahon sibuyas.
7: Yes. O, nai nag-comment gini sa ito ang Facebook app. Enjoy ko. Ingon siya, cleanliness is second to godliness.
8: Aba. So, o, muna. Next to godliness.
7: Yes. Ayon. So,
8: Nindod kay na kung mga na values nga atong ipromote sa panimalay. Ayan, dili porket atong balay kay kanang gamay lang. Ayan, di porket kay maura ni atong kahimtang, mudawat na lang tang, ay naniramang yun, no?
7: Mm-hmm.
8: Di baling dili ta adunahan, di baling maliit lang atong balay, pero sa palibot limpyo kaayo.
7: Yes, oh. Aanhin mo ang marangyang bahay kung wala namang kalinis-linis ito.
8: Aba.
7: Di po kung ganahan og dako ang balay, okay murag lisod pug kaayo siya limpyuhan.
8: Tinod, ang isa sa mga challenge ana kanang magpuyo mo nya gamay ra mo sa kapamilya, limbawa sa pamilya o lima ra mo nga buk nya dako mo balay. Mo na ingon sa nakuha sa kadong di gyud gamatin ang dakong balay. Ang nagstorya ni sa kwa dato ha.
7: Ah.
8: Ingnan ko niya nga di gyud gamatin ang dakong balay dong kay kadiyang sa una nang ambisyong gudong nga magpatukod og dakong balay kay para mausamis kong pamilya. Katong dako na kong balay dong, di naman noon may magkita sa sala.
7: Kaya mag-microphone pa baka?
8: Dili magkita sa sala. Ikaw, dako agad nagbalay. Dili kay nana may kanya-kanyang kinabuhi, mamilaki. Na, so, nana po'y kanya-kanyang oras. Ayan, matulog o gabi. Dugay na mo, sa una, magsabay-sabay pa man o ka ng mama house buntag. Na, niya sa una pong panahon, da, mag-abot pa sa sala ka na magkita ay raba. Mananag TV. So, sandihang nidako na ang balay, pero di naman doon magkita sila nga.
7: Okay, ang kwarto na, ang sariling kwarto na, sariling...
8: But anyway, delete na tama doon na ng story ha, kay cleanliness na doon topic ron.
7: Ikaw
8: may nag-open na panahon dakong balay.
7: So mas maayo kahit maliit lang bahay, basta importante Captain Jake, ay magiging malinis ito dahil ang kalinisan ay madadala nato sa atong komunidad.
8: Yeah.
7: Madala sa komunidad, madala dito sa makit-an sa mga bata, yeah, makit-an sa mga anak, maoy ilaha pong mahimo nilang daan.
8: Yeah. Can you imagine kung halimbawa mga na values nga kanunay na itong itutok or kanang itudlo sa mga bata niya, bata pa lang maayos na, malinis na. And can you imagine kung sa paano sila mudako upuhon? Di ba, pagka maayos sila, gikan sa panimalay, magiging maayos sila kung asa man sila maabot. Maging sa trabahoan man, maging sa komunidad. Tama yun mga milaki, dili siya pataka, o di lang siya pasagad.
7: Mm-hmm.
8: Kung dili, maingat kasi malinis.
7: Yes.
8: May standard.
7: May standard siya na kanyang sinusundan sa kanyang kalinisan.
8: Bisan asa man siya maabot, malinis pa rin. Kasi ano man, nahimo man yung values, mo man yung tudlo sa kung ginikanan. Nga ang tao nga sanay sa kaayusan o kalinisan, makauban na sila dili maayos, di na sila ganahan.
7: Maglaban ang ulo.
8: Oo, sa mukha. Kasi sanay sila sa kalinisan eh. Sanay sila sa kaayusan eh. Pero pag nakauba nilang dili maayos, maglaban na nilang ulo niya. Sila na po'y magtudlo nga. Dili taganahan o kanang hugaw.
7: Mm-hmm.
8: Hugaw nga kasilyas. Dili taganahan o hugaw nga bangira.
7: Yes. Yeah. Itaganahan nga na nagtapon o ginha nga kanang hugason.
8: Mm-hmm.
7: Itaganahan nga mura na o kanang punuan ang ato ang labhunon.
8: Mm-hmm. Nga atong kasilyas, malinis. Dili katong puyan o dako kay American Prag. Ngayon naglingkod ni mo, nagatubang nagatubang diba, American Prag.
7: O diba kaya Captain Jake kanang, o diba kaya Captain Jake ang kanang basura, malinis ang basura sa bahay.
8: Oo.
7: O diba kaya Captain Jake kanang bitong kanang kanang sala nga sa ilaw sa sala sa sofa kanang limpyo, walay abo.
8: Ilalom sa katre.
7: Katre.
8: Oo, mao na siya. Ibig sabihin po mga kaibigan, ang kayusan, ang kalinisan, ay pwede naman pala. Yan.
7: Pwede naman mga aral.
8: Pwede naman palang ituro, pwede naman palang maging standard sa loob lamang ng pamamahay.
7: Yes.
8: Dili na tungod kay kinahanglan, dato ka, or kwartahan ka.
7: Mm-hmm.
8: Dili, bisa pobrita, pero malinis, maayos. Ayan. Malinis, maayos po mga kaibigan, para makita nga, pobre lagi, pero maayos man sa.
7: Yes.
8: Paanto kasi ilang panimalay, ganahan ka, ano man, limpyo. Ayan. Dili tong layo pala, makita na nimo ang dili maayos. Dagang basura sa palibot. For sure, di mo ganahan na. No? So, nindot niya po itong matulog ka nga, ang imuhang gihigdaan, bagong laba.
7: Mm-hmm.
8: Dili man guwapo ang kutson, pero lami kayo paminsar kay limpyo ang palibot niya. Humot ang hangin. Yan po ang values na
7: nakakayaman na hatid sa inyo ng Magnum C!
8: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule. Padayong gisaligan. Padayon nga gitangkilik sa katawhan. The most trusted by seniors nga naman. Gawas nga barato na kini.
7: Epektibo pa. Nindot.
8: Magnum C Herbal Capsule. Bisan asa man, nasa Rojun Pharmacy, nasa mga butika na ninyo. Kung dunay mga kailan yung dunay diabetes na ay Magnum C Diacare. Magnum C Diacare. Makuha na nimo ang serpentina nga binipisyo. O makuha na nimo ang binipisyo sa serpentina. Makuha na nimo ang binipisyo sa makabuhay. Naana sa Magnum C Diacare. 12 pesos lang. Kung gusto mo makabarato, atumos Magnum C. 500 milligram yapo na, nindot yapo ng quality na, di na kay binuang Makabuhay na serpentina, pine bark at insulin powder yan. Malaking tulong yan para sa may mga diabetes. At hindi lamang may diabetes, may mga bukol, hubag-hubag. Magnum C Diacare po, mga kaibigan. Kung haplas ni pangita, natay haplas. Nindot sabgay, bisan asa ka nga butikan ay Magnum C Herbal Massage Gel. Humot nga klaseng haplas, bugnaw, init, magsagol, inighaplas din mo, lami kayong paminaw. Kung gusto ka oil-based, napunta din katong violet ang container. Magnum,
7: yes,
8: C gapon.
7: Yes, Magnum C Relaxing Oil.
8: Pagita lang. Namo itong ubang produktos Magnum C nga ginapromote nila Captain Jake na haplas na ata. Ang kanindot pag ng haplasa kay barato lang. 95 pesos lang ka na.
7: 95, dili 100, dili 120, dili 150, dili 180, 95 pesos.
8: Usbo na ito ha, dili 160, dili 180. 95 pesos lang. Huwag makasabot ka na para na sa inyo. Kung makasabot ka na para na nimo, para makatipid ka. Dili kay dili guwapo ang product. Guwapo kay nang produkto ana. Dili na ipasigarbos Magnum C, dili guwapo ang product. Mayo na nga produkto ang kanindot ana kay barato lang. Gituyo para mak-appeal o makabalit ka niya ng mga klase nga haplas nga makabarato ka ba? Kaya ang Magnum C nas mas labing na ilhan. Epektibo na.
7: Barato pa.
8: Magnum C. Natay herbal juice, herbal coffee, natay herbal or barley coffee. Daghang kay produkto Magnum C. Tuwala na mga butika. Anyway, padayon ta sa unahan natay kwento karong adlaw. Lahi po niyang storya sa kinabuhi. Storya po niya sa kapamilya, Mami Lucky. Ito niyang siren unya. Taas-taas po niyang kwento, Mami Lucky. And just in case nakikinig ka sa programa namin, pwede po kayo mag-comment dyan sa aming ipinose sa Facebook page na Captain Jake and Mami Lucky. Ayan, para mabasa namin yung mga greetings. Sa pagpadayon sa programa Love,
7: Sex, Marriage, and Career.
9: Love, Sex, Marriage, and Career.

0: Marriage and Career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love, Sex, marriage and Career. Asa makapalit sa Digos ang Magnum Sipo, available sa MD Drug. Available po sa Tanang Rojon Pharmacy. Sa Digos, makapalit ka na sa Rojon. Makapalit ka sa MD Drug. Mga dagko ng abutika. Sa Tagum City, Dorin's Pharmacy. Available po sa Perpetual Pharmacy. Available din po sa Tanang Treason Drug. Available po, mga kaibigan, diha sa Bonifacio and Jolly Pharmacy. Available din po, mga kaibigan, sa Mawab. Available sa Nabuntura, Davao de Oro, Compostela, New Bataan. Available po dyan, mga kaibigan. And available din po diri sa may Mabini, Mako, AR Mall, makapalit ka. Sa Maramag, Bukidnon, naa po da sa Centro Mall sa Maramag. Sa Surigao City, naa na po sa inyong mga butika ang Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Barley Coffee diha sa Surigao City. Available din po sa tanang mga butika sa Claver, mga kaigsunan. Mga taga Claver, available po ha, Magnum C Barley Coffee, Magnum C Herbal Coffee. Daghang kay greetings diri Mami Lucky atong basahon.
2: Ayan, salamat sa pagpaminaw kay Corazon Ventura, mga taga San Francisco, avid listener ni sila mga Captain Jake sa ang Magnum C user nga 74 years old na Captain Jake nga na stroke daw ni siya si Nanay Corazon Ventura. Usa ka kanang stroke patient ni siya Captain Jake nga naga paminaw daw sa Love, Sex, Marriage and Career. Never miss your program sa radio ang salamat. LSMC. Salamat po Nanay Corazon Ventura.
1: Salamat Nanay Corazon ha. Morning ang pangpalipay sa iyang adlaw.
2: Yes. Ma'am Dani Alfamin, maraming salamat sa pagpaminaw. Oga. Sa tawag ni, bahay namin maliit. Ay, may kanta pala niyan. Bahay namin maliit lamang. Pero malinis ito, pati na sa kusina. Nice bitaw na
1: mamdali. Di na bahay kubo po.
2: Lahi po no.
1: Alay po yung bahay kubo.
2: Si Marie Barcenas Rivera. Salamat sa pagpaminaw.
1: Kahit ang paligid.
2: Tanglaw, mga taga, duhali ni sila, Captain Jake. O, nasa i-comment rin, Captain Jake, ko, masarap makinig sa inyo, Captain Jake and Mommy Lucky. Salamat po kay Nanay Merly, nga nagtahi daw, o si Tatay Ronnie daw, nga nagaduyan habang nagkakaon ng binangkal.
1: Binangkal, o. Binangkal na, tabay. Hindi kinahan si Mommy Lucky, masabay sa pagkanta, o. Kanta sa ba? Kanta sa ba?
2: Kamuka, o.
1: Kanta gani ka gani na. Pero malinis to. Pati na kusina.
2: Si Nanay Flor. Wala mi live. Facebook live. Karo Nanay Flor. Pasensya
1: hina
2: na.
1: Hina internet.
2: Yes. Grelin Sukaire. Salamat sa pagpamina mga taga Midsayap. Thank you po sa inyo. Si Rena Talay. Talatayod. Ayan. Yeah. From Panabo City, salamat po sa pagpamina.
1: Si Jockey Quentro, namina sa programa Mami Lucky. Greet ko naman po ang hubby nga nag-birthday karon. Happy birthday! Hubby ni Jockey Quentro. Kinsa pangalan ang imong hubby?
2: Imong pangalan, Raman.
1: Imong pangalan si imong bana nga nag-birthday karon. Happy birthday! Ayan.
2: Ayan. Salamat po sa pagpamina kay Jenny Galiesa. Ayan, ang mga taga Banga, South Cotabato. Si Irene Beal, salamat po sa pagpamina mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Si Ann Trosende. Ayan, ang mga taga Duhali, dagan tag mga tigpamino sa Duhali, murag magkarabantani sa Duhali ron ba?
1: Oh, puhon, kay murag nidaghan dito sila diha mga Magnum si users po sa Duhali.
2: Duhali, og si Lizelle Signoron, ang mga taga na Buntura, marami salamat sa pagpamino. Si Wilfred Razonable, usa ka avid listener, Captain Jake sa Mako, Davao de Oro, salamat po sa pagpamino. Huwag na minapod sila, Mini Curly, kuya pangalan ani. Si Mini Curly, now listening Captain Jake and Mommy Lucky from Old Kabakan, Buat Family, salamat po.
1: Nanay Merly, maraming salamat po. Nagtahi daw si Tatay Ronnie nga nasa duyan while kumak... Ay,
2: among nabasa naman. Binangkal. Si Ma'am Dai Chavez, Mommy Lucky and Captain Jake, maayong hapon sa inyong tanan. Salamat salamat po, Ma'am Dai Chavez.
1: Salamat po sa inyo ha. Si Lizelle, si Nyoron, maraming salamat. Si Annie Trusende ng from Monte Duhali. Uy, daghang kay Duhali ginamin sa programa. And mga taga-Banga, South Cotabato, si Jenny Galieza. Kanta ko sa ito yung mga pero. Ano man?
2: Ayun, oi. Tinawala.
1: Kino, sana ganda sa ganahan o mukanta o katong malinis bahay namin.
2: Namina po yung Captain Jake, ang mga taga-makilala Integrated Terminal. Salamat po sa pagpamina si Erwin Roche Goodmalin. Ayan. Salamat mga taga-terminal, Lenny.
1: Si Jeannie Galiezan. Ayan, nabasa na natin eh.
2: Marden
1: si Wilfred Razonabe, maraming salamat. Ng Mako Davao de Oro. Si Cherry Rose Jimena, namina sa programa. Salamat po sa inyong pakikinig.
2: Jackie Cuentro, ang pangalan na isihang bana kay si Mardin.
1: Happy birthday
2: sa imuhang bana, Jackie.
1: Sa mga taga-Tibuli, South Cotabato, mga utod, dadala,

0: Jovelyn Mindal.
1: Uy, nabiyami.
0: Jovelyn Mindal, ayan.
1: Nabiyami sa Ilonggo na.
0: Asa naman sa asa
1: po. Abot lagi, dugay lagi kaya ano,
0: dugay lagi. Padungog na to sa mga tigpaminaw. Napabadya, Mami Lucky.
1: Ayan, naminaw po at Captain Jake. Sila, wait lang, hangin, nag-loading. Hinay lagi internet na rin sa Amoron. Si, Corazon. Salamat po na ni Corazon sa imong pagpaminaw. Ug naminaw po at karon, Captain Jake. Sila, Liza Esperon. May hapon, shout out si Kambioan Gigag. Asa ni? Gigakit ang mga taga Surigao del Norte. Salamat.
0: Ayun,
1: po.
0: Salamat po mga taga Surigao del Norte. Okay. Surigao City ba available ang product nato diha sa Metro. Ayan, sa Metro, sa mga butika, pharmacy, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Diet Care, Magnum C Barley Coffee. Dali ra kay na memorize ni mga tukas butika pangitaa lang ang mga produktos Magnum C. Makapalit mo good noon, Kabidan and Mami Lucky. Mga sana shout out po Diana sa Petron Danzuli from Isulan SK. Uy. Sultan Kudarat. Ayan, mga taga Petron Danzuli. Magandang araw po sa inyong lahat diha. Sila Nonoy naminaw sa itong programa diha sa Petron Danzuli, Sultan Kudarat. Thank you.
1: Thank you po kay Jeannie Brana Galieza. Salamat sa pagpaminaw. Og naminaw po si Jovelyn Mindal. Naminaw po si Ronald Aniasco. Si Rena Kenensha Talay Tayod. Salamat sa pagpaminaw. Og si Kuy Lumps.
0: Ayan.
1: Og si Merly Barcenas Rivera. Thank you po.
0: Salamat. Arlene Fuentes, maraming salamat mga nag-text sa programa natin. And salamat din po sa pakikinig. Nanay Cristita Ormilio na lagi pong nakikinig sa programang LSMC.
1: Hindot kain yung mga nag-greet ni Captain Jake.
0: Si Dalia Ofamin po, maminaki bago makalimtan. Dalia Ofamin, laging nakikinig sa programang Love, Sex
1: Marriage, and Career.
0: Si Jenaila Talipasan, magandang araw po sa inyo. Salamat po, Jenaila Kalipasan. Lumapit po ako sa inyong programa, humihingi ng tulong. Anong problema mo, Jenaila Talipasan? Ayan. Maraming salamat sa pakikinig. Mabuhay ka.
1: Nanay Jesusita Lopez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Delantart Lotlot, salamat po sa pagpaminaw. Si Danila Balasoto, thank you po sa inyo. Si Jeline Nasane, salamat din po sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan. Napabaliya, Mami Lucky?
1: Oo. Siyempre, namina po si Nanay Lynn Madria. Salamat po, Nanay Lynn Madria. Salamat po sa pagpaminaw. Jory Senrog, ang mga taga-barm na naminaw sa Panikupan, Tugunan sa SGA Barm. Salamat po sa pagpaminaw.
0: Nanay Mila Istal, maraming salamat. Si Arnel Montibon, si Cecil Gaas, lagi pong nakikinig sa programa natin, Cecil Gaas. Nora Mariano, si Rosita Pugoy Carmelotes, maraming salamat po. Nanay Teresita, Rosita pala, sa mga taga-patrosinyo Agusan del Sur, paglit lamang po ang Casiro Family. Casiro Family, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ayan, oo, tinuod na kapitan, ganahanta mo mata pagsayo kung hinlo ang atong palibot, hapsaysad ang atong pangunahuna, kay limpyo man ang atong palibot. Gika na kay Nanay Mila Istal, mo na mag-ingon.
1: Yan, salamat po, Nanay Mila.
0: Yan, mo na ang ato ang mga values na nakakayaman ng kalinisan, mga kaibigan. Morgwa na ko, Dream Mami Lucky.
1: Si ano po, Captain Jake, si Manolito Galzote. Ayan. Ang mga taga-tantangan, South Cotabato.
0: Ayan. Oh, salamat po sa inyo. Eto na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ng isang tagapakinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain J. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Isa din po ako sa inyong mga talagang masasabi nating avid listener. Ang kwento ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa karanasan ko sa pamilya at sa problemang pinagdadaanan namin ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mylene. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan, noong mga panahong madalas nang mag-away ang aming mga magulang. Tatlo lamang kaming magkakapatid at ako po ang panganay, Kapitan. Ako ang unang naapektuhan sa mga panahong lagi kong naririnig ang mga sigawan, mga pag-aaway ng aking mga magulang. Ang madalas kong mapakinggan ang boses ni Mama kung saan lagi nang pinagsasabihan ng aking ama na walang kwenta. Walang kwentang lalaki, tamad, walang pangarap. Alam kong masakit ang mga salitang iyong, Kapitan, pero kitang-kita ko naman kung paano nagtimpi at nagtiis ang aking ama. Kahit man ganoon ang bunganga ng aking ina at madalas niyang pinagagalitan ng aking ama ay tahimik pa rin ito, Kapitan. Talagang nararamdaman ko noon pa man kung paano si Papa nagmahal o kung paano si Papa Loy na nagmahal sa aking ina. Kitang-kita ko naman ang pagsisikap ni Papa, Kapitan, at alam kong hindi naman ito tamad. Siguro talagang napakasimple lamang ang pangarap ng aking ama. Kontento na sa bukid. Kontento na kung anuman ang kinabubuhay namin. Sa madalas na pagkakataon ay lagi kong naririnig ang mga sumbat ni Mama, kung saan hindi raw natutupad ni Papa ang kanyang mga pangako. Simula daw nang mag-asawa silang dalawa ay hindi na raw nakatikim ng maginhawang buhay ang aking ina. Nung mag-asawa kasi sila ni Mama, Kapitan, ay mas matanda si Papa ng halos 15 taon. Batang-bata pa si Mama sa pagkakataong yon. Kaya yon ang madalas na isinusumbat ni Mama dahil si Papa di umano ang naging dahilan kung bakit hindi raw natupad ang mga pangarap niya. Hindi daw natuloy ang mga plano niya sa buhay dahil nabuntis daw siya ni Papa. Kung alam lamang daw niya kung anuman ang mangyayari sa kinabukasan, kung alam lamang daw ni Mama kung ganun lamang ang magiging buhay namin, ay talagang hindi na niya at mas pipiliin daw niyang iwasan ang aking ama. Dumating pa nga po ako sa punto, Kapitan, na talagang pinangarap at ipinanalangin ko noon na sana balang araw matigil na ang kanilang pag-uusap at pag-aawayan. Sana magkakasundo na sila at kung sakaling hindi man, Kapitan, naisip ko noon na mas mabuti na sigurong maghiwalay na lamang sila kaysa madalas kong mapakinggan ang kanilang pag-aaway. Sampung taong gulang pa lamang ako noon, Kapitan. Hindi ko magawang pagsabihan si Mama. Sa tuwing nasasaktan ako, Kapitan, ay kinakausap ko na lamang ang aking ama at tinatanong ko kung kumusta siya, okay lang ba siya. Lagi naman ang sinasabi ng aking ama sa akin, Kapitan, na huwag na raw akong mag-alala tungkol sa kanya. Lagi nang sinasabi sa akin na wala namang problema. Ganun lang naman talaga ang ina mo. Ganun lang talaga ang mama mo. Hindi ka pa ba sanay sa kanya? Basta, maging mabuti kang bata. Basta, maging mabuti ka lang tao. Yun ang madalas sinasabi ng aking ama, Kapitan, sa tuwing nakikipag-usap ako sa kanya kasi kitang-kita ko sa kanyang mga mata na talagang nahihirapan rin siya. Kitang-kita ko rin sa kanyang mga mata noon kahit hindi man nagsasalita ang aking ama, alam ko rin nasasaktan din ang aking ama. Alam ko rin kung gaano kabigat ang kanyang nararamdaman. Hanggang sa isang araw, Kapitan, ang dumating ang pagkakataong magpaalam ang aking ina sa amin. Sinabi nito magtatrabaho na lamang daw siya sa Luzon. Meron kaming kapitbahay, Kapitan, na nagyaya sa kanyang magtrabaho daw sa Metro Manila. Mas maganda raw doon kahit kasambahay ay malaki daw ang kita.
Nainganyo naman ang aking ina, Kapitan. Nagpaalam ito sa aking ama na pumasok bilang isang kasambahay sa Metro Manila. Meron daw mga amo doon na naghihintay na. Magandang pasahod. Maganda rin daw ang mga benepisyo. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit gustong gusto ng aking inang umalis at magtrabaho. Wala nang nagawa pang aking ama kahit man sabihin ng aking amang huwag. Kahit mang sabihin niyang dito ka lang. Kasi kitang-kita kong kahit nagpaalam na ang aking ina o nagpaalam pa ang aking ina, Kapitan, ay may desisyon na siya kaagad. Nag-away pa nga sila sa mismong araw kung saan nagpaalam ang aking ina dahil nagdadalawang isip pa ang aking ama. Sinabi pa nito o sinabi pa ng aking ama, paano na lamang ang mga bata? Mga maliliit pa. Paano na lamang at iiwanan mo na? Dapat sana nakasubaybay ka sa kanila habang ako'y nagtatrabaho. Ang sagot naman ng aking ina, kahit dito man ako at nakasubaybay ako sa kanila, gutom pa rin kami. Gutom pa rin tayo at walang mangyayari sa buhay natin. Kahit hindi ka pumayag, aalis pa rin ako. Yun ang sabi sa akin, yun ang sabi na narinig ko mula sa aking ina. Wala nang nagawa pa ang aking ama, Kapitan, kundi ang itikom ang kanyang bibig at wag na lamang makipag-away sa aking ina. Sa araw mismo ng pag-alis ng aking ina ay napaluha pa ito. Hindi na nakapagsalita pa si Papa kahit alam kong gustong gusto niyang pigilan ng aking ina. Napaiyak na lamang ako, Kapitan, hindi dahil sa ayaw kong umalis si Mama. Napaiyak ako sa pagkakataong yon ay dahil sa mga dalawa kong kapatid pang maliliit na iniwan ni Mama. Na sa pagkakataong umalis ang aking ina ay talagang naglulupasay ito sa pag-iyak. Grabe ang pag-iyak ng dalawa kong mga kapatid. Ang gusto pa nga sana ni Mama ay huwag daw ipaalam sa aking mga kapatid ang kanyang pag-alis. Nilalaro ko pa ang mga kapatid ko sa pagkakataong yon para hindi lamang nila makita na umalis na o aalis na si Mama. Pero nung nagbitbit na o bitbit na ni Mama ang kanyang mga gamit, ang kanyang maleta, ay napansin kaagad ito ng aking mga kapatid at umiiyak na ito, Kapitan. Gustong-gusto kong sabihin sa aking inang sana huwag ka nalang umalis, Ma. Kawawa naman ang mga anak o kawawa naman ang aking mga kapatid. Pero sa puso ko, Kapitan, at sa isipan ko noon, kahit 10 taong gulang pa lamang ako, nasabi ko sa aking sariling mas mainam lang ang umalis si Mama. Kaysa madalas pa sila mag-away ni Papa, baka sa ganung paraan ay magiging payapa ang pamumuhay nila at balang araw baka mas lalo pa silang magmahalan. Sobra lamang akong nasaktan dahil sa dalawa kong mga kapatid. Kasi sa pag-alis ni Mama, ako mismo ang nag-aalaga sa kanila. Ako mismo ang nagpapaliwanag sa kanila na babalik rin naman si Mama. Pinapaliwanag ko sa kanilang magtatrabaho lamang, pero babalik rin naman kaagad. Napakahirap ang mga linggo, ang mga masunod o ang mga sumunod na araw, Kapitan, at mga linggong lumipas. Araw-araw hinahanap siya ng aking mga kapatid. Araw-araw din naman akong nagsisinungaling na darating na si Mama bukas. Darating na siya sa susunod na araw. Maghintay lang kayo.

Simula nung makali si Mama, Kapitan, ilang buwan na ang lumipas, wala kaming balita sa kanya. Ni kahit magpadala ng kahit na anumang pangungumusta, Kapitan, ay wala kaming natanggap mula sa aming ina. Doon ako mas lalong nasaktan. Bakit man o bakit hindi man lamang nagpadala si Mama ng kahit na anumang mensahe? Kahit man lamang sana mangumusta. Kahit man lamang sana ipaabot niya at iparating niya sa amin ang kanyang pangungumusta. Hindi ba niya kami naaalala? Hindi ba niya kami nami-miss, Kapitan? Yun ang mga tanong ko sa aking isipan na kahit yung dalawa ko man lamang sanang mga kapatid ang kinumusta niya kasi maliliit pa ito. Lumipas na namang ang halos 5 buwan ay wala pa rin kaming nakuha na kahit na anumang mensahe. Wala kaming balita sa kanya. Ang tanging alam lamang namin, Kapitan, ay mula doon sa aming kapitbahay na sa tuwing kinukumusta namin, ang lagi lamang sagot sa amin ay okay lang naman ang inyong ina doon. Sa tuwing nagtatanong kami kung kumusta, andoon ang ina niyo nagtatrabaho. Napakatipid ng kanilang mga sagot, Kapitan. Hanggang sa kinalaunan ay nalaman ko na lamang na umalis na pala si Mama sa kanyang pinagtatrabuhan at lumipat na raw ito ng amo. Nalaman po namin ito sa aming kapitbahay na naging kasama ni Mama doon sa Metro Manila. Nalaman na lamang namin, Kapitan, nung magtanong si Papa sa aming kapitbahay o sa pamilya ng aming kapitbahay at sinabi nitong matagal na raw hindi nagsama si Mama at yung aming kapitbahay dahil iba na raw ang pinaglilingkuran nito. Iba na raw ang amo nito, Kapitan. Lumipat raw ito at may iba ng trabaho at hindi na raw kasambahay. Doon lamang nalaman ng aming mga kapitbahay na simula pala ng pag-alis ng aking ina ay hindi man lamang ito nangungumusta. Ang sabi pa nga po sa amin ng aming kapitbahay, ang akala ko ba nung nangungumusta kayo sa akin ay gusto nyo lang malaman kung ano bang trabaho ni Mama nyo doon. Hindi ko naman alam na wala siyang o hindi ko man lang alam na hindi pala siya nangungumusta sa inyo. Wala na kaming alam sa inyong ina dahil lumipat na ito ng ibang trabaho. Ewan ko lang kung saan na siya ngayon. Sobra akong nasaktan, Kapitan, sa mga panahong yun. Nasabi ko sa aking sarili na grabe naman si Mama. Dumating pa nga po ang kaarawan ko, Kapitan, nang hindi man lamang ko binati ng aking ina. Na sa totoo lamang sa mga panahong yun ay may cellphone naman na. Pwede naman siyang mangumusta sa amin dahil alam naman niya ang number ng aming kapitbahay. Kung gugustuhin lamang niyang tumawag, Kapitan, ay may cellphone naman ang aming kapitbahay kung saan pwede naman kaming tawagin. Pwede naman kaming makipag-usap. O pwede naman kaming mag-usap, Kapitan, gamit ang cellphone ng aming kapitbahay. Kaarawan ko, kaarawan ni Papa, kaarawan ng aking mga kapatid. Walang pagugumusta. Walang pagbati. Sa mga panahong tinatanong ko si Papa kung bakit ganon, napapailing na lamang si Papa at wala akong makuhang sagot. Pati siya ay nagtataka rin. Pati siya naguguluhan rin, Kapitan. Alam ko naman kasi ang ugali ni Papa, Kapitan. Tahimik lamang siya. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya niyang pag-usapan ng mga bagay na nagdudulot lamang ng sakit sa kanya. Lumipas na ang mga taon. Patuloy kaming nag-aral. Ang isa kong kapatid ay grade 1 na rin sa pagkakataong yun. Subalit wala man lamang kaming nakuha na kahit na anumang impormasyon o kahit anumang perang suporta, Kapitan, mula sa aming ina.

hanggang sa dumating ang pagkakataon na nalaman na lamang namin ang tunay na pangyayari. Nalaman namin ito, Kapitan, nang makipag-usap pa aming kapitbahay kay Papa. Sa puntong yon ay pinaalis pa nga po kami. Pinapasok kami sa loob ng kwarto. Alam kong sensitibo ang kanilang pag-uusap. High school na ako noon sa pagkakataong yung Kapitan at alam ko na kung ano bang sensitibong pag-uusap. Akala nila ay nakapasok na ako sa loob ng kwarto. Pero pinakikinggan ko ang kanilang usapan. Ibinalita ng aming kapitbahay kay Papa na natunto nila si Mama. Nagtatrabaho ito sa isang mall. Simula daw nang umalis ito na maging isang kasambahay, Kapitan, noon pa man daw ay napapansin na ng aming kapitbahay na meron itong madalas na kausap sa cellphone. Makalipas lamang daw ang 2 buwan o 3 buwan ng kanyang pagtatrabaho bilang kasambahay noon ay nakabili raw ito ng cellphone. Kaya laking pagtataka daw ng aming kapitbahay kung bakit hindi man lamang daw ito nangumusta sa amin. Hindi raw nila gustong makialam sa buhay namin, Kapitan. Kaya nung umalis si Mama mula sa pagiging kasambahay, hindi na raw nila ito pinakialaman pa. Hindi na raw nila ito kinausap pa dahil ayaw nilang makialam sa personal na buhay ni Mama. Sinabi ng aming kapitbahay, Kapitan, ang kanyang mga nalaman. Sinabi nito na ang asawa mo doon nung magtrabaho sa ibang kumpanya. Nalaman namin at natunto namin ang asawa mo. Meron na itong kinakasamang iba.

Sobrang sakit ng narinig ko nung marinig ko ito, Kapitan. Ang totoo, magkahalong kabang naramdaman ko noong, Kapitan, dahil ito yung mga bagay na iniiwasan kong mapakinggan. Ito yung mga bagay na ayaw kong tanggapin. Ito yung mga bagay na ayaw kong marinig dahil alam kong masisira lamang ang aming pamilya. Sinabi ng aming kapitbahay na matagal na raw may karelasyon ng aking ina at ang totoo ay may anak na rin daw ito sa ibang lalaki. Mas higit na bata raw ang naging karelasyon ni Mama. Nagsama na raw ito sa isang bubong at nung kumustahin raw ng aming kapitbahay ang patungkol sa amin, hindi na raw sumagot si Mama. Ang sinabi raw ng aming Mama sa kanya ay mabubuhay naman sila dahil andun naman si Loy, ang aming ama. Kaya na nila yun. Wala na rin akong pakialam pa sa kanila. Nagsisikap ako dito dahil may pamilya na rin ako. Nagsisikap ako dito, may anak na rin ako dito. Kailangan kong mabuhay. Kung tungkol sa aking pamilya ay mabubuhay na sila doon dahil andun naman si Loy. Andun naman ang kanilang ama. Alam ko mabubuhay sila doon. Sana huwag na kaming magpakialaman pa. Yun lamang daw ang tanging nasabi ng aking ina na kahit mismo yung aming kapitbahay, Kapitan, ay napailing. Nakaramdam daw siya ng galit sa aking ina. Nakwento pa niya ito sa aking ama, Kapitan, at nasabi pa niyang napakawalang awa raw ng aking ina. Napaka-selfish daw ng babaeng ito at ang inisip lamang daw ng aking ina ang kanyang kaligayahan. Inisip lamang daw ng aking ina, Kapitan, ang kanyang kapakanan. Hindi man lamang daw niya inisip. Hindi lamang daw inisip ng aking ina, Kapitan, kung ano daw maari naming maramdaman ng mga anak niya. Wala rong pakialam ang aming ina kung ano daw ang magiging kahinatnan ng aking mga kapatid. Hindi man lamang daw naisip ng aking ina, Kapitan, kung ano daw ang kakainin namin, kung kumusta kami, kung nag-aaral pa ba kami. Kaya dahil isang kahit isang tanong, Kapitan, ay wala rong narinig ang aming kapitbahay mula sa kanya. Ang kapitbahay pa raw namin na nagkikwento sa kanya patungkol sa amin na eto na yung mga anak mo doon at pinakita pa nga raw ng aming kapitbahay, Kapitan, ang aming larawan. Eto ang mga anak mo doon. Malalaki na. Hindi na raw halos tinignan pa ng aking ina ang larawang, Kapitan. Hindi na raw maintindihan kung ano daw ang klaseng damdamin ang meron ng aming ina. Kaya daw sa galit niya at sa hindi na inaasahang maging reaksyon ng aking ina ay umalis na lamang daw siya. Tumayo at halos hindi na raw siya nagpaalam pa, Kapitan.

0: Kahit man daw sila ng aming mga kapitbahay, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ganun ba katindi, akabanhid ang puso ng aming ina na parang hindi man lamang doon ito narunong o marunong maawa? Kasi daw ang tunay na ina, sabi pa ng aming kapitbahay, hindi raw nitong kayang kalimutan ang kanyang mga anak. Ang ginawa pa raw ng aming ina ay nagkaroon pa ito ng ibang karelasyon, kasama at may mga anak na rin daw. Dalawang bata raw ang nakita niya doon. Maya-maya pa niya ang kapitan ay tumayo na ang aming kapitbahay para umalis. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigil ang aking sarili at nilapitan ko na si Papa. Alam ko kasi ang aking narinig at alam ko ang sitwasyong kapitan, kung gaano kasakit para kay Papa. Agad akong lumapit kay Papa at nagkatinginan kami sa mata. Hindi pa man ako makapagsalita ay tumulo na ang luha ng aking ama. Hindi na rin pa ako nagtanong kapitan dahil alam ko kung gaano kasakit para kay Papa ang lahat. Habang ramdam ko ang pag-iyak ng aking ama, ganun rin naman ang galit ko para sa aking ina. Habang humahagulhol ako sa
1: ang Magnum C Products, mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Crazy Dalampini, sa una nga wala pa ko nagamit og Magnum C, sandali nga nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa adtong higayon na, nagamit na yun ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha ka buok. Sa ikatulo nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista, Davao de Oro.
0: Kung bakit ganun ang ginawa ni Mama. Vista,
1: GGM Pharmacy,
0: kung bakit hindi niya naisip ang mga damdamin namin ang kanyang mga anak, ang aming mga kapakanan. Bakit nagawa niyang talikuran kami ng ganun na lamang kadali? Sa kasalukuyang kapitan, sa awa po ng Diyos, kahit papano ay nakakatulong na rin ako sa aking ama. Kahit papano ay nakapagbigay na rin ako ng kaligayahan sa aking ama, kapitan, dahil nag-aral kami ng maayos. Kung ano man ang mga nakukuha ko sa eskwelahan, sa paralan, mga karangalan, ay lagi kong ibinibigay sa aking ama.

consistent first honor ako, kapitan, simula nung ako po ay mag-grade 1. Hanggang sa makapagtapos ako ng high school. Scholar din ako sa college. Sawa po ng Diyos, kapitan, ay nakapagtrabaho na rin ako. Nakakatulong na rin ako sa aking ama. Kahit papano ay nakakatulong na rin ako sa aking mga kapatid. Hindi nga lang po mawala, kapitan, ang mga pangyayari, ang mga trauma. Na sa tuwing naalala ko ang aking ina, nakakaramdam pa rin ako ng galit. Hindi pa rin mawala mga panahon kung saan naalala ko kung gaano kasakit ang ginawa ni Mama. Yung pag-iwan niya, ang mga pag-iyak ng aking kapatid, at kung gaano kasakit para kay Papa ang lahat. Subalit sa likod ng mga pangyaring ito, kapitan, nananatiling positibo ang aking ama. Sa kanya ako humuhugot ng lakas. Minsan napapatanong ako kung paano nakayanan ni Papa ang lahat. Kung paano sa katibay, kung gaano sa katibay, kapitan. Kaya walang rason para tumiklop ako sa buhay. Walang rason para tumalikod ako sa mga pagsubok. Kapag ka nakikita ko kung gaano katibay si Papa, ganun rin ako. Sinisikap ko magpakalakas sa likod ng mga problema. Kahit papaano, kapitan, ay masaya na rin akong nakakatulong sa aking ama habang pinapaaral ko naman ang iba ko pang mga kapatid. Para sa aking ina, sana naging masaya ka sa naging desisyon mo. Hindi ko alam kung saan ka man ngayon. Hindi ko alam kung ano bang buhay meron ka ngayon. Pero sana hindi mo maramdaman kailanman at maging ang mga anak mo ngayon kung ano man ang naramdaman namin noon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, kapitan, at maraming maraming salamat po. More power po sa inyong programa.

0: Century.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Mrs. Lily Junior, Malangga 22 Ingog City. Ako adugay na kong user sa user gusto sa Magnum C. At ingog ko nga, pasada kayo, pawarang kape, pasada din ang kape kayo. Wala kayo buti yun, lagsika. Wala kayo buti yun sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakain binipis ang Magnum C. So dili yun kong gagamit sa laing. Magnum C ang nagyadako o.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy, o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy, o sa Villa Cananga, or Villin Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum SIM ako, normal ako dugo. 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, kundi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Wali si Hinobiba Hingilio, taga Santo Niño, South Cotabato. Ang huay pa ko nagainom sang Magnum C, ang taas akon nga sugar, kag ang akon nga tiil, nag-alay, kag nagangutngot, kag nagagamit na ako sang Magnum C, namin na akon nga pamatyag. Damogi nga salamat. Basta Magnum C, piktibo barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Daya Care, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, o Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, Your Generic Pharmacy, sa Sorala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, o Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, eh.
7: Ay, syempre.
6: Beh, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami niyo kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
6: Kung mao mang, ako sa bini rekomenda sa kung mga kaubans trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
8: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
9: Magnum C Herbal Juice.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
0: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
9: Ha? Kabuhian man ko oy.
0: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi, Magnum C Refreshing Oil.
9: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
0: Refreshing lagi.
9: Lami sa paminaw.
0: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
9: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
0: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagbina, Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store, ug sa Lianga, Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C Products, halal certified and FDA approved.
10: Hello, kini si Mommy Lucky. Ingon sila, nindot daw ang akong pamani, dili daw dry o glowing tanawon. Dili na nina ko sikreto. Ang akong gamit, Mutya, Kojic Papaya Soap. Ang sabon nga na ay duha ka powerful ingredients. Kojic Acid para sa pag-lighten sa dark spots. Ug Papaya Extract para sa natural nga kinis ug pampahayag sa panit. Mutya, Kojic Papaya Soap. Pang-adlaw-adlaw nga alaga sa panit, makapahangi sama ni Mommy Lucky. Mutya, Kojic Papaya Soap. Mutya, Kojic Papaya Soap.
11: Ikaw na pala.
12: Love.
13: Andam kong buhato ng tanan para lang sa'yo mo, ha?
14: Sigurado ka?
15: Sex.
14: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
13: Sus na ana sa kani ana. Puros na kaselos, puro kaselos.
14: Natural, kay sige kag pambabae.
13: Yes, tanawon na gyud ko sa trabaho.
12: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
16: Ingatan mo siya.
12: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Hey, pa rin may nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career. Kauban si Captain Jay, kung si Mommy Lucky.
1: Habo ka itong mga kantahan, mga makapahinumdum sa ito, mga kabataan-unan. Ito mga pagsikat itong kantahan, Mommy Lucky, high school ko.
2: April Boy ba ito?
1: Oo, oh, April Boys.
2: April Boys.
1: Umiiyak ang puso.
2: Mone, mga panahon na nga ka ng kuan ka high school ka nga na heartbroken ka.
1: Oo, oh, ayan na. Mga pag broken hearted ka sa ona, April Boys din yung mga paminahon nga kanta. Daga makarelate na, especially sa mga nana sa mga mid-40s.
2: Mid-40s.
1: Di naging malin lang ang edad ba?
2: Di naging upungan, mahibaw ka ganit sa edad. Oh,
1: pag makakanta na ganit ka ng mga kanta ha, for sure, kabaho na din sa edad ni mo. Oh, so mga kita, ako makakanta with Sugay Kuana. Ganahan pa kayo kumaminaw ng mga kanta. I don't know sa inyo. Ganahan pa mo ano mga kanta, ha?
2: Ako, Captain Jake, kay kanang makarelate somehow. Okay, makaremember ko sa unang kanang kuan pa ko ato, murag kinder pa ko ano.
1: Ah, grabe ha, baby. No,
2: kinder pa ko ano ang kanta.
1: Kaya ganyan, kamo ingon nga napa ko sa itlog sa mong papa, ana.
2: Nagbitay. Nagsalong-salong.
1: Doon ang ganyan, Mami Lucky. Marabo, grabe na ganyan ako katiguang day.
2: Dili ma, wala man tayo ingon. Kinamaguyo bang kanta, Captain Jake, ang tawag ay nga kanta gani, kaya nabitaw classic song. Nga ka nang makahinumdum ka, ka nang never gets old, yun na siya.
1: Ayan,
2: mga kanta sa mga Asin, sa Beatles. Kaya na, ma-remember na ako, Matt Monroe, even mga kanta ni Matt Monroe, ma-remember na ako, Captain Jake, kay tungod sa pagkabata ko, mo na kumadunggan nga song. And until now, kumadungganin mo siya, na yung mga memories, mga makaisip ka balik sa unsa tunga mga kanta.
1: Mga gani, oo. Oh. Kanang maka dili tungod kay favorite song ni mo siya, but tung bata ka mo imong permitting madungog sa inyo ang kaset.
2: Ako ma-remember na ko sana akong mama maglaba siya.
1: Yan
2: na ako sa balkon nga maminaw ko sa imong tanaw sa giyaha. Tapos makapaminaw ko ana mga kanta ha.
1: Anyway, naay mga greetings ni Mami Lahi.
2: Salamat kay family na Galas Lopez, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Nani, si Mami Pearl, Perlita Rinoblas, giadbe ko niya sa Facebook, oy.
1: Mami Pearl, mabuhay ka, amping kanunay. Stay healthy. Nanay Carmen Porras, Nanay Wilson Katumaw. Salamat sa inyong pagpaminaw. Tatay Wilson.
2: Yeah, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Aileen Alcobar, si Nanay Endang Pama o Tatay Cesar sa New Pasig, Tacorong City. Araw-araw silang nakikinig sa inyo. Si Aileen Alcobar, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Ellen Guerrero, salamat po sa pagpaminaw. Wala mo yung live, Captain Jake, Mami Lucky.
1: Wala mi live kay Juan. Hinay kay internet. Purya gaba niya. Pertira baka paspas maningil. Purya gaba, gyugay. Makaingoy sa puwera gaba, gyugay. Ano man. Sige, tagbayan. Yung mga malampas na gamay, putlan na yun ta.
2: Dali, no. Bisa isa kadlaw ra. Mauna mong nabantayan. Murag iganahan po sila.
1: Ang makarelate mga nat. Mung namay mga internet na minaw ron, isa kadlaw lang, malingat kagbayad, putlan na kadretso. Pero ilang services per ting kalangan. Grabe yung gaya. Makaingon sa susunta ng Pilipinas. Kanusa pa man ng Pilipinas, maonsay?
2: Makaingon ka nga, di nagyod mapugngan.
1: Di nagyod mapugngan ang kakuan, ang ka... pulpul sa mga servisyo sa kuan, mga internet provider. Ting hinayag sa mga internet ron. Mayin na lang kay madungog pa minin nyo.
2: Yan. Anyway. Roslyn Natampo, salamat sa pagpaminaw. May hapon, kanunay ko nagpaminaw sa inyong programa.
1: Ayun. Balikan lang natin ang kwento, Mami Lucky. Ang kwento po ni Mylene.
2: Mm-hmm.
1: Kanyang kwento po ay talagang napakalungkot, no? Isang bata, iniwan ng kanyang ina. At the age of 10 years old, mga kaibigan, nagbuwag ang mama magpapa kay ng Manarbaos, Manila, yung mama. But ang, to cut the story short, yung mama na Narbaos bilang kasambay first, tas nangato sa, niyato sa laing trabaho. Then eventually, what day may kahibaw ang pamilya nga sa loob ng pila ka panahon nga magparamdam yung mama. Nananay kaipon yung mama.
2: Nananay gitrabaho.
1: Nga huma nana po yung anak yung mama. Nga wag yun magsaba ba? Wag yun manang, wag manang yun mananghid yung mama. Nga, di na ko muuli di ha.
2: Napakasakit po ng kaagi.
1: So makaingon tanga, grabe po ning gahia bug ubul-ubul niyang mama eh. Gahia bug tungol ani yang mama, grabe mga
2: kana. Maka-hurt kumbaga. Maka-hurt sa feeling.
1: Mo ni ato istoryahang karon mga. Kani mga mensahe di mami.
2: Yeah, si Delan Tarlot at sabi niya tama man nga nagbulag ni mo hang ginikanan kaysa makita ni mga permi lang sila mag-away. Ang nakamali lang sa imong nanay or sa imong inahan kay wala siya naghinumdum sa inyo ha. Pero isip ko sa kaanak, ayaw lang mo pagdumot kay inahan ninyo siya. Ibasa sa Dios na lang ang inyong inahan ug paggasa asa ni pagpanggaasa kanuna inyong amahan ug panayon sa imong pagkabuutan nga anak.
1: Ayon.
2: Oh ingon pa si Renan din ni Captain Renan May. Oh. Nakakaiyak naman ang story ng letter sender Captain Jake. Masakit naman talagang ginawa ng kanilang ina at alam kong di madali kalimutan ng lahat. At sa ibang bandang ito ay yung dahilan but naging successful siya sa buhay na meron siya ngayon at galingan mo pa, lalo letter sender. Patuloy sa pagiging matibay, lalo na sa papa mo. Nakakahanga ang pagiging matibay niya sa kabila ng lahat. Pero kahit pa man sa nagawa ng nanay niyo, sa inyo ay huwag niyo pa rin kalimutan na kung di dahil sa inyong ina, wala kayo sa mundo. Di madali magpatawad pero ang sarap sa dibdib na magpatawad. Di man ngayon, hindi man ngayon, pero sa tamang panahon. God bless you, my
1: Ren. Hindi ka na kay Ren na. Monty Falcon. Salamat sa inyo ha. Thank you very much. Napabali, Mami Lucky.
2: Oh, napadali, Captain Jake.

0: Barogwos, Surigado Sur.
1: Ayan, salamat. Sige. Mami Lucky, gamayro tong oras. Sige.
0: Ayan, sa akoan naman, Captain Jake, ang lesson sa story ni Mylene, kay dili na to, kumbaga, kontrolado, Captain Jake, ang pagpili sa, ay, dili na to, dili ta makapili kung isa atong mahimong ginikanan. Diba? Pero, makapili ta kung unsa ang pwedeng mahitabo sa unahan.
1: Yeah. Choice.
0: Choice na to sa kinabuhi.
1: Yeah.
0: Kung gibiyaan mo sila sa iyahang mama, Captain Jake, gipili gihapon niya nga maning kamot, ug tarungon niya ang kinabuhi para sa tao nga nabilin sa iyaha, sa ilaha, which is iyahang papa. Ug syempre sa iyang kaugalingon ug sa iyahang mga igsuon nga naglantaw kaniya. So ang pagbiya ba karon sa usa ka tawo kay dili man sukdanan sa atong bili dinhi sa kalibutan. Kumbaga, ug dili pud ni siya katapusan sa atong storya. So dili tanan or dili nato sa langa gibiyaan ta, pero ang atong kaugmaon ang angay gihapon natong paningkamutan, which is congratulations. Nahimo kang matarong tungod sa experience nimo, nahimo kang dili babag ang nahitabo sa imuhang naabot karon, og labing congratulations sa imuhang amahan kay nakapadako siya og usa ka nindot kaayo nga bata.
1: Ayun, so kung ansa mga karon, maybe dako kay nang refleksyon sa karakter si imong papa.
0: In fact, pag-abot sa panahon, di mo man mapatawad ang mama mo ngayon kasi normal, human as we are, masasaktan tayo. Pero, pwede mong pasalamatan ang mama mo pagdating ng panahon. Salamat kay nahulma ko tungod sa experience nga imo ang nahatag sa kuama.
1: Pero dili tago, dili na tipong kanang pasalamatan nga tagaani mo sa kuan ha. Garland.
0: Garland.
1: Salamat ha, kay gibiyaan minimo di po siguro.
0: Di po.
1: May mga kapakyasan, but on the other side, di mo na lang tanaw ng blessing ba? Ang blessing, ang grasya nga nahitabo despite sa pagbiya sa mama. Pero dilibot pasabot nga, kanabang murag pasigarbo pa nato nga gibiyaan mi, and because of pagbiya nimo, nainani ko, no, dili na sa lalimpod nga kaagi. Dili na sa dapat ipagpasalamat actually. Kaya nga naman, basi mahimong normal sa tao eh, nga, nibiya ko, di pa sa akong pagbiya, magkaroon pa na ng entitlement.
0: O diba, tanawan ninyo, pagibiyaan ta mo, di, mahimong matarang inyong kinabuhi. Salamat!
1: Oo, pasalamatin ko ninyo, kagibiyaan ta mo, di ba, Ana, somehow, di na ito na gusto nga maisip sa tao.
0: Yes.
1: But ato lang ipakita because gusto na ito ma-identify nga despite sa kalisod nga giagian, doon ay positibong nahitabo. Ayan. So, ang nahitabo is that nakabuti siya because nahimo kang ligon, nahimo kang mapasalamaton, naningkamot ka because nakita ni mo ang kapubrihon, nakita ni mo ang kalisdanan, nakita ni mo ang kapait sa kinabuhi. And that's why, the reason why nga, bata ka pa lang, naningkamot ka na. Bata ka pa lang, giayon na ni mo yung kinabuhi.
0: Correct.
1: And kung ato ikumpara sa kaalam, mas labaw kang kaalam. Nga naman, bata ka pa lang, nag-responsable ka na eh. Bata ka pa lang, gilagaan na ni mo yung mga igsuon.
0: Yes.
1: Kung kaalam ang basihan sa imong kaedad, managlahi ang kaalam diha. Because mas labi kang maalamon. Nga naman, bata pa lang ka, nagtagaan na kagdaghang mga pagsulay. Ayan. So, Monay say, sa kabilang banda, yun ang mga positibo na nangyari. Pero hindi ibig sabihin, pakita nila sa mama, tagay garla ni mong mama, di po nalalim. Murabag ka ng, si tawag na mami laki, na murabag ka ng sa, na yung mga wala kay masabti po sa uban na ba nga, murag. Ang thinking na lang sa uban nga, pasalamati mong mama, kay huwag mong gibiyaan. Huwag mong gibiyaan. Di po na makatarungan ng pagbiya. But anyway, Mami Lucky, napakaydugtong.
0: Katay lang, Captain Jake. Congratulations, tingin mo kang maayong...
1: Oo, nakatapos sa pag-skwela.
0: So, ibig sabihin, Captain Jake, ang pinaka-main lesson sa atong story karon is that kanang mga sakripisyo ni mo karon, kung ikaw na minaw na isakripisyo na kay mga pagsulay sa kinabuhi, dili na siya babag para mahimong mapugnan ka sa kung kinsa ka ang pag-abot sa panahon.
1: Ayun.
0: Kumbaga, pwede ni mo na siyang kuhaan o inspirasyon nga mahimo kong matarong maayos sa ako ang kaugmaon.
1: Ayan. The very reason maybe nga naaka na nga kahimtang karon because your story, your kwento, will be an inspiration sa uban po nga pareho po nimo maybe somehow naminaw sa itong programa karon gibiyaan po nung ginikanan.
0: Yes.
1: Ayan. Maybe sa itong programa karon doon na po'y anak karon nga naminaw sa itong programa. What a kaibaw. Especially sa itong programa, mapakinggan itong programa the whole Mindanao. Some part of Mindanao, madungog nga itong programa, gikan sa north and south. Maybe na po'y bata karon gibiyaan sa mama. Maybe gibiyaan po sa papa. And ang imong story karon na himong maayong ihemplo nga to sa ila. And the very reason nga nung may abanti kas kinabuhi kay gustos Ginoo nga kining imuhang story mahimong inspirasyon na lamang sa unahan.
0: Yes.
1: Ayan. Mahimong inspirasyon sa unahan. Nga despite sa mga kalisod, mga kangit-ngit, nga panghitabo sa kinabuhi, dunay kahayag nga nahitabo sa imuha.
0: Yes.

0: dunay paglampos nga nahitabo. And sa likod sa mga pagsulay, dunay amahan nga nagpabiling ligon, nagpabiling tahimik, payapa nga naghulat sa grasas Ginoo. Muna nindot kay nga nindot kaayo nga kutloon eh. Nga sa likod sa mga pagsulay, sa likod sa mga dili maayong panghitabo, kagubot ba? Pero ang amahan stable, nananatiling ano eh, sa tawag na mamilak steady. Ayan.
1: Steady.
0: Nananatiling steady ba? Ano bang steady lang siya, despite sa mga kalisdanan. Steady lang siya, nananatili siyang matibay. Iyon yung maganda kasi nakita mo yun at yun ang naging inspirasyon mo. Maybe, sabi ko nga, imong karakter karon is a reflection of your father. Kung unsa ka, ang unsa karakter si mong papa, maupod yun na imong karakter karon. Steady person. Kana bang nagpabiling ligon, matibay, sa likod sa daghang bagyo, nagpabiling kang naadiha, nagpabiling ligon. Nagtindog gihapon, isukol gihapon sa mga pagsulay.
1: Yes.
0: Mo na inindot kay nga himong inspirasyon po. Maybe sa mga naminaw karon, sa mga naminaw nga anak kag gibiyaan po og ginikanan. Kung wa man gibiyaan sa ginikanan, maybe dunay anak karong naminaw nga lisod gayang kinabuhi pero gihimo niyang rason nga di sa maning kamot tungod sa kalisdanan. Managlahi ang mindset. Kini siya niagig lisod gibiyaan pag ginikanan pero naning kamot tanawa unsay nahitabo, maayo ang gidangatan. Kaya dili mahimong rason nga pobre magod mi. And doon ako story yana. And ako na ning na-share nga story sa inyo before. Pero akong usbo ning pag-share sa inyo. And hopefully this time, mas lalum-laluman ninyo gamay ang pagsabot. Ayan. Doon ay duha ka managigsoon, Mami Lucky.
1: Mm-hmm.
0: Ang usa, milangyaw. Ang isa, milangyaw po. Pagbalik nila over the years, ang usa dato na ang usa, ni Asenso na, ang usa pobre gihapon. Gipangutan na sila sa mga taong nakakita sa kalahian. Unsay nahitabo nganong ni dato ka?
1: Mm-hmm.
0: Ang tubag sa usa, pobre manggod ang akong ginikanan. Pansinin niyo ha mga kaibigan ha.
1: Mm-hmm.
0: Nganong ni dato ka? Nganong milambo ka? Nganong may asenso ka sa kinabuhi? Ang tubag niya, pobre manggod akong ginikanan. Samantala, yung isa na hindi umasenso sa buhay, daming bisyo, hindi lumago, walang napatunayan, madaming reklamo, tinanong rin siya. Bakit hindi ka umasenso? Ang sagot niya, pobre manggod among ginikanan. Kung napansin po ninyo mga kaibigan, pareho ang sagot nila.
1: Yes.
0: Pareho silang may rason. Pero magkaiba ang resulta po. Ngano man kaya, Mami Lucky?
1: Kay tungod, ang kapobrihon iyang gigamit as inspirasyon para dili na niya masinatian ang katong iyang nasinatian sa pobre pa sila.
0: Mm. Yung anong isa, anong pareho man, yung siya nga, pobre mga doon.
1: Kay naman siya'y rason nga dili siya maningkamot, kay pobre naman ni.
0: Wow.
1: Nahimo siyang satisfied sa kung unsa ang naara karon.
0: Mm.
1: Or nahimo siya, gidawat na niya nga pobre ragod sila o gwa siya'y paglaom.
0: Ayun. So ginawa niyang dahilan, ginawa niyang excuse, ginawa niyang panangga na wag nang magsikap pa, wag nang magpaka-stress pa, wag nang ma-pressure pa. Di naman yung kamot pa, di naman harap pa, ano man. Mauro mag-ihapon, pobre rin mag-ihapon, mariho rin ang mga matay.
1: Hmm. Wala yung pobre nga mindset.
0: Ay, naku, may napakarami kong kilalang ganyan. Sir, mauro mang lunguna. Tinuod. Tinuod, lungon rin mag-ihapon na doong padulungan. Tinuod. Pero once upon a time, nabuhay taning kalibutan na, halimbawa lang. Dili ba ka makahuna-huna nga kahit man lang niagi taning kalibutan na somehow maka-experience ba lang atong ginikanan og gamay kaharuhay sa kinabuhi? Gamay lang! Og dili po na para sa ila ha, ang kalipay nila ka na makita kang milambo. Kaya ang story karon nindot kay panaminan eh. Kaya ang story karon nindot kay himong inspirasyon eh. Kanang katwiran mo, pariyo ramon ng mga tinuod man na, wamay tao siguro mabuhi for a lifetime. Mga matay magyudan ng kalibutan na. Pariyo ramon ang lungon, mga dunot, tinuod na.
1: Tama.
0: Pero at least dili na mangutang sa silingan kung magkaproblema.
1: Or, tama.
0: Kung ma-hospital man galing, pariyo ramon ang magsakit, pero at least dita mo pila-pilaan ng... Ano man, kaya doon na may ikapahospital.
1: Okay.
0: Anong, saan ang klase nga mindset? Pariyura mang mga, oo nga, pariyura ng mga matay, di madamada ang kwartas langit. Tinuod man, sa imo kamatay, di man nimo mabitbit, pero at least, sa diyang buhi pa ka, nakatabang ka, makaginahawa gamay ang tibok nimo pamilya. Sa panahon nagsakit imo ginikanan, doon na kay ikadunol para ikapalit og tambal. Kung pwedeng ipa-hospital, ipa-hospital nimo kay dai kwarta dili tong pag-antos na lang diha ma kay wa man tay kwarta. Imagine.
1: Hello Aisa.
0: Kaya gani mo na usbo na to na mentalidad. Guwapo kay story garon. Nganong guwapo ang story garon because the kind of mindset nga naa siya, the kind of character nga yang gi-develop over time. Wala niya gilantaw ang sitwasyon. Wala niya gihimong rason para di sa maning kamot ang ilang kapobrehon o pagbiya sa ginikanan. Gihimo ng inspirasyon. Gihimo ng hinungdan nga mas labing maning kamot. Muna'y kanindot ba? Daghan kay kumadungo ka na, maura mang kamataya, sir. Magmadato, di man na madbitbit. Tinuod, di mabitbit, at least naka ikabilin.
1: Correct.
0: Kung matay ko, ma, ang imong mga anak, karon halimbawa, mabilin diyan, naka ikabilin sa imong mga anak, di sila maglisod. Ganun man, naka ikwarta. Dili to, maura mang mama, dili nga madala. Tama nga na imong kuhan, pero tapaw kay ba nga? Tapaw kay nga panglantaw ba? Nakakoy na istorya nami, wala na lang ako sukli kay kapuyan kung magiglalis sa tao nga di walay pagsabot o walay pagpaningkamot sa pagsabot. Nang ingon pa niya, ah, mora mang lunguna, sir. Bisag mahalon pa na nga lungon o baratuhon nga lungon, pariho rin ang madunot. Tama man! Kinsa pa'y giingon nga di madunot ng mahalon, kahanggaw guni mo.
1: Isa man to, di kaya itong panghitaon.
0: Tinuod man na, tinuod na madunot. Pero at least, sa diyang mamatay ka, di ka maghatag og problema sa imong mga kapamilya asa kuhaon ng pangpalit sa imong lungon. Ang pagpalubong nga lang karon, perting mahal eh. Tama-tama.
1: Yes, mahal. Walay api lang pakalot ha. Bago lang may nagpalubong, kabalong kakapinjik pila ang nabayaran tanan sa yuta lang is 165,000. Wa pa'y apil ang pakalot.
0: Kana-kana, susaldo.
1: Hindi!
0: Kuan man doon.
1: Kaya wala man to'y plan. Wala'y plan.
0: Ang lubganan nga itong ilubgan, guwapo tang yuta.
1: Oo, guwapo tang
0: yuta. Kinamagoy public cemetery
1: po. Yes, so tama. Tama din.
0: Pero still, magpakalot gabong ka. Mahal gabong. Wala ko ingon ba na, mamamatay, dahil ito maghatag problema sa itong mga kaobas balay.
1: Sa kabinlan.
0: Oo, kung asa, kung si Palubo, ano ba? Muna nga, kada nga prinsipyo, tanggalo na ito. Ano naabutan niya istorya? Because gisundan na ito ang mindset sa tong share of the day na wala siya maghinder sa iya ang iyang sitwasyon para maglabing maningkamot. And pag-abot naman sa ginikanan, sama sa gingon nga dili man but pasabot nga kuan kana imong gibati karon balido man na. Kana mo ingon ka nga nagya pong kakaligud, oh, balido na. Wa ta kay bawo man gudon sa inay tabos panahon overtime sa prinsipyo si mong inahan, and maybe wa pud kay bawo kun sabay dagan sa utok sa mga panahon milakaw siya basig na pulaan gud tinos ka pobrehon. Wa ta kay bawo pud si dagan sa utok, but ang pinakalindot lang is magpabilin ta mapasalamaton sa Ginoo. Kay di man imo na masabdang karon kabahin sa gibuhat sa mga ginikanan, but ang Ginoo dunay paagi aron sa dunay paagi kanon ang Ginoo para sa pagpasabot kanimo. Kadunay kung ga-explain na naman milaki ba na sa mga anak bitaw nga dunay trauma, dunay kaligut-gut. Ako yun ang gina-explain kanunay nga let's extend grace sa ato ang parents. Kana bang imo na lang lantawan ba ang biyaya sa imuha ba? Kung paano ka gi-bless sa Ginoo. Imo na lang lantawan nga may man imong lawas, overtime, wak mapugka ingon nga gitugutas Ginoo nga nagsakit or kanang nagpalimos og tinapay, wala man pugka ni abot sa puntong inana.
1: Yes.
0: Niagi lang kagkalisod, pero overtime nakita nimo ang grasya sa Ginoo. So kung nakita nimo ang grasya sa Ginoo, maupo na imong buhaton. Let's extend grace to our parents. Kay doon na po sila ipanglantaw nga di punta kasabot. Kay basin mo ra puto'y nakaya sa iyang pangunahon na atong panahona. Kay basin mo ti pana para sa iya, mo ti pinakatama. Sa atong panglantaw, di kito tama, pero wa man ta kahibawon si dagan siyang utok. So maybe ang yang utok maura puti tama sa iya. So di na tumasabdan na sa karon. Mo nang ingon nga let's extend grace ba. Pahilob lang, grasya, i-share lang ang grasya sa Ginoo. Kung say grasya sa imo hala, extend lang. Kung napasahilo Ginoo sa tuwa, kay namsipyat po tala, pasahilo sa rap, pasahilo rasab. Pero dilibot pasabot, dilibalido imong na feel. Valid na, tinuod na. Tao raman ta, di man naman yun, di tamo ingog, mali na yung naramdaman, no? Tinuod nga na. Bisan ako, doon natin kaligot-gut sa itong mga ginikanan. Nga di po ko kahibaw, kung saan ako pagpasaylo akong papa. Kay akong papa po, ibiyaan mo ko sa unang panahon. And karon nga, tiguwang na ko, nga gipangita ko nung hay ko sa mga igsoon, sa igsoon ako sa gawas, ha? Ginakonek ko na sa Facebook, di ko mutagad. Dilibot pasabot kay wana ko ipasaylo akong papa, but kanang kwan lang ba? Kanang okay naman ko nga, kanang,
1: okay na ka nga ikaw.
0: Okay na ko nga ako ni. Hindi na kinahanglan nga magkanang mag
1: na reconciliation.
0: Okay, sanay magkong way papagikan sa pagdako nako. Pero but pasabot, dilipot pasabot nga ako kapasaylo. Pasaylo na pero hantod ya lang atong relasyon. Ana ra gyud na siya. Total pila ka years mabuta nga wa magkita. Yes. So kas pagkabata wa ambugon.
1: So kung nakaya nimo sa una, mas nakaya nimo karon.
0: Yes, of course. So dilipot pasabot nga wa na ug ipasaylo. Ipasaylo. Dili na ina na nga napakay kaligot-got no. Pat asto kanang magmingle gud mo, dili na mao.
1: Murag ma-feel mo awkward ka.
0: Awkward po, di po guganahan na.
1: Oh, tama nga panahon ng panahon og at the right time at the right place.
0: Pero wali dili but pasabot nga nagtanom ko kaligot ko ta. Dili na inana. And the same goes with our share of the day. Karam kasabot ko sa iya na feel. And dunay panahon para ana. Yung tama ang lantawon na lang nimo ang mga positibong butang nga nahitabo. Ang mga gracias Ginoo imong kwintahon. Bilangon nimo kung paano ka gibless sa Ginoo. Imong hinumdumon ibig sabihin pagkagibilang imong hinumdumon ba. Adaghana gyud gracias Ginoo no katong mga panahon nga halos di mi makasurvive pero nakasurvive mi. So pagka inanay mong nakita, imong kasing-kasing puno sa pagpasalamat. Ana ra na sa. Yun ang pinakamaganda. Yung lesson ngayong araw, yung klase ng mindset meron ang ating sharer of the day. Mindset na pwede na tong sundugon, pwede na tong kopyahon, nga dili hadlang ang kapobrehon para manglimbasog sa kinabuhi. Sana ha, sana po, magdulot ito ng magandang aral sa lahat ng mga kabataan. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Mapapaalam na kami ni Mami Lucky. Sana po ay may natutunan na naman tayo sa programa ngayon. At bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Kami po ay mag-iiwan sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Kapag mali, iwasan. Ang pinakamatalinong tao mga kaibigan ay umiiwas sa pagkakamali. Umiiwas kung asa pa doong... Kaibaw na sa asa pa doong ang iyang buhaton. Ayan. Kung mali, muli kay na. Mo na yung matalino. Ayan, ha? Pagka mali, mali. Pagka tama, tama. Pagkatama, ayog landaw dayon kung unsay kapalit. Pagkatama ang gibuhat, ayog kwintaha dayon unsay kambyo, unsay kapalit ana. Basta kay tama yung gibuhat, mulaom ka nga. Doon ay maayong padulungan ana sa unahan. Mo na yung pinaka the best. Ayaw dayon na kwintaha kung naadayoy kambyo ba. Dili mo naman inanagod. Ang pagtanom, dili na sa panahon nga. Ang pagbunga, dili na sa panahon nga nagtanom ka. Tanom lang usa, tanom lang nga tanom. Kaya para ano, panahon na sa tig-ani, daghan kag anihon, kay daghan mga gitanom.
1: Yes.
0: Ana na siya. Daghan kay salamat sa pagpaminaw. Bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa capsule, kubak, huwag ka ng high blood. O sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ako si Andres Sababa, nagpuyo sa Purok 5-6. Sa una mang good, nakatimang ko sa kumbana nga bidreading. Hinda ko akong dire, hinda ko murag waiter. Nakabati man ko sa radyo nga ang Magnum C, makaayos sa tanang balatian. Nagpalit ko, musiyos, kaluwi sa Ginoo. Huwag yung pagpasalamat sa Ginoo nga ang Magnum C, huwag yung nakaayos sa akong balatian. Kung katong mga tao, pa nakasulayan na yung Magnum C, tulay na mukay. Nakatisting ko sa akong balatian na naayog yun. Epektibo pa yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy. Ang Magnum C Products mapalit sa New Sibungan Nabunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka. Ang Magnum C Products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahit balo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, naka-addo ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho, gi-atangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagaka-tuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule, pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa Barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Pharmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Ang Magnum C products mapalit sa Montevista Davao de Oro, Pharmacia Montevista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nakagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Kumbag akong tuhod. Karoon nga, nagamit ako sa Magnum C na capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala na problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: 3 o'clock.
9: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
8: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud.

alas 3 di sinuibi sa kahapunan ka pamilya ka vibes. So welcome sa tuwang programa ang FMR, favorite mix of rock. Right only here on FM Radio 96.7 FM. Mag-uban-uban ta ka pamilya ka vibes. Tama talo 5 nini nga to ang programa ang FMR, favorite mix of rock. Adlaw kita ng Huwebes, pizza 15 sa bulan sa Oktubre ka pamilya ka vibes. Mayong hapon kaninyong tanan. Tara mga greetings and requests, pwede tayo mag-call or text itong hotline number sa 0951-220-0478. Balik tayo ka pamilya ka vibes, sumanin ng pipila.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Brook City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Goodbye.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog-daog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghani mong mapalit, mas daghani mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
8: More than good pizza.
9: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Pagkabayad o bills. Pagkapalit o prepaid load. Pagkamonitor sa imong account 24/7. Pagdownload na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
10: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
12: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
13: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
12: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
13: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
12: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
14: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
15: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Bilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit Number R11-100032, Series of 2026.
7: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
17: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

kini dia sa may kanto sa Ria nga kanang sa nga tindahan nga namaligyag mga abuno diha, sa nga tindahan na diha nga naminaw nini nga to ang programa karong takna, piting nagdaghana diha kanang speaker bitaw nga namaligya sila kanang mga bluetooth speaker diha, tanang klase nga mga radyo nga gusto ninyo na diha karon naminaw sila sa to ang programa karon. Paki-comment daw sa to ang FM live sa FM Radio 96.7 FM Labunturan, Davao di Oro. Pwede po tamo comment sa itong hotline number, text sa itong hotline number sa 0951-220-0478. Usbon ko ka, Pamilya Ka Vibes, sa store nga naminaw diha karon sa may poblasyon na Bunturan. Paki-message sa itong hotline number sa 0951-220-0478. Atong oras ka, Pamilya Ka Vibes, alas 3:30 City. Balik ta humani ning pipila ka mga pahinomdom.

0: Kaman siya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay capsules. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I have it's a
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas, o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo's Pizza.

0: Bistro.
1: More than good pizza.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabala ka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: Okay, ay kasakit, ay, kasakit.
9: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa sahog.
8: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak, laki pa nga akong tuhod, pwede sa kita, pastila ning rayuma. Kasakit, paita ning matiguhang nagyod tao, daghan nagyod tagbatiyon sa itong kalawasan.
10: Ayaw pag-antos sa imong sakit, ay. Niyaw, ihaplas na ini sa imong tatay palangga.
9: Unsa man na?
10: Nong Lading Essential Oil.
9: Nong Lading Essential Oil?
10: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.

Alas 3.53 sa kahapon, kapamilya ka-vibes. Mayong hapon sa mga kagadaiyadehang kalungsuran, kabaranggayan. Siyempre sa kasikbit nga probinsya sa Davao de Oro, kapamilya ka-vibes. Davao del Norte, Agusan del Sur, ug del Norte. Mayong hapon sa mga kasilinganan na kuniha, Kapitan Milagros Andanistalde sa may barangay Ugao. Mayong hapon kap, ug siyempre sa tanang mga barangay pangsyonaris. Tara mga kagawad sa Bdato diya sa may barangay Ugao, kagawad na Manoy Sirwen Turintira, kagawad na Bus Raymond Alangcon diya sa may Puroklos, kagawad na si Ate Ason Pontevedra o siyempre Bus Felix Pontevedra, siyempre si Chairman Tolit Rosales, maayong hapon. Diba si tayo cooler kapamilya ka ba? Hello?

0: Oke.
1: Okay. Tuh. Makanya oke, bepo hapot. Udah rumah dari bertahan. Udah kayak dari karot.
0: Oh, sigi, sigi, oh.
1: Aku pikir dia sama kokonon. Berenggai kokonon di bertahan. Tidak, ini bangun. Aku pikir kawan.
0: Palayo ka may ang imuhang siya ni, imuhang radyo sa imong cellphone na ka-vibes.
1: Gini, gini.
0: Okay ka na, gi.
1: Mayong hapon ka daw, si may mong kapat, at si Pigta ka rin sa parang ng puno ni Mataan. At si Pigta ka niyo ka parang sa sinabi niyo, sa imay radyo. Kaya takot ko dati pagalaan si imay radyo. Mati. Kaya siya siya matan. Ano na po ya, unay pa. Kaya pa yung panong sa pula.
0: Okay. Okay, okay. Oh. Ang
1: rasa. Pag-unir ang number, pag-unir lang, pag-unir.
0: Okay, okay, okay, okay. Dagang salamat kang ka-vibes, Raul Masinaring ng Barangay Kabinwangan, Yubataan, Davao de Oro. Maying hapon usab kang Chairman Tulit Rosales, diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Siyempre kang boss, Danny Digal, diya sa may Purokwa ng atuang kagawa diha. Mayong hapon, o kang Archie Ripunti. Mayong hapon, Alan Gulayan. Nung Alan Gulayan, mayong hapon diha, diya sa may Purok 1, Barangay Ugao. Siyempre, diya sa may Purok 5, ang atuang mga kagawa diha. Mayong hapon, kagawad, boss Dinis Musog, kagawad Maroy Alex Manti. Mayong hapon, usab kang Uncle Ardol Bastillada, diya sa may Purok 4, Barangay Ugao. Auntie Kathleen, Sirian ug Marian, no, kang Ati Gina Rosales, ato ang Purok Chairman dia. Mayong hapon, Titing Juning Rosales, Sangay Budoy Munter dia, Ti Imag Adrian ug Joseph Maluloyo, ug Ati Marlene. Mayong hapon, mayong pagpaminaw. Mayong hapon sab sa tanang mga kagawa, mga ka-vibes nato dia sa may Purok size, no, nga mga suod kinato nga higala dia kang boss Titing Kawak. Mayong hapon, uban sa imuhang pamilya. Mayong hapon, boss Titing Kawak, sa tanang mga kauban na nato nga mga CBO diha sa may Barangay Ugao. Mayong hapon karinyong tanan. Siyempre ka Tatay Tibong ug Nanay Edna Bastillada, kang nang titang panganuro Nanay Edith Aiko, kanang mga kasilinganan diha. Mayong hapon karinyong tanan. Nung Sidoy Redoble ug nang Bibi Redoble, kang nung Undo Hiruna, maayong hapon. Tumintigid maminaw sa tuang programa kang boss Eric Buga, Ati Aling, ug siyempre kang boss Arnel Kagapi, kang Yaya ug Yukyuk, ug kang Ati Luloy. Maayong hapon di sa may Purok size. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:58 magpadayon gyud po nang atoang programa ka pamilya ka vibes sa programang FMR Favorite Mix of Rocks.

0: ginasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.
2: Christmas is in the air. Mga Ka-Vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

alas 4:16 sa kahapon ka pamilya ka vibes. Mayong hapon kang pring dudong rikrik urbuda ug maminda urbuda diha sa may barangay Pangutusan. Mayong hapon dagan kayong salamat pring ug pag-share sa tuang FB live. Ati ro trimulta niyo diha sa may barangay Tamya Compostela. Mayong hapon di ate ug siyempre ate Dalia Upamin Panos diha sa may Purok 4 barangay Canada. Mayong hapon ate Dalia Upamin Panos uban sa mga kasilinganan mo di ate. Mayong hapon kang Uncle Jimbo Balyo. Mayong hapon kang Busani Balyo pod. Mayong hapon ati Ima Sapalida o Uncle Yee Sapalida, no? Mayong hapon kang Bus Roy Ribayla. Mayong hapon diha o kang Ayan Ribayla. Mayong hapon, no? Mga ka-vibes dato diha, mga kasilinganan kang Gaw Ino o kang Gaw Dukdo. Archie Bukog diha sa may crossing Kabakungan o kang Irig. Mayong hapon. Maraming salamat kayo sa pagpaminaw. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 4:17 magpadayon gyud po nang ato ang programa, no. Ang pinta kanunay tungod kay dako kayong dag-om, no. Bundak ning ulan unya sa tanang mga nagbiyahe. Ang pinta mga kapamilya ka vibes, hinay-hinay lang sa pagpadagan sa atong mga sakyan.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay anhiya na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. O sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
8: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener Kini, Lami, himsog og natural. Ganahan ka ang kape nga lami og himsog? Sulayi ang Glacial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
11: Ang malunggay puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
10: Ang chia seeds puno sa fiber og omega 3 nga makatabang sa digestive health og energy.
11: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
10: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Glacial Coffee Mix. Gamit na sa Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Glacial Store, ng Lading Radio o sa mga butika. Glacial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

0: Magaling siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
7: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
6: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
9: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
10: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
11: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
12: Hugo Bistro.
13: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
14: Tara na!
13: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth.

0: Truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kabalupang ka nga ang Powertan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina o daghan pa?
7: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan o pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
6: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
7: Green barley o spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
6: Guayabano o gotakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok o malikayan ng stress. Cranberry o turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract o inflammation. Moringa o vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system o nutrisyon.
7: Busa! Kung gusto kang himsog o kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
6: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol ng mga parmasya o butika sa

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
5: Welcome now sub sa tuang health series Basta Healthy Happy. Kao ba na to si Doc Bruce Palangi? Maayong adlaw Doc Bruce.
6: Maayong adlaw kani mo Doc Bryo. Maayong adlaw sub sa mga soaking tigpaminaw.
5: Og lahin now sub ang ato ang mga topic kato ang maisgutan karon. Og kabalo ba mo mga pinanga nga ang pinaka powerful nga tambal. Powerful medicine. Para sa imuhang kasing-kasing, para sa imong utok, para sa imuhang blood sugar, wala magikan sa usa ka butilya, apan nagikan sa imong sapatos. Mao na tuntunan mga pinangga ang ato ang mga paglakaw. Kay pag makita di ay sa ato mga doktor nga kung gikinahanglan pang pagbaklay, irisita gyud na mga pinangga kung pill pa lang na, kung tambal pa lang na. Usa na sa pinaka halinon nga tambal. Atong isgutan ang benepisyo sa paglakaw mga pinaga para dili ta ma-deprive ani nga pribileyo.
6: Yes, tinuod gyud na Doc Bry, kun ay atong tan-awon kining pagbaktas o paglakaw-lakaw Doc Bry, murag yano lang kaayo no. Pero wala na to nibaloan nga diha sulod sa atong lawas nag-trigger na siya og mga molecular reaction nga ayo mo protekta o mo restore no sa atong kalawasan. So kinahanglan gyud ang paglihok Doc Bry kay nabitaw sa kapanultihon, stay strong, repair, survive. Mo na ang buhaton sa atong lawas sa panahon nga magbaktas ta.
5: So may tungod sa naisgutan ni mo Doc Bruce ang mitochondrial health no, kahimsog sa ato ang mitochondria og kalabot na po sa kanang dali. Ah, wa mo siguro gusto na to dali matiguang, no? Amen. Sir Peter ha, so backlay gyud ta Sir Pete. As we age manggod or samtang ga edad daranta unya magpabilin putang inaktibo kaayo, ang ato ang mitochondria maginahinay na siya og kaluya. Ang energy production mo baba na siya, mao na usahay mo fatigue ta. Kana ba yang fatigue kapoy ato ang mga abaga Doc Bruce? Kapoy ba yan ang utok po Doc Bruce? Mao na pag kapoy po ng utok maglisod ka o manage og pagpailo, pag-agwanta, maglisod ka. Focus, maglisod ka. Maimbalance ang imuhang decision making. Magsikag fatigue pag ang energy production mo drops. Kapoy ang lawas. Mutaas po ang imong ngulngul sa lawas. O mo-increase po ang mga sakit sa imuhang lawas. Ang nakanindot, Doc Bruce, ang walking, ang simple nga pagbaklay, mo-activate ni siya sa mitochondrial biogenesis. O sa manang mitochondria biogenesis, Doc Bruce? Ang paghimo sa mga bagong mitochondria. So sa ato pa, na kay healthy mitochondria, mo slower ang imong pagkatigulang. Di ka matigulag dali-dali. Napamagani 90 anyos Doc Bruce, alsa pag mga dumbbell, alsa pag yes, mga kwan. Hinumduman nato nga sa panahon nga magbaklay ta. Kini di ang AMPK, kining activated protein kinase, iyahang i-turn on ang fat burning Doc Bruce. No, kini nga enzyme. Mura siya og switch ba? Switch gyud siya. Pag backline nimo, mo on dayon ang imuhang AMPK. So, ang imuha dayong fat burning naka-on na siya. So, ang imuhang mga fats mga sunog na siya. Unya, ma-turn off ang fat storage. Sa ato pa, Doc Bruce, pag mo humanimog ka on, mulingkod ka, magpabilin kang lingkod ka, naka-on ang imuhang fat storage o naka-off ang imuhang fat burning. So, ang pagbaklay, mo pa switch ni siya sa atong lawas, gikan sa storage mode, paingon sa repair mode, Doc Bruce. This is why walking, importante kay siya nga support para sa weight control, metabolic health, and longevity. Sa mga moabot yung 100 kapinang edad, nag-backlay na sila 5 to 6 times a week, mga pinang. Taigong time, mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi, mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae. Di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Willing Yunis, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nakagamit, ang sakit akong hawa, kita akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karon nga, nagamit ako sa Magnum C nga capsule. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa New Cebu nga Dabunturan, Axel Day Bibingka, Talinday Bibingka, Kans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fell Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janel Bibingka.
7: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
12: More than good pizza.
13: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal. Sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lamian, masustansyang kape. Pito Pito Mineral Eye Drops. Pito Pito Liniment Oil. Ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hato sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
14: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Jive Fair Trade Permit Number R11-100032, Series of 2026.
20: For more info, just visit M-Core Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: Daghan na nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2-3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: This song is brought to you by
3: Mayor Manuel J. Zamora.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: EXL Makabuhay Health Hour.
7: Salubungin ang sigla.
8: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day para sa ating lahat. Kumusta po kayo? Welcome po sa isa naman po makabuluhan at masiglang episode po ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Ako po ang inyong lingkod pagdating po sa kalusugan, Dr. Glenn Sarico, ang inyong lagi pong katuwang sa pagkamit po ng mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ang programang ito ay higit pa sa simpleng kwentuhan. Ito ay isang makabuluhang talakayan na puno po ng makabagong kaalaman, natural na solusyon at produktong tunay na makakatulong sa pang-araw-araw na kalusugan. Kaya ngayong araw po mga kamakabuhay, samahan niyo po kami sa pagsisimula ng isang mas positibo, mas malusog na lifestyle sa tulong po ng mga natural na health tips at maasang EXL Makabuhay products. Diretso po tayo sa ating WhatsApp Doc topic na kung saan ating pag-uusapan po ngayong mga oras na ito, ang brain tumor. Naku po, delikado po naman po ito, no? Ano nga ba itong brain tumor? Ating po pag-uusapan kung saan ba ito nagsisimula. Paano nga ba ito nagsisimula? At ano po ang mga pwede natin gagawin kung sakasakali, ha, kung kayo po ay magkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon?
9: WhatsApp Doc!
8: Well, anyway, ang brain tumor ay isang uri po ng kondisyon na kung saan may abnormal na pagtubo ng cells sa loob po na mismo ng utak natin. Ang mga cells na ito ay maaaring benign or hindi cancerous at maaari ring malignant or cancerous. Kahit benign po ang isang brain tumor, maaari pa rin po ito maging seryoso dahil limitado po kasi ang espasyo sa loob po ng ating bungo. Kapag may tumutubong buko sa utak, naiipit po normally ang ating brain tissues, ang ating ugat, pati na rin ang ating nerves. Kaya naaapektuhan ang iba't ibang functions ng ating katawan tulad ng ating pag-iisip, no? Pati na rin ating paggalaw, pati ang ating paningin, and even ang ating pananalita. Importanteng tandaan na hindi po lahat ng brain tumor ay pare-pareho. May mga tumor na mabagal po lumaki, or may iba naman ay agresibo. May primary brain tumors na nagsisimula mismo sa utak, at may secondary o metastatic tumors na nagmumula sa iba't ibang bahagi po ng katawan tulad po ng baga, or even breast cancer, no? At kumakalat mismo sa utak. Ayon sa mga data po mga kamakabuhay, maaaring mangyari po ang brain tumor sa anumang edad, bata man or matanda, at kadalasan hindi po ito agad-agad na napapansin sa umpisa dahil banayad lamang ang mga sintomas. Pagdating naman po sa sanhi at risk factors po mga kamakabuhay, kadalasan ay wala pong dahilan kung bakit nagkakaroon po ang brain tumor po ang isang tao. Sa maraming kaso, combination of the genetic factors and environmental influences. May mga taong may family history ng brain tumors or genetic condition na mas mataas po talaga ang chances, no? Ang exposure sa mataas na radiation, lalong-lalo na sa ulo, nung bata pa siya ay isa ring kilalang risk factors. Ang mga early warning signs and symptoms ng brain tumor ay kadalasan banayad po at madali pong ipagwalang bahala. Isa sa pinakakaraniwang paulit-ulit po na sakit na ulo, nakakaiba sa dati, no? Halimbawa na lamang, mas malala sa umaga o hindi mawawala kahit umiinom ka na ng gamot, no? May ilan din na nakakaranas din ng paghihilo, pagsusuka na walang malinaw na dahilan o biglaang pabago-bago ang paningin tulad ng paglabo, or some of them are double vision. Ang hirap na pag-concentrate, madaling nakakalimot o pabago-bago ang ugali, no? Ay maaaring maging unang sinyalis din. Sa mga ganitong klase pagkakataon, mahalagang makinig sa katawan at huwag pong baliwalain ang pagbabago po na ito. Habang lumalaki po ang tumor, mas nagiging halata po ang advanced symptoms. Maaaring magkakaroon ng seizures or convulsions kahit wala naman pong history sa epilepsy. Ang panghihina o pamamanhid ng kalahating bahagi po ng katawan, hirap makapagsalita o problema sa balanse, pati na rin ang paglalakad ay mga sinyalis na naaapektuhan mismo ang motor and sensory areas ng ating katawan. May mga pasyente rin nakakaranas sa pagbabago sa personalidad, desisyon, and even emotions, no? Dahil sa ilang bahagi ng kanilang utak na responsable sa behavior at judgment ay naiipit. Sa puntong ito, mas malinaw na kinakailangan po talaga ng agarang medical evaluations. Kapag hindi po na naagapan ito mga kamakabuhay, ay posible sa komplikasyon. Mag-break lamang po tayo ng sandali para sa konti paalala ng ating programa, kaya stay tuned po mga kamakabuhay.
10: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux. Kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuha alini mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee. coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko og proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay. Happy Health Hour, what's up doc? Ang brain tumor ay maaaring maapektuhan ng mas malaki pa, lalong-lalo na pagdating sa kalidad po ng buhay. Maaaring magkaroon ka ng permanenteng neurological deficits, tulad po ng paralysis, speech impairments, at pagkawalan po ng paningin. Ang patuloy na pag-pressure sa utak ay maaaring magdudulot po ng increased intracranial pressure na kung sana ito ay isang uri po ng medical emergency. Sa ilang kaso nga po mga kamakabuhay, naapektuhan ang kakayahan ng pasyente po na makapagtrabaho, syempre pati na rin ang pag-aaral, magsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Hindi lang po ito physical na epekto po mga kamakabuhay. Malaki rin po ang epekto po nito sa emotional, psychological burden sa pasyente at events, pati na rin sa ating mga pamilya. Pagdating naman po sa medical treatment options, nakadepende naman po sa plano, uri, laki, lokasyon ng tumor at sa pangkalahatang kalagayan po ng pasyente. Isa sa pangunahing option ay ang surgery na kung saan ay sinusubukan tanggalin po talaga ang tumor hanggat maaari ng

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sag akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor.

0: Kung makapamatuod ni ini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, Miracle Tree o Tree of Life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi. Mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawa sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement nga Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
1: Ako di ay si Chiseline Daguhoy, usa ka housewife og businesswoman, nag-edad og 28 anyos, nagpuyo diri sa Lianga, Surigao del Sur. Dako kaayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period og dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom nako aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period og buyag na sab akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
0: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C, adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsa mang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa malunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
2: Ako po si Jubiloy ng Aldo Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ng mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw.
3: Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
0: Inyong nadungog ang dingog sa katawhan para everyday healthy. Mag-Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, hay mo ka mong text o mutawag sa 0933-812-5818. Kini ang FMR.
4: Favorite Music Radio.
5: Six o'clock.
6: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
7: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
6: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
7: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
8: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
6: dinhi kanako sumala sa imong pulong.
8: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
9: Ug ang pulong na himong tao,
6: ug mipuyo siya uban kanato.
9: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
6: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
10: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesu Kristo.
6: Magampo kita.
10: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
11: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
12: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
11: Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
12: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
11: Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
12: Maingon sa sinugdan
11: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

0: murag multo. Sa sugod, sige paramdam. Inig paningil na, mawala na lang kalit.
1: Why? Hala

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko yung lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
8: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Goodbye!

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro Bio Capsule na.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10.
1: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
1: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

Okay, mga adlaw, sa kanatong tanan mahigala na sip kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang yapan yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghat ang pagtagad sa laing tampo sa usaka babaeng lumulupyo kini sa North Cotabato. Si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, kumusta? Mayong adlaw di sa imo mga hinaot ko nga nagkakaroon sa imong nahimutangan di sa North Cotabato. So salamat kay Ma'am Gemma sa imong kaagi. Ngayon mong gishare diri sa atong programa o sana kini nga nakasuporta sa matag-adlaw na itong tulumanan. Kumusta ang taga North Cotabato? Manginaot ko ano, nagpabilin niya po niyong pagsalig diri sa atong programa, labos tanan sa atong mga produkto. Bisan pa man sa nagkalalaing mga lugar nga naabot sa atong Sibya o sa atong programa, manginaot ko parahin niyong paggamit sa nagkalalaing na itong mga produkto. Usa na ni ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape ang inyong hilig mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang, no? Para maangko na to, no, matagamtaman na to ang kanunay nga cleansing effect mahigala. Kaya kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect, mao kini ang janitor na to sulod sa atong lawas. Kaya sa higayon nga maminti nato ni mahigala, may tabo nga mudaghan ang atong ihi. But pasabot, pagdaghan sa atong ihi, hinay-hinay na gipang anod ang atong hugaw, gipang kuha ang atong hugaw sa ilawom sa atong lawas, ug dayon gipagawas pinagis pag-ihi. Basta maminti nato pag-inom ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug maangko na sabday nato mahigala ang matag-adlaw o regular nga pagbawas sa atong hugaw. Kay dilig yun maayo mahigala, no, nga mulaktaw tag usa ka adlaw, duha ka adlaw una sab kita magpagawas sa atong hugaw. Kay atong tinai mahigala, bisan pag nakapagawas na ta sa atong hugaw sa matag adlaw, dili gyud na makabsan og hugaw kay kada adlaw kita gakaon. Pagkaugmaan na nay hugaw nato nga dapat ipagawas na gyud na ang atong tinai maoy magsuffer mahigala. Hantod madaot atong tinaay, magkabukol-bukol, magkasamad-samad, matingala na lang ta nganong nadaot atong tinaay nga dili man ta hinginom og mga ilimnon nga makahubog. Ikaduha, dili po ta mapasmuan sa atong pagkaon kay naa tay sakto nga kaon. Tungod na sa atong hugaw mahigala nga dapat ato gyud ka nang ipagawas sa matag adlaw. Pinakataas bisan kaduha. Para mahilig kay ta sa gitawag nga colon cancer. Ug dayon usab mahigala kung mutisting mo niini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tagtunga lang sab sa kutsara, nagkantidad lang na siya og 4 pesos o 5 pesos matagtimpla ninyo. Pero kung gusto ninyo usahon ka kutsara matagtimpla ninyo, nar na sa inyo hawa manay overdose kay kini atong Coffee Corn Gold rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic mga higala. Wala siya'y chemicals nga mahadlok mo, ma-overdose mo, mandaot inyo nung lawas. Pwede ni sa mga bata o sa tibuok pamilya. Ning atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, pwede ka sa mga bata sa gulan ninyo o gatas nga powder lang gyapon. Nga na siya kanindot nga, kung mutisting mo niya iniusab, kinahanglan ikompleto ang pangalan pagsulti dito sa parmasya. Kaya sa parmasya ninyo ni paliton, ingno ninyong parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya, makita niyong usa ka pouch nga may pagka-gold yellow din, may pagka-black sa ubos. Niya na itatak 200 grams. Niya na itasa nga nakatimpla ang atong Coffee Corn Gold. Niya makita niyo picture sa mais, malunggay ug mangustin. Naigag may punani mahigala 110 grams. Kay kining daggo 200 grams. Okay, manginahot ko na sabta ninyo mahigala, mao na maingon ko nga kung kape na magaling yung hilig, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon usab, no? Gawas sa atong Coffee Corn Gold, sulayan sab ninyo ang atong epektibo usab, no? Nga mamaura gyapon sa atong Coffee Corn Gold, kini atong Coffee Corn Purple. Ang Coffee Corn Purple mahigala dunay daghang mga benepisyo. Kay ngano, ang Coffee Corn Purple na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure o usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Dugang pagyud mahigala, no? Daghan pagyud siyag sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Mao na usa na sila, no? Mangustin o ashitaba ang sangkap sa atong Coffee Corn Purple. Din ang mangustin o ashitaba makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Mas ma-regular pag inatong pagbawas kada adlaw mahigala. Importante gyud ang pagbawas sa matag adlaw. Mao na nga kung maglisod mo ni ana, tistingi ang Coffee Corn Purple usab.
Dugang pa yun, napagit siya malunggay mahigala. Gawas makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pa yun nga sagol, guyabano. Nasi guyabano mahigala, diin makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama na yan ang arthritis. Og napagit siya ampalaya o barley grass. Kining ampalaya o barley grass mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dayon, spirulina. Nasa spirulina mahigala, din makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Og napagit siya chia seeds mahigala. Chia seeds makatabang sa timbang nga gimintin ni mga timbang imong gi-manage kanunay din makalambo sab sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw ug maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong pagkatulog mahigala. Mauna atong coffee corn purple. Sulayan sab ninyo sa matag adlaw, no? Og manginaot ko sa matag adlaw kini na ko ginapahibalo sa inyo nga ay lang sab ninyo himo ag sili ang atong mga produkto mahigala, no? Dili para sili nga pagpuga sa sili mo halang dayon, di ba? Kini atong coffee corn gold ug coffee corn purple. 2 days, 3 days diha ninyo mahibalan ang epekto niini, diha na mo makabantay. Pero kung gusto niyo yung epekto dayon mahigala, na ako ihatag sa inyo nga matag adlaw gyapon ako nang ipahibalo kini atong Turbo Max Coffee. Kini yung Turbo Max Coffee na to mga higala, 3 minutos gikan sa inyong pagpangapi. Mo epekto na siya. Pero kining epekto niya nga ihatag sa inyo ha, energy kini mga higala sa tibok adlaw nga imong mangkon, dili gyud kalayon sa imong trabaho o gibuhaton. Mao na makatabang ni atong Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom niini mga higala, tunga lang sa sachet ang inyong matagtimpla para ma-studyohan ninyo kung tama na ba sa inyo ha ang tunga sa sachet or kung kulang sa inyong energy, pwede niyong hot doon. Wala may overdose ka po niya mga higala kay mga pure organic man ang nasa atong mga produkto nga kape. Kini atong Turbo Max Coffee, paminawan ninyo no, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pa yun, nasa tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dugang pa yun mahigala, nasa reginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang reginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manian ng ubo. Diba? O dugang pagyod mahigala na pagyod siya panax ginseng o horny goat weed. Pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Mga na itong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle niya, mga kuya, mga papa o mga daddy, mga madam, mga ma'am. Sulay ninyo itong Turbo Max Coffee. Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Kanahin nun, paghuman ninyo ang ipagpangapi mahigala, 3 minutos, ang palabya mo, epekto dahil niya.

0: mga langaw, mga unsan, mga insekto, di ginabudool. Kung dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kayo ni sa mga buntis. Mauna, mga buntis, samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong orayon sa pagpanghaplas, matag-adlaw. Matag-gabi, iuna ka mo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, doon ay muturok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matagtiki, butangig orayon ang gapas. O dayon usab sa mga doon ay problema sa almoranas, ang almoranas kina akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga naghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang naggapas nga may orayon ang gapas. Panahon sa gabion. Og mga balakubak, og kaspa, og kiningkuto, og kuyaman, og lusa. Tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry, you kayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to. Diya ninyo, nga, mauni ang ikatabang sa atong orayon nga, liniment oil, ang haplas para sa tibok pamilya. Putsa lang dayon, og malukop, putsag silupin ang buhok, kung malukop na sa paghaplas sa atong orayon. Og manhutsot na sa scalp ang orayon mahigala, diya namang matanggal ng mga kuto, og lusa, og kuyaman. Pag dahil usap mahigala, no, sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa niyatong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang, wala pa ginis pharmacia. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo. Pag dahil 25 years na niya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya, karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero pala ginis mga pharmacia. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya, ha? Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sa basta makapalit na taani. Okay, standby lang una, no? Sa uban pa na itong mga produkto, napakoy mga product ka akong i-share sa inyo o niya. Ito sa sugdan, ang maong kaagi nga i-share direct ka na ito. Kaagi sa usa ka babae nga si Ma'am Gemma. Ma'am Gemma, aniya imong kaagi?
1: Doctor Love!
0: Mga higala, kitang tanan, anaay kanya-kanya nga pangandoy, nga maangkon nato ang kaharuhay. Pero kung ana-anak kini kanimo, dili na nimo ikalibay. Ikaw higala, malipayon ka ba sa imong naangkon karon? Atong tagan og kinabuhi mga higala para masabtan ninyo. Og dayon, istambay lang una ato sa kini, ihatag ang maong awit para kay Ma'am Gemma.

0: Jima!
1: Oh, ma, unsa man? Gawas na diha, nag-ilis ka na ba? Oh, darong sa kwarto man, nag-idahidara ko.
0: Wa ba di ka mag-ilis? Dabiging nang taka nga, magluto ko karon og sudan para ibaligya. Naging nang taka baya gahapon nga, ikaw ang musoroy ni ini.
1: Unsa ma?
0: Isoroy na kining mga sudan atong akong niloto. Kay hapit na alas 11 ho. Para sa mga tao nga wala magluto karon.
1: Ma, dili ko mo suri na nimong niloto, ma. Uish! Kaulaw po na na, yaks! Naunsa man taong kambayhan na ka. Ngano'y kaulaw man nimo ning pagpamaligyag sudan. Ngay kinahanglan man sa mga tao nga wala magluto karon, malangani na sila.
0: Ay, dili ko, ma. Uish! Kaulaw na, ma. Uish!
1: Unsa man ka, Jima?
0: Sa nagdako ka nga dato?
1: Ngano'y kaulaw man nimo ning pagpanurog sudan. Dili lagi ko, kaulaw na, di ko. Unsa nilika sulti sa mga tao?
0: Kinoo ko ni mabayhan na ka.
1: Unsa man dato ka? Kay maulaw ka manuroy aning sudan?
0: Proud pa gani mo ni kay gipakita imo ang kugihan ni mo. Tungod kay walang wala ta.
1: Ay di ko ma. Sayop na ninyo na ni papa ma. Nga nung ingana mo.
0: Kinoo ko ni mo Jima.
2: Sagdin na ka na.
0: Sagdin na na si Jima.
2: Nay pagka pride po ning bataa.
1: Ay dili ko ana pa. Bahala pa. Di ko musuroy ni ana. Nakoy mga pangandoy pa. Sige lang. Mangandoy ka po ko nga. Makahuas ta sa kalisod. Pero dili nga ni maning kamot pa kanusa pa kita makahawa sa kalisod niya na manoro igsudaan.
0: Gawas na di sa kwarto ba? Kay wala ko kapahulay. Ikaw sa pagpanoroy ni ini.
1: Dili lagi ko. Basta dili ko mabahala ka di ama.
0: Nala sige. Ako na lang.

0: Ikaw, Jimmy, ba? Grabe naman kadi ka maluoy sa imong inan, maupay ng umpra ganiha kadlaon sa palingki kay para iyang lutoon ang mga sudan ng ibaligyang. Kisulti ya ba ya kagahapon, nakamati gani ko. Pero wala lang ka mag-ingon na oo. Dili ko pa, uish. Ulawan naman orang sudan pa. Ay mo kabalaka pa. Makatabang rin ako sa inyo, ha?
1: Wa na may magkinaglagtabang. Ang ikaunta, makakaton ka sa pinubri usab nga paningkamot. Muduol ba yung kwarta sa imo sira kagigda diha?
0: Sige lang, pang, mangitaro pagi nga makahuasta sa kalisod. Salam po ninyo ni mama, ganun wala mo maningkamot.
1: Unsa ako manamo, nahilin niya ramang gini sa kapubrihon. Niya kuwa na ako katrabaho, kaya na ako'y sakit. Nagpasalamat na lang gani ko si mama ni mo nga kugihan kayo nga magdiskarte para lang kita makakaon sa matag-adlaw. Pero ikaw, wag yung ka maghuna-huna nga makatabang kasi mong inahan para sa ato, ato ka pahulay. Siya pa'y nansuri-suri sa mga balay para mahalin lang to iyang giluto ang sudan. Dapat ikaw ang tato kay bata pa ka.
0: Ay, bahala pa. Ay, tigi ko pa.
1: Ay, di mo bataa ka.

0: Ayaw nung Beltran? Nung? Jima, naa si Jonas.
1: Pasod na lang pa.
0: Jonas, dali, sulod. May gabi, nung. May gabi, isab. Manihapon.
1: Oh, manako, nung. Asa si Jima, nung?
0: Jima, di ano si Jonas?
1: Alingkod sa Jonas. Salamat, nung, ha. Kumusta?
2: Maura kihapon. Ikaw?
1: Naan, naning kamot. Basta lang ay matrabaho, trabahoon. Ah, dawatan niyo.
2: Kusa man eh.
1: Ice cream.
2: Ay, diabetesun masabtan ini. Kaya nung tagaan ko ni mong kwarta para akong tipunon.
1: Sige lang, sunod na. Pagsuildo na ako.
2: Sa di trabaho ni mo karon?
1: Oh, naghilpir-hilpir lang. Wa pa may na-apply ng trabaho ng stable yet.
2: Abi ni mo Jonas. Ambot makalawte ba ko sa atong relasyon?
1: Unsa ka to?
2: Ingon ko, ambot kung makalawtay ba ta sa atong relasyon. Kay gikapoy na kung kaingan nga sitwasyon. Poros lang ka mga saan. Maning kamot para makatigom. Makadigosyo. Kalusa pa. Ay mong income to sa imong mga ginikanan kaya na kay mga igsoon sab nga nagkinanglan sa imong trabaho. Ako, usan na lang pangandoy.
1: Sige lang, Jim. Maabot na na.
2: Mao na yung pangutana. Kalusa pa. Sige lang kapasalig. Wala gani kay sige tulog ng 100 pesos nga hiposo na ako para sa maayong kaugmaon. Sige lang katatag ice cream, siupaw, buda ko malang tiyan na to ni si kumaon. Pero wala tayong mga kwarta. Kapoy kayo, Jonas. Ang may-ani, mangita kong diskarte na ako.
1: Saan di ragon, total? O moro gininanabtan sa atong pagpaningkamat? Mo ano mo tayo mahimo? Kay dili man pwede tanang tao mahimong kwartahan. Siguro nahilin niya lang ta, James, sa kapobrihon.
2: Muingon lang ka ni Ana. Siguro dili maningkamot, mahilin niya yung kadiha. Ako di ko musugot. Puro lang kasaad, maningkamot, makatigumta, bisag kinintos, wag yung kinatipon. Imong ipanghato diri, pagkaon nga, ang tiyan rin masudla na to, pero kung napayalkan siya, wag yung sulod. Wag makahinatag nga, bisan unsa na lang, 20 pesos ba, 50 pesos, isa gatos para mahiposipos. Kapoy na niya niyang relasyon, may pasiguro Jonas, magbuwag na lang ta.
1: Jim, ay pagana?
2: Mangita og diskarte, di ko magsalig sa imo ha. Para way makasagabal sa imuha o sa ako, may pa magbuwag ta. Hapit na magtulog at tuwiga itong relasyon. Wa may nahitabo. Wa mo ko hinipusan. Kaya imong income, tuwa sa imong pamilya tanan. May pa, para makadiskarte ko, ikaw, way makasagabal sa imuha, magbulag na lang ta.
1: Ayaw pa gana, Jim. Dili ta magbulag. Mahal ta ka.
2: Magunsa man ang mahal-mahal niya, oish. Nga wala yung nahitabo. Na ako'y pangandoy, Jonas. Taas akong pangandoy nga makawa sa kalisod. May nalang makatilaw tagkaharuhay. Pero kung sa imo ko magsalig, sa ako mga ginikanan, wala'y mahitabo. Muna mo diskarte ko. Magbulag ta para dili ka makasagabal sa ako agdi po kung makasagabal sa imo ha.
1: Diskarte lang ko, di lang ta magbulag.
2: Hambat. Ikapoy na ko.

asa man ko aniha. Ay. Ato sa na hini. Mining mamunggit pa. Pahalag himo na tagkabit basta kagkwartahan. Bakon sa manang ulit tao. Nyaway datong. Wala gihapon. Usahay. Pahimos lang bata. Ako. Pahalag himo kagkabit basta kay labinag politiko nga tao. Congressman ba? Or basta kay makwarta na to. Tutal di masan ikabantahan akong hitsura ba? Bahala na ka, Junas. Basta magigbulan ako sa imo, ha? Diri, mag-stambay ko.

gilamok man lang ko diri. Ay, wala man ginidool nga. Naray mo si Plat. Pero wag ginidool diri nga na idatong. May pamusulod ko gimnananda. Eh, di amang ko'y 300. Ako ni kapital pag sulod sa imnanan, may lamot. Order ko minunan gamay. Masin mo dool sa ko. Ato ko dito. Mangita ko gimnanan.

0: Merdi pun tidak. Dengan sirup tahu salat. Salat kah? Kali tahu. Anak-anak bisa. Ya kah? Paglingkod ko diha, kung na'y musulod nga tao, makita rin ko. Ma-enjoy pa ko dire. Murag mga kortahan naman ulo dire. Order ko isa kayo mga nanay.
1: Ah, miss, kung sa'yo ito ah?
0: Ah, gano'n itong birthday? Isa ka buo?
1: Ah, oh, sige. Kaya lang, kulat lang. Okay, balik din.
0: Kasi makulat ko. Kanang lalaki nga, isa. Sige, tanaw dres ako. Tanaw na akong rekortahan. Wow, ha? Ang rilo. Mahalang yun ang rilo. Naikwintas niya. Sipat mo sa dres ako. Kalitay ko. Murag na niit siya. Napakoy ka. Ano wala? Ala. Bitindog. Nagpaporma siya. Murag mo dool sa ko. Ito na o dire. Pasumangi lang kung huwag ko makabantay.
1: Hello, miss.
0: Oh, ang saya to, sir.
1: Ikaw lang isa?
0: Oo, sir.
1: O, ikaw ba niyo mag-ipaabot niyo?
0: Ah, wala. Pabugno lang.
1: Ah. Pwede ba ka-juhin?
0: Ah. Sinaki ka uban?
1: Ah, nananghin ako to sa sakbang. Aloy ko sa'yo mo nga rin inusara ka din eh.
0: Ah, di rin lang sa para pawalas ka lang ay.
1: Doon ako si Dilis.
0: Ah, ako si Jamer.
1: Hello, Jim. Kumusta?
0: Okay lang.
1: Balingkura ko, ha? Dunga ka na itong orde. Kasi gusto kang pulutan.
0: Ay, mauli na ko, Davis.
1: Yan, tuta ka. Asa ka nilang, ha? Kay manangit siya kung kauban ako.
0: Oh, masimahasan na ka.
1: Wala ko'y problema. Yan, tuta ka.

0: kan indot sa iyong motor.
1: Sakay!
0: Ah, iba niyong motor?
1: Lisod po magungat ang motor nga dili ato.
0: Dali, sakay. Iyato ta ka sa inyo, ha? Ah, masinakasol na ko sa iyo, ha?
1: Walay problema. Sige na.
0: Basta inimasuko nga, misakay ko sa iyo, ha?
1: Wala lagi problema. Sige na, sakay na.
0: Ah, sige.
1: Eh, sige na.

0: Anton, mangayanta ko sa imong number or account name, ha?
1: Oh, Yara. Salamat, Tod, ha, sa pangatod.
0: Okay, basi matingala ka nga. Wa makapunbok sa imo, ha? Akong number nga manawag sa imo, ha? Tubaga lang, ha? Okay na sa imo, ha? Huwag di ko makadisturbo.
1: Oh, Divis.
0: Account name, ha?
1: Ora ya, Benchima.
0: Oh, sige. Sweet dreams.
1: Salamat sa imong pagkatod.
0: Way problema. Basin pwede ta ka kuhaon diri ugma o sunod adlaw. Kung okay na sa imo, ha? O okay lingaw.
1: Ah, oh, pwede kayo. Pero manawag sa ka. Magchat sa ka. Basin og nakalakaw ko.
0: Okay, okay. Siya to sa ko.

Murang kidungo ka nga akong pandoy. Nga marmabaton ko ka. Tao ka. Nay mahimo. Bata pa siya. Kurtahan to nga klase. Kayang kwintas. Kurtahan kito nga klase. Kine. Matuman na gina ko mga pangandoy.

0: Masensitivis ni. Hello, Davis?
1: May nga bisag mo makapunbok sa imo ha.
0: Ibalo ko, may laing manawag sa ko ha.
1: Sure ka? Uy, may laing manawag?
0: Wala.
1: Bakanti ka karon?
0: Oo. Basta ikaw, bakanti ko.
1: Mau ba? Sige, anahon ta ka. Manglaang ta. Yan na po ko importante nga tuyo sa imo ha.
0: Unsa ka na?
1: Kung magkita na ta. Anahon ta sa kasi inyo ha.
0: Oh, sige, magulat ko ha. Maligo sa daan ko.
1: Oh, papres ko ha. Oh, sige. Pagin ko mahamang kaligo na ako diha sa inyo.
0: Okay, sige. Magpaabot ko. Jim, maasa ka? Amo lang ako ma. Nagkita na ba ni Jonas gagani? Ingon siya mo, anhi daw siya. Ay, nalas Jonas, nilakaw ko ma. Ano mo lakaw magkangam? Huyab man ni mo, muan haman na diri. O sa may trabaho din ni mo. Basta ang namo lakaw ko, ha? Pamagyapon si Pulos kiyapon, magun sa man siya diri. Noon sa man taong ka, Jim, mao siya Pulos. Nakatabang ba yagyapon si Jonas diri sa amo, ah? Sa inyo, halagi ma. Pero sa akong mga pangandoy, layo ra kay siya, di siya makatabang diri sa ko, ah. Ing na lang nga, lakaw ko. Para maulin rin siya. O sa ipaabuto niya diri nga mo lakaw ko. Asa mare ka mo adto? Basta mo lakaw ko ma.
2: Jima, mo ni si Jonas.
0: Paing na lang ang nilakaw ko. Di na siya magpaabot kay pasindukan ko makauling.

0: Salamat ha.
1: Ah, masay ikaw, Davis. May problema.
0: Wow. Ah, huwag mo kayo kumakalistor. Huwag di ka busy.
1: Oh, wala man. Okay na lagi ko.
0: Tara, mangaon ta sa gawas.
1: Gawas na ganit ni.
0: Oh, pili tagananan.
1: Ah, sige. Timingan mo. Asap ko man ni hapon. Pero wala rin po kayo kwarta.
0: Wala problema. Pag man natong pagpangaon, abisag dito na ta mag-istorya sa kananan.
1: Ah, sige. Manguyam ka sa ko, ah, Davis?
0: Kung okay lang si mo, ha?
1: Ah, mas indiligan na ni mong mga ginikanan sa kuha kay pobre rabay ako. Unya ka mo adunahan.
0: Walay dato o walay pobre sa gugma. Nahigugma ko, kalipay ka na ako. May man yung mag-ubaning na yung mahimo. Sa imong tanong, na yung kami mahimo.
1: Mura, kasi imong porma, mura na amoy kaya.
0: Ah, dili po dingon. Naanag yapon, pero dili hilabi. Pero madawat ka ko nimo.
1: Kung tinudanay na imo, wala problema.
0: Hagoan ba ni ako di pag-ari diri kung dili pa ni tinudanay.
1: Di man kay pasin gihimo lang ko nimo lingaw.
0: Malingaw magyuta basta magkasinabtanay. Labi na kung imo na kong sugton, dawaton ko nimo. Malingaw gyud kog maayo, malipay. Ipailayla ta dayon kasi ako maginikanan. Para mahibalo ka kung unsame.
1: Kano sa amin?
0: Bisan ka ron. Lawatan ko ni ma.
1: Ah, sige. Lawatan ta ka.
0: So, kita na.
1: Siyempre.
0: Be, bisag nagantao di ang atong atbang pakisa ko, be.
1: Bahala ka.
0: Manglakaw ta ka ron, Taton, at utas balay. Ipailalata ka sa kong maginikanan.

0: Ma? Oh, Dibes. Kinsa ka nakauban ni mo?
1: Ma, palalab na ako.
2: Palalab ni mo? Oh, may gabi i... Isi pangalan? Jima pa.
0: Jima, sir. Kadako silang balay. Kanindot sila mga gamit ng resulot sa ilang balay.
1: Ah,
0: lingkod, day. Salamat, ma'am. Davis, kadako pa ni silang balay. Kanindot kayo mga gamit, tiriyo. Di ba na yung basta-basta yung pamilya?
1: Ah, nalahiga may mahimo. Pero dili na ako sa ako ni mga ginikanan, ha? Ako nagtrabaho pa ko. So, makapasar na ako sa imo, ha?
0: Kung sa estudyante pa, 98 ang imong average stress ako, ha?
1: Wow, ha? So, dili na ako maulaw sa imo, ha?
0: Gano maulaw man ka?
1: Di ba, kay basin gusto ginimo ka ng grabe murag palasyo na ginong balay ba?
0: Uy, kaya kanindot na sa inyong balay? Inyo itong sakinan nga tulo?
1: Oo, ako itong isa. Kay papa ang isa, kay mama. Pero ang ganang isa, wa, kayo na gamit. Kay mag-uban man kanon sila mama magpapa sa sakinan ni papa. O sa'yo, ako ng hulman. Pero ako agi ng kotse.
0: Pasakyan niya ako, ha?
1: Oo!
0: Basta, manuroy tayo, sakay ta. Dilita mag-motor.
1: Ah, tara, ito na kasi inyo, ha?
0: Oo, oh, muli na ako. Sir?
1: Oo. Oh.
0: Muli na ako, sir. Ma'am, nala sige, Davis, ihatod.
1: Okay, ma. Ito sa ako, ma. Ihatod sa ako ni. Jema, tara.

0: Oh, Jonas, napakadiri. Nakatulog man ako diri sa inyong sopa. Nagpaabot sa imo, ha? Por Diyos, por santo ka na wala makampauli. Alas 11 na, Jim. Asa man ikagikan? Nilaag ko na ako'y mga barkada ng kauban. O kita na natatoy ng laag. Naingom na ko ni mama ni mo nga mo anhi ko. Na ako'y mga barkada ng kauban, lisod kayo na aka. Marami, alas 11 na, ha? Sige, pauli na ko. O sige na, pauli na sa inyo, ha?
1: Jim, ha? Nakatulog na lang na si Jonas diha. Pero ikaw, karon pa kan pauli.
0: Ah, nabisi lang pa. Naglami among panaguman sa akong mga barkada.
1: Mao ba? Jonas. Ah, sige, no, mupauli na ko, no. Mubalik ra, Ugma. Jim, ha? Mubalik ra.
0: Ay, sagbalik din, Ugma. Unagyan po kayo lakaw.
1: Dili ba ko pwede mo, Uban?
0: Na ako'y mga barkada. Puros may mga babae. Dili pwedeng lalaki.
1: Mama, Uban. Oh, sige, sige.

Ako pa ni mo, Jonas. Sundi na si Jimang akong anak para may balan mo tinuod bagid nga iyan ng mga barkada nga mga puros babae ang kauban. Mone plano na ako nung. Ayaw lang pahiring. Panidiko no na siya. Oo. Ugma mula ka na po na ugma. Panidan ako nung.

para si Jiman. Pagtindog-tindog ka. Oh, naiksakinan niya may hulong sa iyang tungod. Oh, may kanawag ang lalaki. Midol si Jiman. Oh, gihagkan siya sa lalaki, bigga ko si Jiman. Bisa na yung mga tao nga nagagayagi, nagkako sila. Jiman! Hindi na ako makaya pagdanaw. Tama na nga nakita na ako nga na makaksya din sa kuwa nga dili din mga barkada nga babae ang kauban. Nari siya lalaki. Mag-istorya na kita, Jiman. Mag-istorya na kita.

0: Oh, Judas, dia malaikat ini.
1: Dia nang pangabot ko sa imo. Pwede mo mag-istorya kita.
0: Happy talason si. Katulogon ako.
1: Kumustang banding niyo sa inyong mga barkada?
0: Okay naman.
1: Jim, ano nabuhat mong kinikan ako?
0: Nabuhat noon sa?
1: Gisundan ko ikaw. Nakita ta ka nga nagtinog-tinog dahil pagkataw-taon na may hunong sakyanan. May gawas akong sa kalalaki. Huwag may case ka ni mo, biga ko sabka kaniya.
0: Oh,
1: grabe ka naman. Ako na rin kamot ko kung hindi ko makasala ka ni mo.
0: O karon nakita na ni mo. Di ba kayong nantana ka mabulag na kita? Pero ikaw yung magdumili.
1: Tungod kay mahal ta ka. Pero gibaliwala ni mo.
0: Gibaliwala na ako kay gusto na ko makigbulag sa imo. Kay maura bang gyapon. Wala man ko'y mapaabot sa imo ha.
1: Jim, nakagyapon ko'y pangandoy bisan pobre ako.
0: Ayaw kong damayas sa imong pagkapobre. Paningkamot ugay mo ha, nga makahuas ka sa kalisod. Kaya ako nangandoy lang ko. Nakita na ako kong pangandoy. Ang lalaki nga makahuas ka na ako sa kalisod usab, may nalang makatila akong kaharuhay. Pero dili lang na para sa ko, para po na sa kong maginikanan. Dili ko magsolo, apil sila naman magpapa. Pero kung ikaw akong saligan, Jonas, ngit-ngit pa o itumpa sa alkitra na ako maangkon niya kanimo.
1: Chima!
2: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
3: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsa imong hangi bati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Unya, dali na pag kumasakit. Kana siya, nag-inom na din po anong Capricorn. Unya, may na akong tulog, din akong hugaw po, may po din taghanap po kay ngihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon, muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon ako magpakawana kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
3: Thank you, kaayo na ha. O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tayong plus.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Uh-huh.
6: Ako din nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Uh-huh. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
5: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ba daw mag-uli.
5: Mm.
6: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: Oh, so, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon na pagyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naani siya gitawag nga boklisen ng pampaganas pagkaon o makatabang po ang boklisen sa pagkatulog. Napo ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayon. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito ang atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na to nga nawala ang ganas sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: Paulina. Paulina. O kayo na pagunaw na diri ka nako. Wa na kay mapaabot sa ko ah. O kayo na kusikay mong oras nga magapabot-abot ka diri sa ko ah.
1: Di masakit kayo mong gibuhat diri ka nako.
0: Para di na ka masakitan, kalimtin ako. Nakita na nimo. Gusto na ko makigbulag sa imo ha. Nakita na sab nimo ang lalaki nga may makahawas ka na ako sa kalisod.
1: Manginawad ko magmalipayon ka. Sige, anto na ko. Grabe di mo. Hapit na tulong katuig atong relasyon. Ganindot na lang ganyan to.
0: Tulong na katuig hapit. Pero wala na hitabo. Wa pa ko'y nakita ng improvement sa atong relasyon. Busa, mo diskarte ko. Mauni ka akong diskarte ka ron. Nakakita na kong tao nga makahawas ka na ako sa kalisod uban sa akong maginikanin. Makakita pa kasi lang Pinoyanan. Makaingong yuk ka nga. Maunay nang ipangandoy ni Jima.
1: Nga ni kamot mo ko, Jima. Ning kamot mo ko.
0: Ingon pa, happy tayo magtulog at tuwi gantong relasyon. Wala mo kinakita ng improvement. So paning kamot pagpadayon para sa imong haug, sa imong pamilya. Kay na kay mga igsoon sab nga nagkinanglan sa imong tapang. Sige na, uli na kay gabiin na kayo. Upahulay pa ko. O kalimti na ako.
1: Sige, ato na ako.
0: Ay, napagbalik-balik, diri.

0: Oy, Jonas!
1: Nang? Gimingaw na ko sa inyo, Hanang. Di doon lang ko dire. Ah, kumusta si Ima, Nang?
0: Ah, ato ha, uban-uban sa iyang gipuli sa imo, ha? Kanon naman sa sundoon dire, magkutsi.
1: Ah, sige lang, Nang. Malipayo na lang si Ima, malipayo na lang po ko.
0: Kalo, ipuntaan ni mo, Jonas.
1: O, Nang, oh, nagdala ko karni, Nang. Kamu nila bahala ni na mga panakot sa mga ni. Ay, nga nung nagdala pa mintawang ka nga. Wa naman mo ni Jima.
0: Pero sige lang, no.
1: Ang ako lang, suod lang kita. Mga maayo mamudri ka na ako. Di gapon ko kalimot sa inyo, ha, kung naya ako, ha.
0: O sa may lingaw ni mo karon.
1: O na, Nang. Nakahipos-hipos mangyapong kong kwarta. Muna nga, na ako manghod. May nagdumala sa akong groseryhan gamay. Ako nang ibutang dito sa murag dol-dol sa mga barangay. Na ako sa cruising. Para pag malabyan sa mga naimaninda po nga mo ginagmay ng mga tarisari, dito mangumpras ako, ha?
0: Ah, maupa, nag-wholesale kibali ka.
1: Oo, Nang. Ah, naka tigom-tigom ang yapong kukwarta. Nakakapital yapong ko hapit 200,000. Huwag ako magtuo.
0: Mauba?
1: Oo. O yung uban na stock, ipautang ko sa taga-panel. Nama ako pong iminainan ang pagbayad. Nama na, ako mamanghod. May nagdumala dito kaya ako hinainagyan pong trabaho. O bisita sa akong negosyo. Ako mamanghod, bisulduan ako. Sila ra. Tulo man ako ang mamanghod babae. Yan na isa kalalaki, nag-eskwela. Yan pagkagabi na saan, ako na puno bantay. Taman mga alas 8. Isa na lang ako ang manghod ang mabilin para helper na ako. Ubay-ubay sa mga mangumprahay sa...
0: Ay, mahinaot din mo lambo pag gina, Jonas.
1: Sige lang, Nang. Damay gapon mo na ini.

0: pastilan junas kadaghan pa rin sa mga customer. O dali mo dali nang dali dali kay mga unta sagira sila na may kumaikso na nag-hire po kong mga dugang tindira lagi na kay di ba kaapas unya to ako itukod po dito to sila ni mamag papa po dito nagatiman o nagtukod na po kang usang katindahan no o nang mora may makaya yan nana ko'y duha pa nilang mag-deliveran din sa koan. O ba, ang kas, magtangon sa nako, pagbalik nila, bayad na po ko. Ano na, doon ako sila mama dito, napoy tulog ka, tindira sa dito, doha ka laki. Ano ba dito? Bot, pasabot ni mo doon doon, ano yung mong groseryhan doon? O nang, kamot lang yung tahon. May nila makatilaw tali ka ng, wala tumatilaw sa una. Ay, grabe no. O, dali, dali, dali, dali, sulod doon. Nang, di mangisnak na, dali.
1: Boy! Boss! Boss, nitawag sa'yo mo ha? Unsa man, boss? Ato sa palingki ka, pagpalit dito og isda, ha? Og karne, ha? O sa kilo. Boss! O, gamita lang itong motor. Pagdali, ha? Sige, boss, balik na rin ko, boss. Nang, no, hulat-hulaton sa nato, ha? Hulat-hulaton sa nato, inyo to. Ayaw na siguro dong! Ayaw? Tuan, nagpalit na dan untong isa kilo karne o isda. Kunya magdala mo sa kasako nga bugas, ha? Ay, na doon, maulaw na ito, dir, mapewa na lang lagi mi mo anhi. Sige lang kaya ako nipagawa sa bugas, pakarga na ako ipatod tamo, ha? Sus ka ulaw ni inid dong. Sige lang nang. Suod man ta, tungo ni Jima. Pero si Jima lang, wala lang makapaabot sa ko ang pagpalingkamot. Ay, kalimti na katodong. Makita pagkaglabaw sa mong anak, oy. May pagkasalbahis na akong anak dili na gani magtabang-tabang sa kuha sa pagpanuro yung sudan. Tudang ba sinog magluto ka ugma? Daday mong sudan din nang singganahan ako mga trabahantin ako. Ha? Kami mag-deliver din sa'yo mo dong. Kasi magluto ko dong, otsaban. Kana mga gulay nang. Otsa lang ko, dadalang din eh. Kay palitan na itong daghan, ha? Sige dong, sige dong.

0: kalagot. Asa ka na si Davis? Naon sa Kajima? Ay, kalagot yung tawa na. Nagpaabot ko dito sa mong giing na dito may magkita. Wala makaabot. Wala ka ni Chad.
1: Mau ba?
0: Asa man di siya? Ambot ka ni pa. Asa ni padulong ning tawanan ni? Tawagan, di mo tubag. Sipa mo lakaw sa ko. At doon ako dito sa mong tagpuan. Nala sige, di ka mauban sa mo ah. Asa man paingon? Mabto kay Juna sa iyang tindahan. Mag-deliver magsudaan. Sa tindahan? Tindahan ko na lang may groseryhan as Jonas. Duhan nag-ikabuok. Kita pa lang kasos. Dako na yung groseryhan dito na yung mga tindira niya dito. Asinso na si Jonas, oy. Mau ba? Oo. Siya to sa amin, di magkakamuban. At doon ako si Davis. Asa man yung tawhanan niyo? Kanina rin ko din pumaabot sa kitalin akong tinsirik. Tindog, may lingkod. Tawagan ako. Kalagot kinitawa na asa man eh. Sasamang ka!
2: Uli na lang sa inyo!
0: Di ako nagpaabot ko diri at pauli ang magkunin mo, di ba? Karumuan hika?
2: Busy kay ko. Sige na, pauli sa inyo ha.
0: Davis, kasi itong mabay.
2: Wala. Sige na.
0: Hello? Kinsan eh?
2: Boy of the Davis. Dami karon sa lodge.
0: Asa man si Davis, may pasultiar ako?
2: Hello?
0: Ano ako sa lodge? Kinsan itong mabay?
2: Ging nang tagag-uli na kasi pangutan na pa ka din ha.
0: Salpais ka, Davis. Ang babae niya, kauban.
2: Ging pangutan na. Sige na. Palungunan ako din. Palungunan ako.
0: Davis! Davis! Davis! Salpais ka, Davis. Wala pa hindi kauban niya nga babae din sa lunch. Pauli na lang ako. Salpahis ka, Jimmy. Salpahis ka!

0: Oh, ngono lagi lah kah?
1: Sal bahis ka, Davis. Kaya nga, no? Grabing pumaamot ako dito sa kitaanan na mo. Pagtawag na ko si Yama. Naibabait, nakasulti na ako. Ano daw sila sa lodge? Sana yung nakisulti ko kay Davis. Matod pa niya. Papauliw na daw ako niya din sa tuwa. Dinalin ako si pangutana.
0: Sa sobrang niyong pangandoy, Mauna. Nalipay tuod ka. Pero, karon unsa may resulta. Sige na. Pahulay dito kay mo at tumila ni Jonas.
1: Mag-usap mo dito, ma.
0: At tuon mo ni Jonas. Nyaingon ni Jonas, kung ganahan daw ko mo trabaho dito, mo trabaho ko. Siya na isuldo sa koa. Kami ni Papa ni mo. Sa tigripakras Papa ni mo, oil, asukar, kaming duha.
1: Mo trabaho mo? Kaya na ni Jonas suldohan?
0: Walang kakabalo. Grabe pag siya pagkalit ni Jonas tungod sa iyong kabuutan. Daghan kay customer o eh. Mga komprador na nai nagtinda-tinda diha mangumpra sa iya ha. Dito na kayo mo trabaho. Adlawan mi niyag 500. O asa pa mi, duha mi kabuok ni mama ni mo di. Sa kalibong adlaw na mo, di na si mama ni mo maninda.
1: Oh, pwede mo ban sa inyo ma? Ay, ikaw, uban ka. Sige mo, uban ko.

0: Oh, nakita nimo na Jim, ah. Oh, dakay kang customer.
1: Asa man si Jonas pa?
0: Ana sulod. Ang sulod po meron.
1: Adali diri, anak. Para magkita mo ni Jonas. Kanagang customer. Anaras, Jonas. Iyang manghod po yung nagkasin, eh. Para si Jonas, anak.
0: Nang!
2: Nung! Oh.
0: Uy! Jima!
1: Ah!
0: Musta?
1: Niuban lang ko nila mama ko, papa ko. Iyong lagi nila daw nga. Trabaho na sila sa imo, ha?
0: Oo. Para din na si mama niyo mag... Luto-luto. Pakripak na lang silang mga sukar niya, oil. Kung wala na, absa-unsa na lang. Magpile-pile niya sa mga tagak na star. Para pagplastar.
1: Kumusta na ka?
0: Okay na. Adali, lingkod. Isto-isto rita.
1: Ah, salamat.
0: Ah, Jonas, ato sa amin dito. Magkripak sa amin kuwen. O nang, sige na. Tuwa na dito. Tuwa nang masilupin. Tuwa nang imbudo dito. Ah, ikaw nung, sa asukar lang ka nung. Ah, sige Jonas. Para sa amin din eh.
1: Oo pa. Congrats, Jonas.
0: Salamat.
1: Ano na ba kaya hilain?
0: Wala sa. Dilin ako ni Ana.
1: Ang sibot pa sabot din mo.
0: Wala na akong magpatunong kuya. Magpaabot na lang ko kung na'y magpakita.
1: Wala ka na ba'y plano? Dili ka na ako magbalik.
0: Oh. Ikaw rin nagsulti. Kakalimutan ta ka, di ba? Di ba, ingon ka?
1: Silo alang ko ato.
0: Ya, tapos na naimo ha. Ano, mag-goal pa man ka nga kwartahan mo tong lalaki gapon.
1: Salbahis ya.
0: Salbahis? Unsa ka pagkasalbahis?
1: Nasilaing babae.
0: Mao ba? Kaya nagbulag na mo.
1: Natural, nagbulag ako sa iya. Wala na pa kay plano makapalik ka na ako.
0: Wala na. Ikaw nagtudlo sa ko, kakalimutan ta ka. Ginahinayang takas pagkikalimot. Giwala sa kong unaw nagkasing-kasing. Nagpadayon ko sa pagpaningkamot. Nakabuo.

Sige lang, makakita ka ng lalaki. Matarong. Ako ang tato, pero ingon man niyong kalimutan ta ka kaya nakakita ka nagmakahawa sa kanimus kalisod. Buganahan ka man nirbaho din sa ko, ha? Kulang kong trabante. Himon ko niyong tindira. Pwede lang si mo, ha? Manalang tulong mo ni mama, papa di mo. Si papa ni mo, gisuldoan ako 500. Pero sunod na alam 600 na ako siya sa mama ni mo, maor gihapon. Kugihan kay sila. Ang tindira na ko, 500 gihapon. Sige, mag-apply na lang ko, tiri sa'yo mga. May pa. Makakita rin yapong ang-pares din eh. Wapa man ka. Ikaw, daddy, lining ka sa ko, ah. Wala na. Diba lo ko nga, wala kay gugmadri ka na ako. Diba, sula na ko ang tanan, Jonas. Sige lang. At least nga, naka-experience ka. Sige lang, makakita rin kang lalaki. Nga mo tinuod yun yung kanima. Jonas. Ato lang tayo mo, damgo lang tong tanan na tong paranguyan. Sa hapit na tulog at tuig, pero ikaw may buhay, di ba? Ako padayon ako sa pagkikalimot sa itong relasyon ka ni Adto. Padayon lang ikaw. Magpaabot na lang ko kung na ay babae nga gitagana tiri ka na ako. Basin pa, na makabato na ako glaing hinigugman. Oh, sige. Balik lang ka tiri ugma. Kung gusto niyo mong trabaho, ha?

0: Sukad niya ito, Kuya Ern, nga nahim akong tindera ni Jonas, hantod karon. Sakit kayo hunaw-naon, Kuya Ern. Gibasulan ako ang tanan. Karon nakakita na si Jonas o babae nga naapod kaya. Hantod nga may show up na silag maayo. Huwag ako nagpabilin nga sinaligan lang yapo ni Jonas na tindera. Uban sa akong maginikanan na natigripak o oil o asukar akong inahan. Huwag si Jonas, nanay duha ka mga anak, uban sa iyong asawa. Pero dili na ako mahikalimta ng among kagahapon ni Jonas, pero sayop na ako ang tanan. O nahantod ka ron, aniya, tindera ni Jonas. Panginaot ko kayo makahatag ng inspirasyon sa uban nga naminaw karan. Daghan kayong salamat sa paghatag ni mo kinabuhi sa akong kaagi. Ang imo magtatampo, Jema. Okay, ay kalimtin ninyo mga higala, no? Atong mga product, mao ning pinaka-the best para sa inyo, ha? Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kapi naman galing mga higala, ay Coffee Corn Gold. O baka sa atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee na pangpadugang og energy, babae o lalaki. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga plus para sa tibuok pamilya. O sa kaming na ito nga Supremo Herbal Oil. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary nga mga estudyante. Nerviplex Syrup sila mga inahan. O sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong anawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pataas o patigulang ang mga edad pwede mo take niya. Sa 13 anyos, no? O sa atong B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. Para sa mga higala na ito, nakatagamtam diya, umurag na manusok sa tiil, kalit, muikging na lang ka, kaya murag itusok ka, o magbinho niyong kamot o tiil. Malibihan na, matambala na, matabangan, nga mawala na. Pinagis pagmintinar, pag-inom sa itong B40 Capsule. O naminusap sa itong dagang health problem ang itikar, Megacar Soft Gel Capsule. O sa itong Fairbite Capsule, no? Para sa mga quick o dugo, mag-Fairbite Capsule mo. Kana maglipong-lipong, luspad tanahon, ya dry ang lawas tanahon, ya nindot po kayo sa mga bagong nanganak, mag-Fairbite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Kinis Kuya Ern, ang inyong
1: Dr. Len!
0: Bye-bye, o God bless ka na itong tanahin.

0: Tigpaminaw, welcome na po sa atong program karong adlaw. Yes, Dr. Choi. Prime gani si Dr. Choi. Ato ganang i-welcome no kay palangga ka nato ding doktor kay kung wala ni, wala gyud tambag nga mahimo din hi on air, di ba? Hello Dr. Choi, maayong adlaw gani mo din ha. Kumusta ang kinabuhi?
1: Yes, ma'am, maayong adlaw og thank you kaayo sa ato mga listeners diha no. Okay raman no, laban okay lang tani.
0: Dok okay kay dok.
1: Oh, duty na po tani. So, ana ra gyud na gika clinic, may mga blessing ginagmay. Og pasalamat ta no. Sa Ginoo nga di ata diri karon nakatabang ra pud ta sa atong mga friends diri on air no. So managiawhag ta mo nga pag-send mo sa inyo ang mga messages or pwede sila sa Facebook na ko nga Doc Choi no, mag-send ditong mga messages pa shout out or unsa pa mga kanang inquiries nila no or positive feedback ba sa mga products nato nga nagamit nila no.
0: Then Doc, shout out po sa tanang mga kugihan din na bisan naasa nang adapita na sila no.
1: Yeah.
0: Shout out kaninyong tanan. Ilabi na gid sa mga nagasuporta sa ato ang mga supplements. Ilabi na to nagainom sa atong coffee corn. A shout out kay ninyong tanan sa mga naghaplas sa atong orayon. Ilabi na gid sa ato ang haplas karon nga bag-o nga atong Supremo oil no nga para sa panuhot, para pod sa mga pamaol din ha, unsa pa na din ha no, naa na tay Supremo oil, kauban na siya sa atong orayon nga oil no. Okay, so shout out gihapon sa tanan nga mga of course sa Suking Tigpaminaw, perming kanunang namati sa atong programa. So shout out ninyong tanan. Ilabi na gyud sa atong mga suki nga mga texter senders, no? Thank you kay ninyong tanan sa inyong suporta. So dirita mo basa na dayon ta sa ato ang mga nag-message diri sa hotline. Gi-invite mo ang atong hotline number 0909-304-8924. So first nato nga mga nag-message, ang iya ang last 4 digit kay 7226 sa 0985. Ingon siya diri, Doc, unsa maning akong sakit? Dugay na ni. Sakit akong balakang or hawak, sakit pod ding akong puson, side sa wala. Unya, sakit pod akong tuhod. Nagpa-check up na ko, Doc, sa laboratory o sa ihi. Unya, Doc, magsakit gihapon akong hawak. Mag-init siyag maayo. Unsa kahaning sakita, Doc? Kaya akong edad 77 na raba, no? Tapos, taga ko anda siya, Doc, taga Santa Josefa.
1: Yes, kanang dili raman sakit mangihi no. Wala ra in anak nga reklamo niya.
0: Wala ra dok, pero puson niya dok sakit, yang hawak, balikawang, tanan pati sa tuhod. Daghang sakit ni si nanay.
1: Basin siguro diabetic ni siya, kay over the body naman ng iyang sakit no. So lang siguro pa check up di anay, basin taas kag uric acid, taas ka og sugar or taas ka cholesterol no. And then kasagaran kung sakit apil ang puson or ginagmay nga back pain, basin na siya gamay nga UTI or ginagmay nga UTI, magpa-apila lang po siya og urinalysis no. Pero if ever morag big yun or negative ra, mas better siguro nga magpa-ultrasound whole abdomen, no? To rule out kidney stones, to rule out gallbladder stones, no? Pero for now, siguro, inom siya siya B-complex, dayon. Katong ako ang gi-request sa iya nga basic lang, no? Urinalysis, sugar, uric, o cholesterol test, no? Unya na lang ng ultrasound kung negative ra ang uban ani. Inig mag-urinalysis, nga na-indication, nga na-mga kidney stones, like mga bala sa iyang ihi, no? May mga crystals, or na-ay red blood cell nga positive, no? Labi na, pila na edad ni nanay. Siyempre, wala
0: 77.
1: Yeah, so wala na dito expect nga na-ay dugo iyang ihi, di ba? Nga no, na-amay ang uban, di ba, marang mapula ay mga ihi kung nag-mens ka. So, di na gito mag-expect, ana. So, kung na ay mga dugo ang ihi ni nanay, isa rin yun ay posibilidad, ana. Basi na siya mga kidney stones, no? So, muto'y nakasamad-samad sa mga agianan sa ihi niya, if ever. No? So, muna ang ato ang kuanay. So, ayaw dugay-dugayan ay, kay basi na kay UTI, basi kinahanglan dyan kang antibiotic, no? So, muna siya. For now, inom ka sa ato ang B-complex. Pwede mo pari sa nung mega care, no? Haroon, basin mga nerve lang na, no? Or mga neuropathy, nerve pains lang na siya, no? So, hopefully, nerve pains lang. Pero kung na yung mga UTI or signs of mga kidney stones, so, nalang dyan na siya additional ng mga tambal, anak, ma'am.
0: Okay, Doc. Pero gani, nag-iskot siya ni Dridok no nga, nakapacheck up na siya, na siya mga laboratory sa IHI, no? Pero

0: wala siya gamen siya nung unsa jud nakita niya dito.
1: So better siguro since naka-laboratory na siya, so balik siya atong doktor nga nag-request niya. Istoryahan na inyong doktor, pangutan duk, inana, unsa may pasabot ani ako mga laboratories, inana no. So I'm sure ang iyang doktor mo sabot jud po na labi na idara na si nanay no. So i-explain gid po na niya, no? So, mas better siguro, Nay, kung maadto ka sa clinic sa doktor, dapat na kay kauban. Labi na mga batanon, dilik po ng prehapon ni mo. O senior na, no? Ayaw. Mas better siguro, batanon-batanon, haron mo'y ma-instruckan sa doktor, mo'y makadumdum sa tong ipang istorya sa doktor sa imo.
0: Tinuod dyan na, do, kay makarelate ko, anak, bitawang dilik biya lalim na magpa-check up ta kay pasyente biya ta anak nga time. Dayon, kung kita ra magsulo lahi bi kay dokno kay wala maka-remind ba nga mo ni gingon sa doktor inguna nakita mismo nga pasyente bi dili bitaw ka na ho nagtarong labi na nga naa tagi pangbati dina sa tong mga sakit-sakit nga ikaw ra mo adto di ba maguban po kag senior pod nga dali pod malimot na sulami igyuto nga gi-advise sa doktora no nga naa tay kana ang insaktong edad nga insakto nga makasabot aron makaparemind no or mahiskutan tungon sa angay niya mga buhaton nga makatabang saya adok no nga mao ni siya dapat buhaton nato nay tay na namo ni ingon ni doktor.
1: Yes, tinod na. So dapat sa mga elderly mas maayo gyud nga na jud sila kuyog inig pa check up nila.
0: Okay. So nay aside ani nay ba basi mo pa kakatry sa atong coffee corner nay aron lami pod kayo imong katulog no magabi e base na po kay problema mo bawas sa imo ang kana ang imong pagpupo ba no. I-try atong coffee corner ayo paginom anang mga coffee bean nga magpalpitate ka so ayaw na i-try ang atong coffee corn basin mo angay ka kay daghan kay sa atong mga senior citizen din ha nga mo ni gipanggamit nila giinom nila before bedtime para lami kay ilang katulog tapos magihi-ihi sila pagka morning lami pud lang pagbawas sa ila ang mga kana ang stool, no, inana. Dayon nay, mas maayo po mag-nerviplex. Kuan ka nay, nerviplex AE. Kung kulang po kagkatulog, maayo kay labi na sakit imo ang mga balakang, sakit ng imong mga, unsa pa ng mga joints niya, dok. No, marag maglisod bigit ang katulog, ana. So, i-try po nay ang ato ang nerviplex AE. Diba, dok? Maayo ni nanay?
1: Yes, tinood na, no? Nerviplex AE, nanasyal multivitamins, pagkanakaon, pagkanatulog, para sa mga elderly na ito, nga mo ingon dyan, nasag, mura ko manok, no? Tulog manok, na dali rama, higmata, no? O, sayo sa buntag, badyod mata, no? So, inana, no? So, isa magani sa reason nga, koan is ang melatonin na to nga hormones atong lawas as we age or kung stress ta muubos na siya no. So muna nga ang uban kung dili madala og multivitamins with buklisin and iron mag additional na ko og melatonin no nga tambal no kanang para na sleep well no inana. So muna siya ang at bedtime no pero kung madala na to sa atong multivitamins nga naay pagkanakaon og tulog sama sa atong nerviplex AE kana siguro.
0: Oo, then ubadan pa jud nato sa ato ang coffee corn so mas lami jud kayo ang katulog no mga kahigalaan nato. So thank you so much nanay sa imong pagpadala sa imo ang message na appreciate gid kay namo nanay no nga nag-message ka or base nakasugo ra kasi imong apo nga mag-message kay di kita pwede mudawat og mga calls no mga tawag sa phone. All right.
1: Yeah, napo koy patient ganina si nanay no. Mahilig po siya. Muna mabilar siya magabi kay masigig tanaw sa YouTube. So I think prog na si nanay sa mga 80s.
0: Uy, uh-huh.
1: Oh, kanang mga drama-drama di sa YouTube.
0: K-dramas.
1: Dapat na yung mga alas 9, alas 10, tulog na ka.
0: Pero dok, imong giyeng nan dok, nga mo try sa to nerviplex AE na, or mag-coffee corn.
1: Kuan nang iya, B40 o mga care.
0: Ay, ka very good ni nanay. Okay, salamat kay na dok no. Mayo kay dok nga imo ajung na natabagan si nanay nga mauna yung imnon. Recommended guna siya ni Dr. Choi no? Yeah. Nga imnon sa itong mga minahal nga mga nanay o tatay, mga senior citizens.
1: Sa akong mga patients nga tigbisita din sa clinic nga tigpaminaw po din sa radio, hi sa inyo ang tanan o kanang hinautunta no? After 3 months, ma-follow up na po mo.
0: Yes. Ay na, Jude, encourage mo ni doktora nga.
1: Yeah.
0: Every after 3 months pa check up jud.
1: Kay kasagaran mo dyan ay mahitabo umabta nag mga isa ka tuig nga wala check up wala nay testing sa ilang mga blood test inana, so kalit na lang dayon nanay kidney problem, nanay heart problem, kay naundang naman sa kuan kanang ilang mga tambal no, kay lagi ko no gitagaan naman kog 30 pero gina naman jud sila nga maintenance ni, so dapat magpakita sila balik sa ilang doktor kay basindugangan ilisan or tangtangan ba ang mga nakalista sa ilang tambal.
0: Ito dok no, nindot jud kaayo kay di bita pwede magpabuot no nga mo na ni okay na mo stop na ko yo diba dok, lami gitong magpa-check up yun da no, i-encourage gid nato na nga every 3 months magpa-check up gid. Usahay mong gudok na mong ginuhuna din ang tawo dok pang may ngayon ang doktor anak kay at least nga kung mabalik ta kay kwarta guna nila inanap ito nga mga kwan dok kunahuna pero dilibya na kay para rabi na sa itong kaugalingon no.
1: Kay nga no syempre una-una sa nato ha ang doktor pila ka tuig nag eskwela tapos inig check clinic na mo dili man mi kung nami sa private clinic dili man gobyerno ang nagsweldo sa mong secretary, dili man gobyerno nagabang sa mong clinic, dili man gobyerno nagbayad sa mong tubig ug kurente, so kami na nagabang sa mong clinic, nagbayad sa kurente tubig, nagbayad sa mong secretary, so syempre na gyud tay professional fee para makontinyo ang ato ang paghatag og services no.
0: Yes.
1: O even ganang pag gasolina na mo, pagpadung o paguli, gikan sa ato ang clinic, no? So, mo yung tail po na og money, no? So, sakto ragid po siguro nga kinahanglan jud po ta mag professional fee,
0: yes.
1: No? Unless siguro gobyerno ang nagbayad sa mua, libre ang among area kung asa may nag-clinic, libre ang nurse nga gobyerno ang nagbayad sa nurse, gobyerno ang nagpatukod sa building, gobyerno ang nagbayad sa kurente ug tubig. So kana libre gyud na siya, no? Kay ang serbisyo sa doktor sa nurse ug ang mga bills is ang gobyerno may nagbayad,
0: yes,
1: no?
0: Tinuod.
1: Kita isip na yung mga tax sa VAT o kanang mga sidula nato, usa pa nang mga tax ang ipangbayaran nato, no? Mga pingkasan inana. So diana nagkuan, nagkuha ang kuarta sa gobyerno. So actually nagbayad gyud gyapon ta sa gobyerno to run the services, so dapat libre ang services ha to. Pero kung ditumpod mo sa private doctor, expect pod mo nga nagitay professional fee. Kay kami pod nag mismo ang nagfinansa mo ang practice.
0: Yes. Salamat kay ana Dok Claro kay nang gi-explain nimo normal man jud na natanan no inana. Okay, so thank you kaayo nanay sa imong pag-message dinhi. Dayon hinaot nga nakabati ka sa gitambang ni Dr. Chair para sa imo ang mga gipamati karon sa imong kalawasan. So diri na po ta sa atong lain nga nag-message sa hotline 6440-0952. Ingon siya maayong hapon Doc Choi og Ma'am Buttercup. Ni drop by lang daw siya para mangayo lag maayong hapon nato Doc.
1: Yes.
0: Oh, wala man ni nag-mention na kinsa ra ma shoutout unta ka namo ma'am or sir no. Thank you sa imong pag take time nga bisan nga mo drop by lang no. Naapo dari Doc ang naing nag-message sa hotline gihapon na yung last 4 digit kay 3828 sa 0951. Siya, hello Doc. Bago ra ko nagpa ultrasound na ako'y gallstone. Tapos maayo ba ni siya ipahilis lang. Thank you.
1: Yeah, kanang gallstone is you have to talk to your doctor. Naay option nga pahilis lang. So naay tendency nga mahilis yun siya tanan, no? Pero naay tendency po nga, dili siya mahilis tanan, mugamay lang siya. Pero kung mukaon ka og mga something fatty, no? Mukontract yun ang imong gallbladder, no? So mukumot na siya, karon makapasiplit siya og updo padong sa imo ang tinae para hiliso ng mga fatty foods. So usahay ini-contract niya maapil og kakahig ang mga stones o mubara siya sa mga gagmay nga tubes. So pwede ramang pod good anytime na ay mo form nga new stones and then kana siya may mubara, no? Dili necessary katong ipahilis nato. So muna siya ang kana mga gallbladder stone is optional dyan na siya nga ipatangtang or kung pwede iskidula na ninyo ipatangtang. Kaya anytime nga mubara siya maghubang imong gallbladder, wala dyan kay choice patang

0: pwede gyud nga na ay new stones nga ma-form nga gamay nga maung-ong dito. So ang last gihapon ana, ang ending gihapon sa istorya is ideally patang-tang yun na imong gallbladder stones, no? So wala tayo choice lain is tang-tangon po ang gallbladder.
1: Okay, thank you kayo na Duk, no? Na nadungog din mo ang tambag ni Dr. Choi. So salamat po sa imong pag-message na to dinhi, ma'am or sir. So dali na po ta Doc sa imo ang Facebook. Na ay nag-message rin si Sir Irvy Tabia. Ayun siya, good afternoon Doc Choi at Ma'am Buttercup. Ask lang ko Doc para sa unsa ni ang arthrosine o unsa ni siya. Thanks. Oh, hello Sir Irvy. So okay, good kaayo ka ha, dari ni Dr. Choi. Mara to yung concern Doc, o unsa ni ang arthrosine?
0: Ang arthrosine I think is na siya mga collagen with lain-lain ng mga vitamins and minerals kuyog niya. Pero pwede po i-send ni sir sa ako kung wala ako na sayop ha. So, kana siya more on para na siya sa mga osteoarthritis, no? So, kana mga naghinay nagkagupok ang bukok, nilihilis na ang ilang mga cartilage which is form of mga collagens. So, kana siya murag isa sa replacement sa mga kuan. Kana mga collagen deficiency na sa atong lawas which results to osteoporosis.
1: Anindot pwede na siya nga ko andok no gipangutana ni Sir no nga vitamins. Pero Dok, mahinumdum ko ba unsa po nang naa sa marine o sa pagbasa na ang usa Dok, bovine or bovine? Unsa na siya Dok? Unsay kalainan anang sa marine collagen o bovine collagen something?
0: So ang bovine is more on the beef mana siya diba or mga cow?
1: Uh-huh.
0: Diba marag bovine meat uh-huh. or bovine products, diba marag meat as mga meat sa or sa kuan sa mga
1: cartilages
0: siguro sa kuan. Diyay ko familiar ha, basta nasagaran mga collagen is marag ilan naman gunanggi synthesize, synthesis unto kuan na himuon na nilang capsules inan ano. Uh-huh. Pero siguro ang pinakakuan is mo kit-kit ka nang kuan sa bukog.
1: Oo, kit-kit na lang tani.
0: Kit-kit ka nang murag tuho do pizza. Kaya murag puti-puti o tuway-tuway inan na siguro, no? Murag mo na pinaka natural source of collagen, no?
1: Tiil sa manok.
0: Yeah.
1: Barbecue.
0: Di ba, mahilig man ta ka nang sarap to the bones yun uh-huh. kayo ba, no? So, muna siya. Pero na yung mga collagen supplements, no, para el kako na ako i-take yung mga collagen supplements ah, parang sa Genflex sa Genacol kana mainan na nakasulay po ko na murag arthrosine man siguro na siya pero ang arthrosine is daghan siya og dala murag more on appeal lang inflammation sa joints inana pero murag di ko ganahan sa taste niya.
1: Pero Dok na po dahil na siya yung mga kuan Dok no mga allergies po dahil na Dok depende.
0: Anything na magiging mo allergy ang ubang tao. Anything, no? Na magiuban nga sensitive kaayo sila, no? So, muna siya nga. Kung kuan bitaw, di ba, when you introduce food sa bata, dapat paisa-isa every week.
1: Karon
0: maka-attick da yun ka kung naa siya allergy aning pagkauna, di ba?
1: Ano
0: man ta.
1: So, why din ang technique?
0: Yeah, so kung imo ang pasyente gidugangan nimo og tambal or nag-usob ka or bag-ol siya nang pa-check up sa imo, moy pag-reseta nimo and then murag natan-aw nimo nga ni allergy siya. So kasagaran we take off one by one, no? Haron makita na mo kung asa to. Pero surely na may idea basin kani. So kani moy first na mong tangtangon ilisa na mo. Kung naagihapon, basin laing tambal ang naka-allergy niya. So, inanaragihapon na.
1: Okay, salamat kay Dr. Choi. Insakto kayo ng inanang apaagi ba kayo? Usahay ka ng para lang sa baby. What a kahuna-huna, Dok. Pero karon nga, nagisgot ka, inanagyudi ay. Kaya matingala ka nga naman to, ang nag-allergy, magkalit nga, dungan-dungan mo ang iyong pagkaon. So, di na itong madetect dahil yun. Inanak po dahil na, Dok.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Di ba, marag mo man ay tudlo sa una sa mga midwife.
1: Mm.
0: I don't know lang kung nagtudlo pa bagihapon ng mga midwife, ana, no? Pero usually mo na siya, we add one by week or kuan. Basi ng pediatricians nagtudloan na, no?
1: Okay. So, salamat kayo na, Dr. Choi. Yung nakabsa na mabuta sa itong oras, mga higala, no? Thank you kayo sa itong pag-ubanay. Karong adlawas karon nga episode. Ug hangtod na buta sa sunod nga higayon. Sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup, nga always magpahinumdum ka na itong tanan, na prevention is better than cure, and is always cheaper than cure.
0: Yes. So, kani si Doc Choi, nag ingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
0: bye-bye! Bye-bye.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Alright, muli po tayong magbabalik at dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong segment ng ating mga kamakabuhay para sa kalusugan at sa mga gusto pang humabol, no, para kayo po ay magpakonsulta sa ating makabuhay hotline number. Tumawag or mag-text lang po kayo sa number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo dahil handang-handa na po tayo magpapatuloy sa inyong mga katanungan kalusugan, kaya huwag na po natin ito papatagalin at sisimula na po natin ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi po natin mababasa, tuloy-tuloy lamang po kayo at huwag kayong mag-worry dahil po magre-reply naman po kami sa kakulang gabay para sa inyong kalusugan. Alright, our first texter from Teresa mula sa Puerto Princesa City. Sabi niya, Doc, I've been diagnosed with high phosphorus levels sa blood at minsan pagod na pagod ako. Sumasakit po ang muscles ko at nag-aalala ko sa kidneys ko at sa energy ko sa pang-araw-araw. Ako po, high phosphorus level ang health case ni Miss Teresa, no? You know what, Miss Teresa, no? Ang high phosphorus ay usually nagmumula sa pag-strain po ng kidneys at bone metabolism. Kailangan po ng katawan ng phosphorus para sa energy at bone health. Pero kapag sobra-sobra ito, na-stress po ang kidney at nadidisturb po ang calcium balance. Kaya minsan, nakakaranas tayo ng pagkapagod at pagkakaroon ng muscle aches. Sa integrative perspective, no, importante po nating malaman na may oxidative stress ka, low-grade inflammation at mineral imbalances. Sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, ang kidneys niyo po ay nag-work overtime. At pwedeng maapektuhan ang overall cellular health. Kaya critical po ang regular monitoring sa doktor at lifestyle support para hindi po lumala ang ganitong klaseng uri ng kondisyon. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay isang uri po ng supportive supplement para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Maaari ito makakatulong sa anti-inflammatory support para ma-manage po ang systemic inflammation, antioxidant at cellular protection para protektahan mismo ang cell, ang gut immune support para tulungan po ang digestive at metabolic balances. May role din ito sa energy metabolism para kahit may high phosphorus ka, mas ma-manage po na maayos po ang energy production and even ang pagkakaranas po ng fatigue. Samantala po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay pwedeng makatulong sa digestive stimulation at energy boost at mental alertness din sa pang-araw-araw. Lagi po natin tatandaan, ito po ay wellness support para sa ganitong klase uri ng kondisyon. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day bago po kumain. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, isa sa umaga, no, at araw-arawin po natin. Ika nga, consistency is the key. In addition, kidney-friendly diet, limit your processed food, hydrated well, gentle daily movement, at tamang tulog, at syempre, stress management, diba? Alright, we have another texter, Doc Glenn, I was recently diagnosed with multiple myeloma. Ako po, pagod ako, sumasakit ang bones ko, hindi ko alam kung ano nang gagawin ko sa katawan ko. Then minsan, naguguluhan na ako kung saan lang sumasakit ang katawan ko at minsan digestive comfort din. Paano po mapapalakas po ang aking katawan habang sumasailalim ako sa treatments? June from Cebu City. Uy, nako po, no? Ang multiple myeloma ay nakakaapekto po talaga yan sa bone marrow at immune system. Kaya minsan, nagiging mahina ang katawan sa infection at nagkakaroon po talaga ng bone pain. Ang digestive discomfort ay pwede rin dahil po sa treatment or nutrient deficiency. You know what, no? Isa sa mga key challenges po nito ay yung chronic inflammation or oxidative stress, immune suppression at low energy level, no? Na napaka-importante to have the critical medical monitoring, lalong-lalo na para sa blood counts at organ function. Pero supportive lifestyle practices, nakakatulong po ito para sa pag-maintain po ng ating katawan. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng anti-inflammatory support, cellular protection at gut immune support na mahalaga para sa immune compromise ng pasyente. Tinutulungan po itong i-sustain ang energy metabolism para mas ma-manage ang araw-araw na fatigue. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay pwede makatulong po sa digestive rhythm, mental clarity at mild energy boost. Of course, with a moderation kasama ang regular medical care. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day before a meal. And of course, EXL Makabuhay Black Coffee 1 cup sa umaga. And please take note, ha, samahan niyo po ng gentle walking, small frequent meals, hydration, stress reduction techniques, and proper sleep. Tulad na nakasaad sa Jeremiah chapter 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Ipinangako po ng Diyos na ibabalik po niya sa atin ang kalusugan at gagalingin ang ating mga sugat. Hindi lang physical na aspeto, kundi pati na rin ang ating emosyonal at mental na kalusugan. Kaya magtiwala po tayo sa kanya at magpapatuloy po natin ang ating journey patungo sa mas malusog na buhay. Huwag din nating kalimutan na bawat maliit na hakbang patungo sa mas maayos na kalusugan ay isang uri po ng tagumpay. Magtulungan po tayo, magsuportahan po tayo at mas maging inspirasyon tayo sa isa't isang wellness journey. Ang kalusugan ay biyaya at ang tamang gabay, mga produktong nakatutok sa wellness at kaya nating pangalagaan at palakasin ang ating katawan. This is Dr. Glenn Sanico. Maraming salamat po sa pagsama sa ating 30 minutong programa namang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Mag-iingat po tayong lahat at patuloy maging inspirasyon sa iba. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
3: DXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kini ang FMR. Favorite Music Radio.
5: Di ko mabuhi og mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Hala, no?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Kantilan

0: Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Can Bank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuhan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Dalampini, sa una nga wala pa ko nagamit og Magnum C, sandaling nagpa-BP ko, 150 over 80. Sa adto ni gayo na, nagamit na jud ko og Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha ka buok. Sa ikatulo nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat jud ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrans Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
5: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
6: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol ni

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Welcome now sub sa tuang health series Basta Healthy Happy. Kao ba na to si Doc Bruce Palangi? Maayong adlaw, Doc Bruce.
6: Maayong adlaw kani mo Doc Bri, o maayong adlaw sub sa mga suking tigpaminaw.
5: Og lahi na sub ang atoang mga topic katuang maisgutan karon. Og kabalo ba mo mga pinanga nga ang pinaka-powerful nga tambal, powerful medicine para sa imuhang kasing-kasing, para sa imong utok, para sa imuhang blood sugar, wala magikan sa usa ka butilya, apan nagikan sa imong sapatos. Mao na tuntunan mga pinangga ang atoang mga paglakaw. Kay pagmakita di ay sa atong mga doktor nga kung gikinahanglan pang pagbaklay, irisita gyud na mga pinangga, kung pill pa lang na, kung tambal pa lang na. Usa na sa pinakahalinon nga tambal. Atong isgutan ang benepisyo sa paglakaw mga pinaga para dili ta ma-deprive aning nga pribileyo.
6: Yes, tinood yun na Doc Bri. Kung ay atong tanawon, kining pagbaktas o paglakaw-lakaw Doc Bri, murag yano lang kaayo, no? Pero wala na to na ibaluan nga diha sulod sa itong lawas, nag-trigger na siya o mga molecular reaction nga ayo mo protekta og mo restore no sa atong kalawasan. So kinahanglan gyud ang paglihok Doc Bri. Kay nabitaw sa kapanultihon, stay strong, repair, survive. Mo na ang buhaton sa atong lawas sa panahon nga magbaktas ta.
5: So may tungod sa naisgutan ni mo Doc Bruce ang mitochondrial health no, kahimsog sa ato ang mitochondria og kalabot na pod sa kanang dali. Ah, wa mo siguro gusto na to dali matiguang, no? Amen. Sir Peter ha. So backlog yung da Sir Pete. As we age manggod or samtang ka idadaranta unya magpabiling putang inaktibo kaayo, ang ato ang mitochondria maginahinay na siya og kaluya. Ang energy production mo baba na siya, mo na usahay mo fatigue ta. Kana ba yung fatigue kapoy ato ang mga abaga Doc Bruce? Kapoy ba yan ang utok po Doc Bruce? Mo na pag kapoy ba ng utok maglisod ka o manage pagpailo, pag-agwanta, maglisod ka. Focus, maglisod ka. Maimbalance ang imuhang decision making. Magsikag fatigue pag ang energy production mo drops, kapoy ang lawas, mutaas pod ang imong ngulngul sa lawas og mo increase pod ang mga sakit sa imong lawas. Ang nakanindot Doc Bruce, ang walking, ang simple nga pagbaklay mo activate ni siya sa mitochondrial biogenesis. Usa man ang mitochondria biogenesis Doc Bruce, ang paghimo sa mga bag-ong mitochondria. So sa ato pa, na kay healthy mitochondria, mo slower ang imong pagkatigulang. Di ka matigulag dali-dali. Napamagani 90 anyos Doc Bruce, alsa pag mga dumbbell, alsa pag yes, mga no? Kwan. Hinumduman na to nga sa panahon nga magbaklay ta. Kini di ang AMPK, kining activated protein kinase, iyahang i-turn on ang fat burning, Doc Bruce. No, kini nga enzyme. Mura siya og switch ba? Switch gyud siya. Pagbaklay nimo, mo-on dayon ang imuhang AMPK. So, ang imuha dayong fat burning naka-on na siya. So, ang imuhang mga fats mga sunog na siya. Unya, ma-turn off ang fat storage. Sa ato pa, Doc Bruce, pag mo humanimog ka on mo lingkod ka, magpabilin kang lingkod ka, naka-on ang imuhang fat storage o naka-off ang imuhang fat burning. So, ang pagbaklay, mo pa switch ni siya sa atong lawas, gikan sa storage mode, paingon sa repair mode, Doc Bruce. This is why walking, importante kay siya nga support para sa weight control, metabolic health, and longevity. Sa mga moabot yung 100 kapinang edad, nag-backline na sila 5 to 6 times a week, mga pinang. Taigong time, mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi, mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungkol kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
12: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanilang
1: natong tanan. Aniya na karon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakini sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Ano to nga, sa uli, naka-adto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagkatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala to.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Karong panahuna, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakus gan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
17: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano,

0: kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

kapurihan sa lahat. Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.
2: Christmas is in the air. Mga Ka-Vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

0: napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami kauna, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro.
6: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
7: Tara na!
6: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
7: More than good pizza.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Alang sa mahiligon sa kape, aniya na ang kapeng makapahealthy na magkatabang pa sa maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang malunggay o chia seeds maayo alang sa atong heart, makapugong sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, ug makatabang sa atong atayog kidneys. Plus, makahatag kini sa kalami sa kape na imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pangpatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na doon siya changes. Ni gaan na akong paminaw ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mauna to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Muna to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron, okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong kaayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store. Looking for-

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion na Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Laipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
9: Han, nanainit tubig. Manginom na tawag Clay Gel Coffee Mix?
10: Sige, Ling. Aron mainitan na akong tiyan. Bloated kaayo ang paminaw.
9: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
10: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
9: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales nga maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega-3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, o all-natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.
2: Christmas is in the air. Mga Ka-Vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe! Sound trip!
1: Ang lupet!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
7: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Aliyah Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon, ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galang ani suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Taa na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: tiyan. Nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
16: Sige, Ling. Aron mainit na akong tiyan. Bloated kayo akong paminaw.
1: Imna na ning Clay Gel Coffee Mix, han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
16: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo gyud nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
1: You're welcome, han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na pud ta og palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita kanunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakabos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas, ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Inimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel

0: Ito ang pong topic karon mga pinangga, bahin aning katarak. So pahilo na mo kay atong hisgutan ang katarak, unsaon paglikay ni ini ug unsaon pud pagtreat nato ani mga pinangga. Natay lente no, ilalom sa iris sa tuang mata. Kaning iris nato mao na siyang colored part sa tuang mata. Kining nai brown, nai blue, ang uban gray, ang uban green, ang uban hazel, or naapod ay pula nga iris. Ang ilalom ana pinangga, nadiha ang lente nato. Sa katarak, ang lente nahimo siyang nahanap nga mao hinungdan nga di nakaka-focus, di asay mo ginatan-aw, or mao na siya nga mabuta. Doc Bruce,
1: ang katarak Doc Rino sumala sa statistics sa 2018 dinhi sa Philippines nga ang katarak around 80% of all cases, no, 80% because ni blindness and visual impairment sa tuang nasod. Sa to pa 80% nga naay katarak mihatod sa pagkabuta Doc Bray.
0: Manlikayan yun na to nga magkatarak mga pinangga.
1: Sumala din hi nga 50% sa nag-edad 60 pataas apektado ni ining katarak Doc Bray. Kining nag-usab-usab na ang grado sa imong mata. Panahon nga naanay pag-usab-usab na ang imong grado sa imong mata, pasabot ni siya na ay usa ni siya sa mga simptomas nga naay katarak. Unya unsa pa gyud? Kining double vision. Makita nimo ang usa ka object imong pananaw nimo o usa ka tawo naanay duha or mudaghan na sila sa imong pananaw. So, mao nay ang mga symptoms panahon nga naata ni ining katarak. Mga early symptoms nga mulid ni sa katarak. Unsa man ang mahinungdan ni Doc Bray ni ining katarak? O usa na to Doc Bray, kini pagkatigulang na to sa pangidaro na to. Panahon nga mag-edad na ta niya ng 60, panahon nga magkatiguang ta, start na ta gikag 40, ang ato ang proteins nga nadiya sa lens sa tuang mata, mo breakdown na siya og mag-clamp together.
0: Yes, kaya ng mga protein fibers diya sa tuang lente, no?
1: Oo. Oh. Nga mulid ni siya sa pagkahanap sa tuang mata. Munanay mga formation nga cloudiness. Muna ang mga rason, no? Nga nung magkaroon ng katarak. So, panahon nga mag-edad na ta, oh, ang ato mga proteins sa tuang mata or fiber, no? Mag-breakdown siya og mag-clamp together. Kung natay family history, tuang ginikanan ba o nga ato ang lolo, lula na ay katarak? Kining di ay ma-inherit po din ni Doc Bray ang katarak gikan sa ato ang pamilya. Ato ang pamilya, ato ang ginikanan na ay katarak nga balatian, prone ta nga ma-inherit na to ni. Ang diabetes Doc Bray, tungod kay taas ang atong sugar diha sa ato ang dugo. Mulid ni siya sa changes sa ato ang lens sa atong mata. Unya, panahon nga mo taas ang atong sugar Doc Bray, mo epekto ni siya sa atong lens. Unya, tungod sa tuang taas nga sugar level diha sa tuang dugo na to, mo accumulate ni siya o glucose diha sa tong lens. Unya, unsa man ni siya ang glucose nga naa sa tong lens? Kini nga glucose nga naa sa tong lens mo convert ni siya paingon sa sorbitol o fructose. Unya, kini nga mga components mo draw ni siya water diha sa tuang lens. Sa to pa mukuha siya og water paingon diha sa tong lens, no, mo accumulate siya og mukos na siya og swelling. Ngano man, tungod sa taas nga sugar nga naa sa tong dugo.
0: Labi na Doc Bruce, pag diabetic ka, unya low calcium ka, according sa research, taas kay mo risgo nga magka-develop kag katarak. So kinsa maning mga tao nga low calcium kaayo. Number one, dilihi nga on og mga leafy green vegetables. Wala sila'y dahon-dahon nga makaon kada adlaw. Ikaduha, nagapangapi ni kada adlaw. Kanang mga kape nga mga tag-as kay caffeine sa lawas. Native coffee halag gihimong 3 times a day. Unya, nag-inom og mga 3-in-1, gihimong 3 times a day. Taas kay na sila risgo nga magkatarak tungod kay mo low calcium ka, kasi pag taas kag caffeine ang imong lawas dili mo absorb sa calcium nga imuhang gikaon. So, kaon kag daghang mga leafy vegetables pwede, pero grabe pug ka mo kape 3 times a day, mubaba gihapon imong calcium, taas imong risgo nga magka-diabetic ka, magka-diabetes ka o magkakatarak ka.
1: Ang mga prone po sa katarak, kadto po mga manigarilyuhay o kusupod mo inom Doc Bray. No, kung kusugi ka mo sigarilyo o niya mo inom,
0: ilim nung makahubog,
1: associated niya siya sa increase nga risgo sa katarak. Sa panahon nga kusog ka mo sigarilyo o mukusog ka mo inom o mga bino, mas mutaas ang free radicals diha sa imuhang lawas. O kining free radicals mo damage ni sa proteins nga naa sa lens sa atong mga mata, nga mo lead ni siya sa formation sa cataract. Nya unsa pay mahatod niini kung kusog ka mo inom og mga bino og kusog mo sigarilyo, no? Sa panahon nga kusog kay ka mohimo niini, natural mo lead ni siya sa nutritional deficiencies. Unsa nga mga vitamina ang mo ubos niini Doc Bryce sa mga kusog mo inom og kusog mo sigarilyo? Mo ubos ang ilahang vitamin C og vitamin E nga mao ni mo counter sa mga free radicals. O kini nga mga vitamina, mga antioxidant ni Doc Bry, importante kaayo sa pagprotekta sa lens sa atong mga mata. Mao na ano kining mga manigarilyuhay o kining kusog kay mo inom ubino, una na ayon ninyo nga mulid yun ni sa katarata ang inyong mga bisyo.
0: Nabe sa ulahing pagmahay, Doc Bruce. Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako si Purification Kituga, taga San Rafael, 79. Sa dihan nakatumar na ko, ano, mayo kong katulogon, mayo kong pagkaon. Sa una di ko kakaon, musuka agad ko. Pero karon nakatumar na ko, maayo na akong pagkaon. Di good biyan ang makabuhay kayo, maoy nakatag sa ko ang kaayuhan sa akong lawas. Salamat sa EXL Makabuhay. Maoy naghatag sa ko ang kinabuhi. Na nakaayos ako ah. Digyud na ako biyan ang EXL Makabuhay. Dagan salamat.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, EXL Makabuhay.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon o pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: XL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: I have EXL Makabuhay.
4: So, sa mga dili gusto magka-develop og katarak, kaon na mo mapagkaon nga tasog antioxidant o vitamin E. So, unsa man siya? Okra. At least ang okra, ayaw pag daghan na kaayo, kay taas ng purine, pwede pag mag-arthritis kung masubrahan, o labi na kining dahong saluyot o alugbati. Kung mahimo, kadaadlaw aning alugbatig sa luyot, makatabang na siya mga pinangga. Ang pagkaon pod og mga hilaw or wala giluto nga mga bell pepper or mga atsal, makatabang pod siya tungod kay taas ni siya vitamin C. Pag once lutoon manggod ang atsal, magkawala na ang iyang vitamin C. Kung hanap na itong mata, magkaon ta og atsal kadaadlaw. Isa or duha ka atsal, imo nang ad-aron, kaono ni mo na or imo ba ng itoppings sa imuhang kanon. Ang pagkaon pug mga nuts, mga pinangga, taas ni silag vitamin E and omega-3 fatty acids. Makatabang ni pampa tinaw sa tong mga mata. Pwede ni mo ni mamix almonds, cashews, peanuts, walnuts, pistachios, and Brazil nuts. Daghani sa mga online o supermarket. Basta magkaon ganitag mani, ginagmay lang gyud, isa kumkum, ayaw yung kaong dinaghag mani, kadadlaw, o labi na ayaw ibuntag o tuhapon ang pagkaon, ani kay makapa-arthritis po ni sila. Pampanourish sa atong matapod. O ang vitamin E, o sanay kasustansya, nga makatabang pagproteksyon sa atong mga mata, gikan sa mga free radical damage. No? Every time nga ma-expose ta sa mga telebisyon, computer og mahago ta bilar-bilar tan-aw tag mga cellphone nay damage mahitabo. Mao na kinahanglan tag mag-repair og maka-repair lang atong lawas pag nainsaktong sustansya mga pinangga. Og ang kining mga sustansya ha makatabang pod nga maproteksyonan nga dili ma-damage ang atong mga mata. Sabay mani muna ang mga cashew, almond sa imong pamahaw or paniudto. Ayog kalimti nga maglanlan pod og carrots kada adlaw, bisag isa or duha ka carrots kada adlaw. Imo na siyang kiskisan, ay lampod paniti kaayo kay naanay sustansya kaayo ang panit sa carrots. Kiskisi lang, hugasig taman, magkaon kada adlaw ana. Sa mga wala nay ngipon sa bagaang maglisod na sa og usap, banggura na lang na sa pinanga ay ha kaonon. Di lang gyud ta magtinapol no sa pagkaon sa carrots. Labi na kung nakay problema sa katarak, hanap ng mata, kada gabi ayo nagkaon kanon pinangga. Mas maayo ang imong kaonon mga kamote, sweet potatoes. Labi na kasi klaseng color sa sweet potato, ang yellow ba, ang orange ba, kung naapod gani purple or violet or tapol, kaon pud ana isabay kay nindot po na palamig tulog. Kaya ang kamote mga pinangga tagas na silag beta carotene. Og makatabang ni siya nga ang atong mga mata hayag gihapon bisag gabi na, bisag ngit-ngit na. Sa mga nagabiyahe gabi, hala, kaumog kamote, mata gabi mga pinangga. So balik ko na to ha, sa mga hanap og mata, ayaw na magkaog kanon magabi. Sulay ang pagkaog kamote. Magkaon pod og munggos, 3 times a week, buntag kaonon. Humuli lang gyud insakto ang munggos, 6 ka oras, iyabo ang tubig inikabuntag, ilisag bagong tubig, ayha latan, ayha lutuon. At least na kay isa ka cup nga linuto sa munggos, butangan baron nimo na siya gamayng sugar or butangan baron nimo na og mga dahon-dahon kung gusto nimo na siya isudan. Taas na siya zinc nga makapalig-on pod sa ato ang mga mata. Taas siya fiber, low fat siya, makatabang pampahayag sa tong mga mata. And the last but not the least, kaon gyud og kamatis kada adlaw mga pinangga. Kaya ang kamatis, taas gyapog beta carotene og ang iyahang lycopene. Ang lycopene makatabang sa ato ang mga mata. Pero dapat ang kamatis ayaw lutua. Mahimo kaono nimo siyang hilaw, ang iyang duga, imong apilon og sigop, kumahadlok ka siyang liso-liso, sa laa lang iyang liso, kanang iyahang mga yamog-yamog diha, mga fiber, mga jelly-jelly niya, apilan na siya og kaon pinanga. Okay, kamatis kada adlaw ha, ayaw kalimot. Sa pagkaon ani, kung ikaw hanap og mata. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag gabii aron ang atong mga digestive system makagaling pag-ayo, labi na sa mga protina nga atong nakaon, ma-digest siya pag-ayo og dili siya mapundo sa mga lente sa atong mata ining kagabii nga mo'y hinungdan magkahanap o magkatarak ang atong mga mata. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga layo ta sa paghagok-hagok, dili maghuot ang lughan, layo sa atake sa kasing-kasing, mas quality ang tulog, inigmata sa buntag, dili kapoy ang lawas. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa mga hago kaayo matag-adlaw nga maglisod tulog magabii. Mag-inom og isa o duha kapsula dayon tulog or human panihapon. Pwede pod inumon ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag o duhapon sa dili pa mukaon kung naatay gipambati. Makatabang pod palimpyo sa atong dugo ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule matag-adlaw. Aron nga, layo ta sa arthritis, layo ta sa kidney problem ug layo pod ta sa paghubog bag sa atong mga atay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Julius Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abnita Domingo hantud Biyernes, alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinanggaw. We'll be right back after this few messages.
3: Basta healthy, happy.
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Bukol sir, nag-quizlid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.

0: paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang
1: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaed Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
4: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy.
7: Okay, wala naman tayo igong time mga pinangga. Doc Bruce, magbilintag kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. People who can focus, get things done. People who can prioritize, get the right things done. Katulad ng mga tao nga maka-focus, ilagyong mahuman ang ilang ginatrabaho. Human good kay naka-focus good. Pero ang question ani mga pinangga, unsa ang iyahang dakong effect ani sa imong kinabuhi? Naay mga decision making matag adlaw nga kinahanglan nato timbang-timbangon pag-ayo kung kini akong ginahimo karon mas priority ba ni sa akong kinabuhi. Magtunta og buhat, trabaho kada adlaw nga atong timbangon kung unsay dakog reward nga mabalik sa imong kinabuhi. Dili kay basta imong gihimo lang nga without thinking nga maoban ni ang pinaka mas insakto nga akong himuon. Daghang mga tao nga gi-prioritize nila ang kalami kaysa gi-prioritize nila ang benepisyo unsay ikahatag niini. Tinuod kinahanglan tag pagkaon nga lami, pagkaluto, pagkapreparar, pero ang unahon nato una sa tanan kun unsay benepisyo niini. Kinahanglan magtuon ta dili lang sa lami. Pareha ra guna sa droga pinanga. Nganong daghan kaayong nalulong sa droga tungod kay ang kalami maoy gi huna-huna gi-prioritize pag-ayo. Ug unsa may resulta, naalaot ang ilahang panimalay, ang ilang panglawas ug ang ilang kaugmaon. The same gihapon sa panglawas. Kung ang lami ang imong i-prioritize, mao nay giingon wala ta mabuhi para mukaon, apan mikaon ta para mabuhi. Nanay dakong kalainan. So the same gihapon kada adlaw, kabalo na ta dapat unsa ato pag-prioritize. Kabalon ta mo plano para ma-achieve nato ang atong mga damgo.
8: Kining pag-prioritize gyud Doc Bray, no, usa gyud ni siya sa mga importante labi na sa atong kinabuhi. Daghan kay ta masugatan og daghan kay tang mabisi kita Doc Bray, no. Dili nato ma-prioritize ang usa ka butang. So unsa man ang pinaka-importante nga mohatag nato o magdalas kanato sa tinuod nga kalampusan o mohatag nato maayong kahulugan sa atong kinabuhi. Nagisulti din ni Doc Bray, no, sa Matthew 6:33. Nagingon din ni, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So nagingon din ni Doc Bray, no, nga unahon pagpangita, no, unahon ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o ang tanan igadugang diha kaninyo. Kini Doc Bray nagpakita sa tua sa kaimportante sa pundasyon sa atong values. Pinagi sa pag-prioritize diha sa pagkamatarong sa Dios nga mao ang pundasyon sa iyahang gingharian. Kita nag-build sa tong kinabuhi usa ka solid foundation of values and principles. Unya sa panahon nga kita anaay maayong values

0: og maayong prinsipyo mo align kini sa atong mga actions og decision Doc Brian nga mogiya kanato diha sa pagpili sa integrity o niya maayong purpose og higher moral standard nga kini Doc Brian sumala dinhi mo lead ni siya sa ato ang more meaningful and authentic achievements. Gawas niya na Doc Brian no? Nga kini ding tinuod nga kalampusan sa pag-prioritize nato diha sa kayuhan sa pagkamatarong. Dili lang ni siya muhatag og material gain apan muhatag kini og unsa man inner peace, satisfaction unya mo create ni siya harmony sa atong mga goals og sa atong personal values. Nga muhatod ka nato og more profound sense of fulfillment.
1: So gani si King David naghatag pod og inspiration sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Kini magplano ta Doc Bruce sa atong trabaho, sa atong mga kaugmaon, sa mga inaluadlaw nato nga mga pagserbisyo. Kinahanglan nato og wisdom, heart of wisdom nga ang Dios makahatag ana. Sama ni King David, wa siya magsalig sa iyang kusog, wa siya magsalig sa iyang position, isip nga hari, wa siya nagila, isip nga ilado siya. Apan ang iyang yung ginapakita sa tua, siya di ay nangayo kanunay og tabang sa Ginoo nga unsaon niya pag plano ang adlaw. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Matag-adlaw, kinahanglan ng wisdom. Di lang pagkaon itong kinahanglan, Doc Bruce. Dili ra bugas. Dili ra nga mag-uulta sa itong panudaan, sa itong trabaho. Kundili, pangayo na ito, unas tanan, labaw sa tanan, i-prioritize na ito ang pagduol sa Ginoo og mangayo ta og kaalam sa kasing-kasing.
0: Ang nindot mga Doc Brian sa panahon nga ablihan na toto ang kinabuhi sa pagdawat sa support gikan sa kaitasan. Kini nagapakita kanato nga natay pagsalig sa divine provision og sa paghimo ni ana Doc Brian mo reduce ang atong stress og mo increase ang atong confidence tungod sa pagkahibalo nga naay mo support o mo tabang sa ato ang journey dinhi sa kalibutan sa mga challenges nga atong ma-meet kada adlaw. Og sa panahon nga i-align na to atong kinabuhi sa spiritual og ethical values, mo provide ni siya Doc Brian og clarity and purpose. Og mo tabang ni sa tua sa paghimog decision nga consistent sa atong long-term goals og moral beliefs. Og pinaagi niya na Doc Brian no, mas epektibo og ato ang mas meaningful ang ato ang kinabuhi.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timanin ninyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement ra man na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, o do naman pipila ra, o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito na tos karindirya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Hi, it's Elmo.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: 4.8 tons ang gidispos. Wala ka pasar sa standard sa gininianguan. Sa ganito, wala ka pasar sa gininiang standard. Karne. Karneng baboy, magigala, no? Din sa gininiang Davao region. 4.8 tons yung karne na dispose. Matod sa taga National Meat Inspection Service 11. Madud ba? No? Mga local o imported nga karne, no? Din sa Davao region. Madud pa mangigala ni Dr. Lailani Rose Rico, ang Regional Technical Director sa NMAIS 11. Ang sagad sa rason, mga ison, mao ang mishandling sa karne. Ingon man wala makatuman o makapasa sa quality standards alang sa kining kaluwasan sa pagkaon. Huwag lagip ang pipila ka mga imported nga produkto nga walay kumplitong dokumento, mga gala. Huwag ganing gitawag na itong sanitary clearance.

0: Kumusta? Live kita karon usab mga barunggan, magagala dina sa Davao Region, adya sa Davao Region, dina sa Davao del Norte, dina sa Tagum City na dina ang 89.5 FMR Davao. Kumusta mong mga taga-Tagum? Good morning! Good morning, ganin yung dinan. Ulan po dito Tagum kagabo, no? Sugod sa hapon. Grabig bundak, lipak, magagala, basta kay... Nakita gina ko ba hapit yun, hapit sa muang giniang gilingkuran kay nag-attend mo yung katong lubong sa muang silingan ba? Kanya, kanang lugar na good, agianan o kanang lipak bitaw, mga igo ng mga lubi, dito nakita naglingkod, may kusuking ulan, yung lipak ng dulugdug kagapon, di ba? Dito gina, nakita gina mo nga igo good. Mga nasa mga siguro 500 meters kikan sa mga lingkuran. Igugid ang lubi, saging. Tubos good. No? Ang lubi, marang na wala magkawa. Pero ang saging, tumbag yung saging na igo. Kanto, mapatoy pagkakita na ko yung adong liti, mga ngalang pinikusuga. Abigay yung nana sa mga likod. Mga 500 meters sa mga lingkuran, kaya lubong sa mga silingan, dahil nagtapok-tapok, diba, nangaon. Magpangaon, gilingkod sa chat o gatong tuba. Ang bundak kalit ang ulan. Asa nakita, ginawa, aso lagi, gaaso. Yung kusus, kaingon lagi ko kung dito sa tuntungod, wala. Wala na'y dudes romantiko ang inuhang madunggan garoon. Ha? Doon, mga 500 meters. Nakaragin sa mga 500 meters to. Kita, kita ganun gaaso. Nakita pag ginako ang saging nga, tulo ka saging at tumba. Huwag na putol, bagi putol. Lubi, ah. Pakset laging lubi. No? Di basta-basta, ginang mga magulan, yan, ay dalugdog kilat, sipti na lang gitsulod sa balay. Kaya ang igon sa kilat ng mga highest point, no? Itong mga tagaas ba? At ning, ano man, naog saging. Itong sa lubi niya, damay ang saging. Kaya gusto ko pila ka bultahe na. Milyon siguro kabultahe na nakawats ang mo igo. Diyan sa nabunduran, mabati usap kita sa 96.7 na hininig magkaroon sa pagkagala. Diyan sa FMR Davao de Oro. Diyan sa lungsod sa nabunduran. Musta nga itong congresswoman diyan. Sa unang distrito sa Davao de Oro, ang kanunay kinagpalanog-lanog sa FMR. Kung Maricar Zamora Mabanglo. Siyempre, nga ito sa tuwang buutan ng gobernador. Muragwa na yung magkapildi diha mga gala ni Governor Raul Mabanglo. Gobernur nga angay kapasigarbos di buok Pilipinas mga gala. Grabe yung narabuhan sugod sa iyong pilingkod. Sa palang gani ka term. Ibang gobernador diha papugi lang. Okay, nabuhat. Wala yung kanabang inuntang kabilin nga may namduman sa mga tao. Ito? Wala yung kanang tawagan na. Wala yung mga proyekto. Akin sa kanagahan sa mga gobernador ng nana. Pariha din na sa diliingon nga kuha na. Mabukad sa atay kita, kung gingon lagi din sa itong programa, mudahig ta sa angin nga daigon. Nakadahig ta na si gobernador da sa Davao de Oro. Si Gob Raul Mabanglo. Grangyahang malasakit nga sa mga taga Davao de Oro. Indot nagdiri na siya mag-gobernador sa Davao del Norte. Taga Davao del Norte ba yan na, no? Taga Davao del Norte ba yan na si Gob Mabanglo? Dugay ba yan ang imuong provincial engineer diha sa Davao del Norte? Nindot na mo kanaog na din sa Davao del Norte mag-gobernador na sa diri sa Davao del Norte. Ayaw! Naman di ayahang hinigugma taga Davao de Oro si Kong Marigar. Diyan na ginasigub Mabanglo, diba? Tapos may buntag, sumakausa ka rin yung ganaan sa itong mga katambayayong bagasugi, bagadrivers nga na minaw ni Bagarosa garon. May buntag. Alam, kape. Kape mo dyan. Higop ay kape. Higop mo dyan ang tinugong. Amin ba yun ang tinugong? Hindi ko kalimot sa kumama sa una. Tandaw ni Bambang murag alangani na gining bugas ng lungagon para sa mua. Iya ditong tughungon, tong bahaw, moya mo ang himong pamahaw, ganyan to mga igsoon, di ba? Noon na, di na burit ha? Noon na. Mahaw magigusong na ganyang saging guwang. Yeah, maglawoy akong mama, kaya waantay palit bugas, kadaghan na mong igsoon. Siyam gumigig soon sa ona. Walo. Kaya namatay mo itong isa. Nagandaghan mo eh. Kaya akong pabagay, panday lang. Maldito mo itong pabagay. Manang daghan mo kayo mo panday gadlaw, panday pagkabi, pagkapinan pagkagadlaon. Kaya natin noon na, ako ganing. Wala ko nagdako sa mong ginikan, nandito ko sa iyan sa kumama sa Buhol kay gusto magigo nga mahuma ng eskwela. Hindi kami kay eskwela tungkol sa kadaghan mo niya panday lang nga mong papa na kung mama lang sa balay tima na mo ano nga pag ingon sa kong inahan nga ang iyahang iyaan dito nagginahanglan o kininga katabang tambang buhat og nigo ang iyang anak bugtong romampod. Walay kauban mo kuha og kanang mga bagakay bitaw. Bagakay bungbong na sa mua. Bagakay mo og nigo. Gining kawangan. Ato dai ko kay gusto magigo nga eskwela go. Amo to didto gigo. Didto gigo ni human og gining eskwela magigala high school, eskwela college. Na ni balik dinhi sa Davao. Okay. Oras, bueno, atong oras sa dunay 12 minutos suma nagkalagubo ang tagna sa alas 6 sa buntag. Og atong ihatag na ganin niyo ang atoang Lotto results kagabi eh, no? 9 PM, paminaw na. Pasig nagkadaog mo, mamarato lang mo, ha? Una ta magigala sa atoang 642 Lotto. Okay, 642 Lotto. 642 digit man itong 642 Lotto nga doon ay jackpot price nga 10 million. 10 million pesos magigala. Number 28. Okay, number 28, number 36, number 11, number 17, number 35, og number 14. Again, 28, 36, 11, 17, 35, og 14. Sa duang Super Lotto, 649. Nga doon ay jackpot price nga 50,418,544.2 million pesos. In any order, og in any combinations, number 13, number 42, number 11, number 37, number 1, og number 20. Again, 13, 42, 11, 37, 1, og number 20. Sa to ang 6-digit Lotto draw, 9 PM. Kagabi, number 1, number 3, 0, 8, 2, 1. Again, 6-digit Lotto draw, 1, 3, 0, 8, 2, 1. Sa tuang 2-digit Lotto draw, 9 p.m., number 19. Og number 24. Again, 19 og 24. Sa atong 3-digit, 9 PM, asortra sa Lotto draw. Number 1, 9 og 1. Again, number 1, 9, 1. 1-9-1 ang ito ang Sortres kagabi, mga gabibes o karanggada. Atong suno kagabi, no? Dinasa Kininguan, dinasa Barangay Leon Garcia, sudan sa Dabaw, dikit-dikit mga nabagabalay din na mga igala. Nilimatino ang ihap sa gininiang gabalayan din ha. Grabing sunog. Sumala sa Davao City Fire District. May abot mangyagal sa Task Force Alpha ang alarma sa sunog. Diya sa mga particular sa sitio Bakal, Carpenter. Sa mga pasado alas 8 sa gabi. Inungdan nga 24 ka mga fire truck magigala gikan sa 15 ka mga fire station din sa tuwang syudad. O mga fire volunteer association ang nagtinabangay in town, no? Para mapalong o dali ang gininiang kalayo. So, matod sa Davao City Fire District, dawat nilang alarma mga alas 5-5 sa hapon. O pilagkagutlo, ito ang ulbo ang sunog. Kung dali na bukain ng sunog eh. Pag sika na sikans lang, kuyanat din ang kayo. No? So, nana sa mga gikan sa alas 5, nana sa mga alas 8.30 na kontrolar sa kininiang mga bumbiro, mga galang kininiang maong sunog. Muna kita mga dudoy, daday, no? Magbinatayong kita sa matagkaroon ugugna. Sa matagkaroon ugunya, no? Be vigilant sa tuang kininiang kagalingon. Basta-basta nga likado ng butin. Di mahadlo ka, maratol ka na, likado po na. Kining burn out po. Sindi ka kandila. Nakatulog ka, natumba. Light materials ang gamit sinong balay, delikado sab. Sindi ka katol. Di ba? Or kanang mga faulty electrical wirings. Kanang kunik-kunik na bisag asa mga balay. Ni overload. Ligado po na. Muna-muna itong nga unang magabantayan. Di ba? Muna-una na itong bantayan. Mga dudoy. Mga daday. Okay? 18 minutes. Huma naga labay ang tagna sa Losay sa buntag. Og dito maglangan. Gikan sa FMR News Center. Ano na ang uluhan sa atong mga balita. Uluhan sa balitang lokal. 4.8 tons ng karne na dispose sa National Meat Inspection Service 11. Halos 4 ka oras nga sunog. May silaob din sa syudad sa Davao. Kay wala gipatulog sa boarding house, sundalo namusil bisita samdan. Davao del Norte nag-export og saging kandaba sa China o nasod Saudi Arabia. Kapin 5 kagatos kanara og mulabi sidling gipang tisok sa probinsya sa Davao del Norte. Balitang national, 8 ka mga Chinese national ug kapin 153 million pesos nga ekipo dakpan sa illegal nga bulawanan sa Surigao. Ang mga Chinese, you know, gara magdinuon diri mamumulawan sa Pinas, uli mo dito sa inyuhang nasod. Matod sa Malacañang, puli wala pa hisguti isip pagrespeto kang Vice President Duterte. Pasangil sa PDEA, politikong Mindanawan, financer sa nasakmit ng druga sa Laos.
1: Pagpanubag sa mga digital platform tungod sa pagpakaulaw sa mga PWD, giruso ni Villanueva. Aragada. Og 51% sa mga Pinoy gusto mo atubang sa impeachment court si Vice President Duterte. Aragada. Headline sa balitang international, atop sa eskwelahan sa Pakistan na hugno. 33 ka estudyante o mga magtutudlo patay. Datong balitang paugnat sa kusog, Alex Yala maningkamot makabangon human sa sagunson nga kaparutan. Balitang showbiz, living funeral sa komedyanteng si Ate Gay na himong emosyonal. Og sa kahimtang sa tuwang panahon, posibleng pag-ulan uban sa dulugdog ang pipila ka bahin sa Mindanao. Gila uban. Agada, aragada. Og ato aduang headline sa tuwang magabatil balita og garon sa detalye una sa tung balitang kahimtang sa panahon.
2: Agada, balita. Weather update.
1: Sa gimtang sa itong panahon, sumala sa pinagabagong forecast sa PAGASA. Gilauman ang dagom nga kalangitan ug posibleng pag-ulan uban sa dalugdog sa pipila ka bahin sa Mindanao. Ilabi na sa Davao Region, Karangag, Northern Mindanao. Ang temperatura sa nagkalain-laing forecast area na sa mga 24 ngadto sa 34 degrees Celsius. Busa gitambagan ang atong mga kaigsoonan nga magdala og payong ug mag-amping sa pagabiyahe. Ilabi na kun kusog ang ulan ug dalugdog. Alang sa Davao City, ang pagsubang sa adlaw karong adlaw alas 5:24 sa buntag samtang musaop unyang alas 5:22 sa hapon. Padayon nga subaybayan ang mga pahimagno sa PAGASA og sa mga lokal nga disaster risk reduction offices alang sa pinakabag-ong kahimtang sa panahon.
2: Balita.

Ibutyang sa National Meat Inspection Service 11 kon MNMIS. Gabiabot na sa kapin 4.8 tonelada ang lugal og imported nga karne sa Davao Region ang ilang na-dispose as of September 2026. Mato ni Dr. Lailani Rose Rico, ang Regional Technical Director sa NMIS 11. Sa gadrason ni ini mao ang mishandling sa karne. Ingon man wala magatuman kun magapasa sa quality standards alang sa kaluwasan sa pagkaon. Lakay pang pipila ka imported ka produkto nga walay kumpletong dokumento og sanitary clearance. Dugang pa nga nagapahigayon ang ahensya og 189 ka inspection og surveillance operations. Lagib ang 26 ka operasyon batok sa mga establishmentong illegal nga nagnegosyo nagproseso og namaligya og karne. Di nagkapagawas usab kini og 98 ka notice of violation batok sa mga namaligya og karne og uban pang establishmentong wala mutuman sa mga balaw doon. Subay nini, didasig ni Rico ang publiko nga mupalit lang og karne gikan sa mga akreditadong ihawan og lisensadong tindahan nga dunay balidong meat inspection certificate kon MIC aron masiguro ang kaluwasan sa pagkaon.

0: Kapin lima kagatos ka mga seedling sa mga kahoy nga Nara o Mulabi ang gipang tanom sa mga personahe sa Davao del Norte First Congressional Office dito sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte kagahapon. Sa bala sa buhatan ni Congressman Di Carlo Uyuoy, ang maong kalihugan gabahin silang pagsaulog sa House of Representatives a month. Kuyog sa Congressional Office personnel. Kagipangunahan ni Congressman Uy, mao ang mga lugal nga opisyal sa Sawata o ang mga opisyal o gawani sa barangay mamangan kung asa ipahigayon ang three growing activity. Mala ni Uy, nga tumong sa aktibidad nga ipakita nga ang iyang opisina. Dili naglantawag sa pagpanday og mga dili lamang naglantaw sa pagpanday og mga legislative measures sa Kongreso, pagdunol og serbisyo, proyekto og programa, apan lakip na usab ang pagprotekta sa kinaiyahan. No, nindot magigala no, ang kinini ang gibuhat ni Congressman Di Carlo Uy diha sa unang distrito sa Davao del Norte. Diba? Daghang mga illegal loggers na mutol mga kahoy nung dan nga ang tubig baha sa bukid mga gala, wa na'y makapugong, wa na mulunop. No, mulunop. Nga garon, may programa si Kong Uyo nga mananom tao kahoy, di ba? Ug madamlag sa mga sunod nga mga henerasyon. Di ba? Makatagamtam, no, sa kakugihan. No, ligasya sa tuang congressman din na sa 1st District sa Davao del Norte. Oral selesai sa 33 sa buntag.
1: Arangkada Barangita Regional.
0: O karon sa detalye sa balitang regional, 153.34 million pesos nga mga ekipo o gagamit sa pagmina ang nasakmit sa mga awtoridad gikan sa walo ka mga Chinese national atol sa operasyon batok sa illegal nga pangukoy og bulawan dito sa Surigao City, Surigao del Norte niadtong miaging adlaw. Sumalabang nga naglusa og operasyon ang mga personahe sa Garaga Police, Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau kung DENR MGB Caraga Regional Office og mga lokal nga mga awtoridad batok sa ginudahang ilegal nga pagmina dito sa barangay Mabini, Surigao City. Nasikop atol sa operasyon ang mga langyaw nga sila si alias Cho Yong Wen Hao Long Wan og Chuaping uban sa napulo ka mga Pilipino. Apil sa mga ekipo nga na sakmit ang walo ka mga dump truck, lima ka payloader, this is ice ka mga backhoe og uban pang nga mga himan nga mibalor tanan og 153.34 million ka pesos. Naana sa kustodya sa PNP ang 18 ka mga taong nasikop samtang ang mga nagkumpiskang kagamitan na sa MGB Caraga. Kamu dia uli China dito mo magmina, dili diri magmina sa Pilipinas. No? Ito mo uli sinyo hang nasun. Ayaw mo diri. Sobra na mo gabuli ha. Huwag ito naglangkom sa tuwang detalyeng lokal o detalyeng regional sa ito niyang pagbalik mga kabibs ka pamilya garanggana sa balitang national, international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila nato ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
1: MR Favorite Music Radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador Bio kay Senior sa Nusay Terrell, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos yung ibang tagamay, nawala yun. Kalo yung sinunan, nawala yun. Munang binting yun ako na inom, kadadla yung frenom. Kasi karnaw, kapag kami inom, kalima aning Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagin ninyo kung gusto nyo. Pero yung lamiyag yun.
2: di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, showa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip! Toppings sa bongga! Hallelujah! Mozzarella! All meat at marami pang flavors! At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualifying buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Rector Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza. Sulit sa barkada. Sulit sa pamilya. Sana all, Angel's Pizza.
9: Kapi sa buntag, kapi sa ugto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
10: Alay, kahapdo sa akong kuto-kuto.
9: Kalaban sa kukulo.
10: Ako. Murag ni kurog man ko. Nga naman eh.
11: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pika, kini ang timpiyaha.
10: Legal Coffee Mix.
11: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naani ini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa Legal Coffee Mix.
10: De basta-basta.
11: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kape-kape ka na higala, pagtimpla sa Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kalamis sa kape.
12: Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa Tanang Butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, Tanan Clagel Store o Nini Estasyon.

ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

Dudes Romantico Tandok Magengo. Ag magbilantayon, magpakabana sa mga dagunang isyu o mga balita. Nagbuntag sa makaw sa Davao Region, Mindanao, mabuhay. Tibuok, Pilipinas.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyberdrug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
9: Pakusgan ang atong immune system aron luwas kita sa mga sakit labi na karong panahuna. Mag Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa atong immune system. Duna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10 Probio Capsule para sa luwas na panglawas. Hinimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.
7: Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
8: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
10: Ma, naon sa manimong dagway? Puro magmasakit ton.
11: Lagi ma'am, kulang kong tulog pirme. Mamasayro magugkuha to gatlawon. Luya kong paminaw sa lawas, walay resistensya.
10: Pag inom mo Power 10 Probio Capsule, matag-adlaw, mapakusgan ang imong resistensya. Kaya ang Power 10 Probio Capsule, adunay na pulo ka mga piniling sangkap nga makapakusog sa imong immune system. Duna kinay probiotics, mangosteen, green barley,

0: turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, potocola, cranberry o moringa.
1: Power 10, kanang ginaingon nilong na din siya ang programa?
0: Yes, Mac. Ang Power 10 Probio Capsule na pamatod ang makatabang gyud sa atong kalawasan.
1: Sige, ma'am. Mupalit dahin ko karoon o Power 10 Probio Capsule. Aron baskog na ko pirmi.
0: Uy, Mac! Biskay na kayo mong dagway ba? Himsog na kahit tanawon.
1: Siyempre, ma'am. Naka Power 10 Probio Capsule na pug ko.
0: Power 10 Probio Capsule. Para sa luwas na panglawas. Inimo sa Place Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika, tugol sa inyong lugar. Power 10 Probio Capsule.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: Ka vibe sa sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung ang imuhang tumong ang lig-on nga panglawas, ayaw kalimot sa natural nga tambayayong sa imong pang-adlaw-adlaw nga rutina. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, kabahin sa pag-atiman sa mga balatian sama sa alta presyon, rayuma, UTI, diabetes, fatty liver, o guman pa mga kasakit sa kalawasan. Natural nga herbal o dugay ng gisaligan, o kung gusto nimog enerhiya o klarong alertness matag adlaw, timplahin na sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Lami, creamy o puno sa mga herbal extracts. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Pangalan ganin ni mo, ma'am?
8: Ilpidia Balmoria, sir.
7: Kailan ba edad ni mo?
8: 47.
7: Ma'am, unsa man day gibati ni mo kani adto, ma'am, ngano ni palit man kag pito-pito capsule?
8: Nakoy gibati, sir, mga mugat, bitaw nga grabe, sir, na kung totoy may ko gibati ginanaan, sir, unsa lang lagi nga tambal, akong gipang tambal, na malit-palit, ako bisan unsa nga, siguro lang sa madungan nga makatambal. Nagana nga klase, gin nga tambal, ibang palit ka, butay ka, prod, man kaya pong kuna ulian, pinigmahago lagi ko, agot-ngot, nakayhago man ko kayo, pito-pito lagi ipitibo, kuan, pinimiro ko ni palit, isa kapan, naliangay man ko, kalo sa Ginoo, nagani ko bukid, din, sir.
7: Nagtrabaho na ka?
8: Oo, nakasos ka, agana Ignacio. Napagpalit ka ng pito-pito nga kapsul o kape kay pitibo kasi nga tambal kay mo gani akong gimintin karon. Kaila akong ipang-ignan. Napagpalit mo sa pito-pito kay lamay kasi nga tambal.
9: Pangalapon.
7: Kumpletong pangalan gani ni mo, sir?
9: Romel Flores, Kapatagan, Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic, sir. Dugay tayong inanto sa akong jambing sakit na naging diabetic. Daghang kayo ang pwedeng bawal. Wala nga mga 2 katuig na kape na kong gainom maning inyong produkto, sir. Pati ning sa akong mata, medyo ni kanina nagpo siya gamay karon kay nag-maintain ko ning inyong pito-pito ay drop. Daot pa gid akong baga, nagluwa pa og dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya gid og mag-insulin ta. Mo na nga kapito-pito na lang ko atong grabe pa kay ko duwa sa buntag, duwa sa hapon, tapos kakapri ko buntag hapon mo na do na giambin dia. So lain ninyo og palit ang pito-pito capsule og pito-pito ay drop. Tanan nga produkto sa pito-pito, maayo gid kayo alang ako.

0: Igapa.
1: Igama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag ug pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yeah!

Pagbaayong adlaw sa tanan. Bayong nga adlaw, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Asa mandapit ka karon mga higala na ginawag kanaw o nagpakapaka kining atong tulubanon. Sa magkausa, maayong adlaw si Inundana. Welcome, dito sa ito ang tulubanon. Sige po ng programang inyong ginaatang-atangan sa kahanginan. Ang programang inyong himong kalingawan. Warasan background kining atong tulubanon. Ang tulubanon. Gulong ng palad. Kauban si DJ Onyok ng Bayan. Adlaw nga Biyernes karon. Pizza. 15 baron. Pizza 16 de ay. Maginaot ako sa tanan, maanaagyod sa kanunay, sa kapiskay o kabaskog sa kalawasan ng adlawng Biyernes. Manoba na punta, o lingaw-lingaw na punta, o laing drama na pun ang atong tagaan o pagtagan, mga higala. Unsay inyong gihuwat, pusgi na ang mga volume sa inyong mga radio, kay ani-ana si DJ Onyok ng Bayan. Okay, mga palangga, ato ang pasalamatan ang ato ang mga ludi dinis Camiguin Island. Labi na po dinhi Zamizamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigan sa Bukidnon. Labi na po dinhi mga higala sa Cotabato Province, Davao Region, Agusan del Sur, og sa may Surigao del Sur. O kini ang mga probinsya na nagpaminaw dire sa tuang tulumanon o nagpakapaka ang atong tulumanon. Paki-volume po sa inyong mga radio aron magdungog.

kayang atong tigmo mga palangga wa pagin matubag o mansiran ha. Okay. Atong hotline katong gusto mag-text, manawagan, mag-komentaryo. Labi na usap katong mga igsuon nato nga gusto gyud mo testimony, gusto mag-orders to mga products. Money ato ang hotline ha, 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Mauna ang ato ang hotline mga binating tigpaminahon. Kumusta inyong adlong Birnes mga palangga? Malipayon ba ang tanan? Dali aras panahon, no? Managiingon mga palangga nga dali rigod gayo ang panahon. Sa nang adlaw ron, Birnes na, pizza 16 na. dali ra kaayo, eh. Hapit na po ang kalag-kalag, magkakaon na po tagbiko suman ani po to. Siyempre, bibo kaayo mga gala ang social media, oy. Kahibaw na mo unsa chismis sa social media. Kana bang papaliton ta mga gala ni BBM o balde ba? Ang pangutan na nakapalit na ba mo og balde? Kaya ato ko nung hipuson o itawan aron inig abos il ninyo di na ta mag problema sa tubig. O na tudloan ta ni BBM unsaon pag inom og tambal nga dili hugaw nga dili ta magsakit mga pala. Salamat na BBM ha. Maskin among mama og papa ana panahon sa tig-uwan, di ganin taon makaingon nga, oy, pagpalit mo balde. Karon pag yun may nakahibaw anang teknik na magsalod o tubig sa uwan gamit ang balde. Kaya nga mo among kong gisalod rin kay drum ramanggot. Drum ramanggot among gamit di among god balde. Sige lang kay mong ita mig balde ron kay amo ning salud ning uwan. Damat ana tips sa Mr. BBM ha. Nagpila kang balde ron no. Aw, sa bagay mga palangga lahi naming gudron ang mga kuano panghitabo sa Pilipinas kay ang advice ni BBM papaliton tag balde. Kudloan tag kun saan pag inom og tambal unya naapay fire truck mga palangga nga kini ang bao-bao. Naapay patrol car mga gala nga bao-bao. Na gitawag mga palangga, you're the best. Bitaw, oy. Laban na gintaan ni mga palangga. Kaya ang Pilipinas, mangigsuon ko, grabe na gyud, kaayo kagubot. Gubot pas lokot. Apay gitawag mga igalag, mga adik, kapartintaghana. Unsa naman yung mga addicts Pilipinas, oy. Naghan naman kayo mga ngiwi. Naghan naman mga sigagmata, naghan ng mga ngiwi. Sabi na niyo, ano naman yung Pilipinas, mga palangga.

0: 地安东啊！
1: 哎呀，
0: 阿叻那么，巴叻那么神，达本地安基路。
1: 哎呀，
0: katul mana akong akong pad oy katul ka akong pad ba usa ka tama ilhanan ng katul akong pad ang istorya ra ba sa uban kung mo katul imong pad kay purag kwarta daw na
1: ay
0: ato tino na kwarta pag mo katul imong pad
1: ay
0: ay tino hans buktot na oy
1: ay
0: ato tagag pagtagan ning mga mensahe, partitaghanan ning mga mensahe, mga higala, ay praise the Lord. Good morning, Kuya Onyok, akong tubag, sabunting mo kay nilabhan na. Manghalay ka, magsunod-sunod manang nilabhan. Dili mana sila magkitaay kay wala mana sila'y mata. Paghipo sa imong nilabhan, nagsagubangay pod na sila. Dili mana sila mag-istoryahanay kay wala mana sila ba. Ako si Luciano Corsiga, taga Monte Vista, Davao de Oro. Palihog sa pagbasa, Kuya, basin, midaog mi. Daghan minaminaw sa imong programa. Salamat. Lamat niya sa mga taga Davao de Oro. Atong li-leon, Luciano Corsiga, kung mauba, nilabhan! Nilabhan!
1: Ayaw!
0: Ang atong tigmo nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultianay. Kung matubag nimo ni automatic tagaan kanako og 7,500 pesos cash. Ala, tubag na mo. Agpas na, mga idol. Kaunhan na iragin ni daghan nagtubag nga dool. Naapoy nagtubag mga palangga nga hapit, na itapsing-tapsing, na ay padungog-dungog, naapoy kanang nagtubag nga kanang kalandrakas ang tubag, pero kuwang lalagplastar unta. Naapoy nagtubag po nga hastas ang layuan. Okay. Na sige, plastaran ninyo ha. Good morning din siya matubag ko sa imong tigmo. Nagsunod-sunod og dili magkitaay. Nagsagubangay apan dili magsultianay. Ang tubag ana din siya kay mata. Kay kanang mata nagsunod-sunod mana. Og dili magkitaanay og kanang nagsagubangay dili magsultihanay lagi. Ako di ay si Erna Marsada Diris Purok Uno Sagbayan San Miguel Surga del Sur User me DJ Pito-Pito Capsule o Confirmex. Maayo kaayo sa tanang gibati sa atong lawas. Thanks and more power to your program. God bless. Salamat. Salamat kaayo. Ato sa ning tiksan mga galabi. Okay. Ato ning tawagan din mga palangga o mga lawa. Salamat kaayo. Sige, sige. Uy, ang atong raffle ha. Lunes na ang atong raffle mga palangga. Lunes na. Kaya sa kung ninyong panahon.
1: Ayaw!
0: Saon man nga o may pagkamatay sa akong uyuan mga palangga. Ito na bisita. Kay ikan kita mahigalag Davao.
1: Ayaw!
0: Ikan pataon tag Davao mga palangga pag abot dito a pag abot dito a program na yun. Kuya, morning si Joyce Piling Daiko, nagpuyo dires lang kilaan, Trinto Agusan del Sur. Kuya, kung tubag mata na sa tao, dili man na magkitaay ang mga mata na to. Okay, mata. Diba? O, ang mata. Good morning, kuya. Onyo, kutana rako, asa pwede mo palit o Mimo Pro Plus palit. Palit man good me sa pharmacy, wala daw sila baligyaan. Na asa man dapitan eh. Ah, asa man ito? Asa na dapita? Barangay Muni. Asa man ang dapit ning Barangay Muni? Palihog ko, Uganbe, butang sa inyong kumplitong address ha. Kaya aroma, mahibalaan ni Melvin kung asa dapit niya pharmacy nga walay Mimo Pro Plus. Aroma, butangan ni Melvin diha ha. Palihog ko kumpleto sa inyong lungsod o sudad bakaha kay aron makabalota kay og barangay makabalo og asa na nasakop ng barangayan. Okay. Kini nga programa ang pinaka-idol nako nga nag-program Didyo Onyog ng Bayan. Salamat ha. Maayo manggug ka mag-advise Didyo Onyog sa sender. Magpadala unya ko Didyo Onyog karong Domingo puhon para maka-appeal sad ko diha sa imong tambag-tambag. Janice, yan ni Didyo Onyog na minaw diri sa Bislig City. Salamat diha sa mga taga-Bislig ha. Wash out sinong tanan diha. Kinigyod ang program nga makalingaw na ako naminaw din he sa Pigkawayan. Salamat sa mga taga-Pigkawayan. Unsaon pag-appeal sa inyong raffle DJ, maayo na lang DJ ano pangdugang palit na ho o pito-pito capsule. Kaya maorigin ni nakatabang nako DJ Onyok kaya ang akong kabuhi dugay na. O salamat sa imong tambag DJ, maugod akong ipalit na yun pito-pito capsule. Kalo oy DJ Onyok, wala na ko kabuhi. Maayo naman ang akong kaon o katuog. Marina de Aini Naminaw dinhi sa Davao de Oro. Shout out sa mga taga Davao. Usab diha ni Marina. Praise the Lord. Salamat kayo. Kay wa na gyud balikis kabuhi mga palangga. Ayaw gyud mo og kaon sa mga trigger foods ba? Oh, likay mo sa mga mantikaon. Likaysan mo mga palanggaan ng mga pagkaon nga tambok. O niya, ayosan mo papas mo. Kay mo atake gina ang kabuhi mga palangga, ha? Delikado gina si Jan. Pwede na makansiros mga palangga diya si Injong Tiyan. Ang tao, mga palangga, kabuhion, mag-ikti-ikti, wakasabot on sa gibate. Yarag hikot anang kuto-kuto. Inom mo pito-pito capsule di pito-pito Confirmex. Aplas na yun mo pito-pito liniment oil di. Paminaw sa tag testimony. Okay. Gimingaw tamigalag. Paminaw anong mga testimony ha. Standby sa mo di. Si DJ Onyok din. Kining. Okay ra sa inyo. I-appeal tamo sa raffle.
2: Okay ra DJ.
0: Sige. Mangutan ako ma'am. Pangalan ganit ni mo.
2: Asawa man ko ni Abing.
0: Na si Sir Abing diha.
2: Naa.
0: Pwede na ko may istorya, ma'am?
2: Oo, sige. Dong. Si Sir DJ Unyok, istorya.
3: Tama. Hey, hello.
0: Hello, sir. Good morning.
3: Good morning, sir. Oo. Si Abing, sir.
0: Sige.
3: Si Abing Dumarati, sir. Sa Santa Ana.
0: Ah, okay. Ah, kumpleto ang pangalan gani ni mo, sir. Kaya apil ta ka sa raffle.
3: Oh, Dumanat.
0: Eh. Abing Dumanat.
3: Oh.
0: Okay, pila edad ni Sir Abing?
3: 53.
0: Pila ka buok anak ni mo, sir?
3: Oh, 5.
0: Imong asawa pila ka buok?
3: Isa ra pon.
0: Okay. Ah, Sir Abing, nabasa na ko yung text mo. Tinood nga nakagamit na ka og pito-pito capsule o Confirmex?
3: Oh, okay yung kayo, DJ. Asa ko yung gamit mga pito-pito. Rauligyohan ko, DJ. Kaya ako yung bati, DJ. Rauligyohan ko yung bukol sa otok.
0: Uy.
3: Tapa, sinescan ko sa doktor. Ang results akong kuha na ako yung bukol sa otok. Kireper ko sa tagong, DJ. Karon pag-refill ako sa tagong, uli ko sa San Fran. Kaya operahan mo daw ang kuhan, pending sa akong kuhan, doktor. Doktor sa Lagom, upirahan ako. Niuli ko DJ sa San Franz. Nilakaadlaw ito DJ. Nilapos ko sa Medina, sa Kulisoon, dito ko. Nagdamag-damag ko DJ, naglakaw kay lipong ko kayo, kay utok, bukol na may bukol. Kaloy sa Diyos DJ, akong asawa DJ, mahilig kayo mo mamilaw ng Infinite 18. Mahilig kayo sa mamilaw ka rin Infinite 18 DJ, dahil mga testimony nga dagat din DJ. Kaloy sa Diyos, DJ, nga, nagtumari ko, DJ, na libyuhan niyo ko, karon. Magkakaulakaw na ko.
0: Salamat.
3: Salamat niyo kayo, DJ, sa pito-pito, kapsul.
0: Pila lang kakapsula ang imong na-take ni mo bago ka nakaangkulog alibyo?
3: Karon di, tag-iisap pa na ko sa'yo, kayo, katagawaon, nung inakong di, okay yung kayo. May ipang bati karon nga, nagambi ng mga blatian na ako ano tumarget mo kay epektibo jud kayo ang pito-pito capsule lindot kay nimong produkto diji salamat kayo
0: salamat sa Ginoo kining sir apila naman ang kabuwan nimong giantos nimo nang bukol sa mong utok nimo
3: mga hapit na 1 year na diji
0: uy
3: naundang lang sa kong trabaho diji
0: unsa man ni trabaho nimo kani ato sir
3: construction diji
0: construction
3: sa RTBI hotel sa San Francisco.
0: Kanang bukol si mohang utok ni mo. O sa may pamati ni mo.
3: Kwanji, mga lipong ko, mga lipong ya. Murag bugtuyo kang pananawin ko sa tao. O, salamat kayo sa mong produkto din eh. Paramat mo kayo mo.
0: Ah, okay, Sir Rabing. Salamat, Sir Rabing.
3: Salamat kayo din eh.
0: Okay, bye-bye. Hello, good morning.
4: Hello po, good morning, DJ.
0: Oy, happy Sunday, ma'am. Ah, nabasa maguna ko imuhang text ni mo po. Ah, pwede taka ma-appeal sa raffle, ma'am.
4: Sige po, DJ, anyo.
0: Okay. Ma'am, pangalan gani ni mo palihog, ma'am?
4: Jenny Diaz po, from Cavintan, Ormoc City.
0: Okay, kanunay naminaw si ma'am sa itong programa.
4: Yes po.
0: Wow, thank you so much, ma'am. Ma'am, kining minyo na ka, ma'am, o single?
4: Ninyo.
0: Pila ka po anak ni ma'am?
4: Wala pa din, Jay.
0: Wala pa?
4: Opo.
0: Ah, okay. Bana ni mo, pila ka buok?
4: Ay, salamay.
0: Wait, okay. Sige, ma'am, nabasa maguna kong text ni mo. Nakabili na po kayo ng pito-pito herbal capsule at saka Confirmex po.
4: Yes, okay, ma'am, DJ. Kaya ang akong lula o lulo na gamit bitaw ana sila o niya kay taas malagi ang BP niya. Karang hingayo na, hing normal na.
0: Oo, so high blood imuhang lulo o lula?
4: Opo, muabot jud og usahay muabot og 200 or 180. Uy. Over 100 over 90 nga na. O niya, kaya na itong nag-dry may anong
0: pero
4: okay na
0: dyan
4: sila, DJ.
0: Uy, salamat sa Ginoo. Kining napacheck up na ninyo sa doktor nga sure good nga takas ganilha ang BP.
4: Opo.
0: Ah, okay.
4: Taas good tayo. Nya na aman ko may ano nga rin, DJ, ka ng pag BP bitaw. Mm. Naaman ko niya. Usahay pag lain yan yung paminaw sa akong lola mag ano man ni mag BP niya mo lagi na. So, sugod atong nag-try mo pito-pito, naayo jud.
0: Uy, salamat.
4: Na-normal jud ang ilang BP.
0: Wa na malipong imuhang lulog-lula?
4: Wa na karon. Oh. Nakudan mo po ni Og ka ng pito-pito herbal capsule. So, pero wa kami kaangad to sa syudad makapalit. Kaya dito man good mi nagpalitan sa Green Med Pharmacy.
0: Okay po. Sige, sige. Pila na kaadlaw ang inuhang paggamit sa imong lulog-lula sa itong produktong pito-pito capsule, ma'am?
4: Kanya, atong capsule, ano man to ka ng usa ka box ang ilang gipal, ang among gipalit ba niya, naayo po.
0: Okay. Salamat ka sa Ginoo. Ma'am, kining unsa may imo ikasultis mga tao karon nga wala pa naalibyuhan sila ang mga gibatis kalawasan.
4: Ako ngayon sa mga naminaw ka rin, no? Try jud mo anang pito-pito kay maayo jud. Kanang worth it jud ang inyong kwarta nga ipalit.
0: Okay, salamat kay. Ma'am, kinsa may nagsugo ni mo, ma'am, nga mapalit kag pito-pito capsule, ma'am?
4: Ang akong lola po kay naka naminaw lagi niya o gradyo niya. Ingayon po siya nga try daw na mo. Yeah, na may alibyuhan, hindi palit yung ano, magsigimig pinalit ay anak.
0: Sige, ma'am, salamat kayo, ma'am. God bless, ma'am.

0: Ay, kalimot mga higala, magpito-pito herbal capsule o pito-pito herbal Confirmex aromatabangan ang inyong mga ginapamati sa kalawasan. Subay-subay mo diya, ha? Amping. Ampo lang yung das Ginoo, mga balaga. Egsoon, alang sa mga dunay mga anak na nag-edad og 1 to 12 years old, importante yun nga makainom tag Mimo Pro Plus for Kids. Mimo Pro Plus for Kids, mga palangga, nindot ni ngados mga bata, ha? Mapalit ni sa mga butika sa inyong mga lugar. Isan asang butika sa inyong mga lugar, mapalit ang atong produkto, mga higala. Okay. Mosunod na ang laing drama, mga palangga, og ay mughawa. Balik lang si Didyo Unyong Tumbayan, man lamang niining atong pahinomdong. Okay, ini nga drama, hatod ka natos, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Confirmex, at Mimo Pro Plus for Kids.
1: Oh!

0: Aniana, Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulubano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, hi Kuya Onyok, maayong adlaw kanimo. Maayong adlaw usab sa libuan mong mga suking tig pamanawanig imong sikat ko tulumunon. Sikat ka kaayo din sa mong lugar. Dinhi sa Madrid. Kanunay gumi nga nagaatang niningi imong programa sa radio. Madasigon kami kung kami maminaw niningi imong programa. Kuya, ako kining gisuwat. Pamasin nga imo kining mahatagan og baluanong tambag. Kauban usab sa imong mga suking tigpamanaw. Kuya! Tawgal ang daeko sa pangalang Marvin. 36 anyos. Aro masabtan mong tunan. Ania ang mga panghitabo sa panahon kadtong ulitaw pa ko kuya.

0: maayong buntag, Nay. Maayong buntag po. Sa'yo bang kaayo ka? Nangata na lang ko, Nay, kung nauli na ba tong kaguran, Nay? Onsa? Kaguran? Yes, Nay, kay Guholman magudto ni Marvin, Nay. Oy, onya. Wala na hinuon ko nakaluto at tumber ni Santo, Nay. Sige lang, kay ako tong ignon nga wanigi-ugi-uli ang kaguran. Mulagi na akong giingon ba? Di lagi patakag panghulam kay makakita gitag away. Ay, sige ra, Nay, oy, okay ra ka, ayun, Nay. Paliog lang ko niya, ingon, Nay, ha, nga ang kaguran, Nay. Sige. Sige na, maadto na ko, Nay. Ay, Marvin. Nay, nangitag kaguran, nga nung wapaman mo na giuli. Ha? Manghuam gani kag kaguran, iuli na ni mo. Magkakitag-itag-away, anak. Okay raon tag-itagaan ni mo itong binignet, o niya wala.
1: Gamay ramang good kayo ito, ma.
0: Gamay. Maskin pag gamay, hatagan na ni mo.
1: Iuli na ginako ito.
0: Ikaw pa mo suko. Ay, pag suko-suko, do. Iuli na nitong kaguran, aron di tagakitag-away, nakasabot ka.
1: Sige na.
0: Gamugtok lang ang naong ni mo. Ay, pag suko-suko, kay ikaw may nanguwam. Kita may mag-adjust. Sige na, iuli na nito, Marvin.

0: suguan pagigong mama da. Pait da. Iuli na nagunin kaguran.
1: Ayo! Ayo!
2: Ayon sa man!
1: Ah! Madam! Iuli na nagunin kaguran, madam!
2: Ay, kajut lang, ha?
3: Ay, Marben, salamat gagayo, Marben. Pastilan, oy, karun pagi naman nag-iuli ng kaguran ba?
0: Pasensya kayo, madam, ha? Nga, karun pagi na kunin na uli ng kaguran.
3: Lagi, wa'y ginoon ko kaluto tong bernisan to ba? Mayo pa ka nagkakagod ka.
0: Ah, pasensya gagayo.
3: Wa'y ginoon may nakabinignit atong bernisan to atong huli week. Kami ragudin, he, wala kaluto. O kiraon taog, nagwan ka, naghatag kag binignit, kunya wala pagyod.
0: Ah.
3: Sa sunod, dinagod ka kahulam na kagkaguran.
0: Huwag
3: di pa lang ka gwapo, sus! Makitalayo ka sa angko. Dapat naibayad ang manghulam o kaguran. Wa man ka nakauli o kaguran, wa man ka nakahatag o binignit, pues... Pabarian na ko na. Naiabang ng kaguran. Sige na, bayarin na. Ay, sige, aadi ha. Bayari ko. Aron, mawala na yung akong kaguol na ko.
0: Sige, pero... utangon lang na ko.
3: O, si utangon? Dili ka silbi ng utang-utang na ko. Di ko masagotan na.
0: Pero, wakoy kuwarta.
3: Basta mabayad ka.
0: Pila may akong obligasyon.
3: Bahalag pila, basta mabayad ka. Kung wala kay kwarta, sabot-sabot rata.
0: Unsay, sabot-sabot.
3: Sabot-sabot ragod ka. Sunod na ako. Basta sunod na ako.
0: Sige, madam.

0: Malena dere, sulod na.
1: Oh. Ipasulod gani, madam, sa kwarto niya. Ngano ka ba?
0: Ansa na mo, sulod ka, dili.
1: Sulod ako, madam. Oh. Sexy ha ni madam mo eh.
0: Hilota ko.
1: Oh, di ko.
0: Basta hilota ko. Muna na ibayad ni mo ngawa ni mag-iuli ang kaguran. Pwes, karon ako ang imong kaguron.
1: Oh. Madam, ayaw pagkumidya.
0: Wala ko na kumidya. Seryoso ko.
1: Oh. Paita sa dani eh.
0: Ayaw palag-palag diya kay masagpati ka.
1: Oh. Sorry kayo, madam, ha?
0: Sige na, hilutan na ko. Ah, nakuha ang haplas di apito-pito herbal oil. Sige na, pagkuha na raong. Ah, haplas na saan ko, ha?
1: Talikod na, madam.
0: Kano? Iduot pa? Sige pa! Aray. Lami manday kayo muhilot, no? In fairness, ha? Lami kayo ka muhilot.
1: Salamat kayo, madam.
0: Sa sunod, og manghulam ka sa ako gamit. Iulit yun.
1: Pasensya na.
0: Ay, kumumot sa haplans.
1: May atubang si madam sa ako.
0: Madam? Ano sa'yo mong pangalan gani? Nalimot ko.
1: Noon sa mangoy, gihilot lang gani, tika. Nalimot na kanago.
0: Ay, oo, Marvin. Marvin, tauga lang ko, og Madam Julia.
1: Julia.
0: Sige na. Ambi na ng imong kaguran.
1: Ni anak, madam, iuli na nako.
0: Dili ba? Kanang imong kaguran ni mo?
1: Kaguran ako, madam?
0: Yes, oy, nasa maghurong kang ignorante, oy. Sige pa, oy.
1: Madam, sorry. Madam, ay, agaya!

0: naunsa na si Marvin nga nagtaki ang managdaglakaw-lakaw.
1: Eh, ambot na ng bataan, nag-uli rin managkaguran. Hoy, Marvin, naunsa ka? Mura magagbagong na napusaan.
2: Oh, ma?
1: Oh, ngano ka man?
0: Hoy, ngano ka?
2: Hindi.
1: Ngano nagkamuritsing manemong buhok di mo? Diyon sa man kang Madam Julia. Giaway ka, mauna. Mauna na pala ni mo kay duga man ni magyuling kaguran.
2: Mo lagi, ma. Pero, musulod sa ko, ma.
1: Nausya man taong tong bataan na nagkaangkaang maglakaw-lakaw, nagawid-hawid siyang sampot. Ay, ambot na yung bataan. Kasunod, mahuwa mo iulit niyong kaguran, ha?

0: Mao na yung palare mo.
1: Mao lagi?
0: Nga, otro ba ka?
1: Pero... naandan ben ako?
0: Ole, naandan?
1: Kung alam ba? Murag... lami man?
0: O, si lami, oy!
1: Lami man na yung... kanang mapugan kagata.
0: Pagtarong rogo niya, pare. Sinapug agata.
1: Ay. Naulo lang ko kay... wala ko na uli ang kaguran. Nga... iya kong pabayaron ba? Motibayad na ako.
0: Okay na kayo na at least nga. Nahungaw ang iyahang kalagot ni mo.
1: Maulagi. Gwapa ba si Madam Julia? Kaso lang... bakla siya. Pero dili sa mailhan nga... bakla tungod kay... muragin siyag babae.
0: Abi ni mo, ang gugma, wala nagbase. Nagbase ka na, kasing-kasing.
1: Unsa ka haog... manguyab ko niya.
0: Tara na sa imo og panguyaban nimo si Madam Julia. Okay na, kugihan siya unya na si parlor niya, daghan na siya mga extra income, mabuhi jud ka ana. Lahi mong gunding mga ingon ana pare, kay ikaw may buhi on dili ikaw may mabuhi.
1: Mao ba? Sige. Mula agos sila, ha?
0: Sige, balita lang ko, ha?

0: Maayaw ka na kalaagad din sa balay. Hilumon ka, ayaw ka ba?
1: Dili man, madam.
0: Ayan na, pagmadam na ako, oy, maulam sa dana. Tawagan lang ko, Julia.
1: Salamat kayo, Julia. Kining ikaw ra diri sa inyong balay?
0: Dili duhami sa akong igsuon. Wala nang akong parents, wala nang akong mama o papa. Ako na lang igsuon nga manghud nga babae. Ako'y gapa-eskwela sa iya, pero mag-graduate tayo na siya o college.
1: Mayo.
0: Lagi oin. Aron nga, maplastar sa siya.
1: Mo ba?
0: Mary Ann yung pangalan. Naring picture, the boarding house na siya. Talagsara kayo na sa gauli diri sa balay. Nara,
1: Guwapa man di, murag, parehas sa di magkagwapa, madam.
0: Bagsyon, oing. As in?
1: Yes. Julia. Julia.
0: Nasa ka? Ngunit itutok man kanya ako.
1: Doon ang dago eh. Kulbaan mo ko na.
0: Ano nag-pick up kasi mong dughan niya mo, oy?
1: Madam.
0: Julia lagi.
1: Julia. Kining nana ba kay uyab?
0: Lumunta naman ka, ana.
1: Di kay naniguro lang.
0: Ang sipasabot ni mo?
1: Kinang manguyab na ko ni mo.
0: Onsa?
1: Yes, Julia. Naibog ko ni mo.
0: Julia? Dito na nagsugod ba?
1: Yes, madam. Julia, dito ginagsugod atong nakalato-lato ta. Bayad atong nangulam ko og
0: ayaw na naibalik. Sorry ha kung nabuhat na ko to.
1: Okay lang, Julia. Dito na sugod nga natuggan ko pagbati ni mo.
0: Makatawa ko sa imo. Nagseryoso ka?
1: Seryoso ko.
0: Hoy! Ganun niluhod ka, hoy!
1: Julia, mahal di ka.
0: Marvin!
1: Julia, please. I love you.
0: Hoy!
1: Flowers for you.
0: My God! Para na sa ako?
1: Yes, Julia. Para na sa imo, ha?
0: Ay, my goodness! Charot! As in?
1: Yes, I love you.
0: Abi ni mo, doga na sa nako ni kitago-tago akong feelings ni mo.
1: Buot ba ipasabot nga?
0: Naibog sad ko ni mo, oy. Sige. Kita nang duha.
1: Yes!

0: Grabe na kong lipaya.
1: Ang init ng iyo.
0: Nagisugot ko.
1: Tong halik.
0: Ni Julia. Usa siya kabakla. Apan mahigugmaon.
1: Parating ko na ang ulan.
0: Ilakpod ko na lang kuya ni abot og.
1: Sa langit. Sa
0: 3 years ang among relasyon.
1: Aking pagpikit.
0: Halos sa kuya, dito na ko magtulganay. Sa ilang bahay. Og nasuod usab nako kuya ang iyang manghud.
1: Ikaw na
0: si ni-graduate na usab iyang manghud. Og nakahuman na sa pag-eskwela. Og business ad.
1: Ang
0: iyang kurso.
1: Ibig ngunit biglang nagpa.
0: Night time kuya. Nga kami rang duha siyang manghud. Og mauni na hitabo.
1: Hindi na madaman. Kapag kapi.
2: Hinaot ko ni mga dili na mapasagdan si ate.
0: Ah. Yes naman, Marian. Pinanggana ko ng imong. Oh. Nga naman. Itutok bang ka na ko?
2: Wala.
0: May problema ba?
2: Salamat ha. Tungod sa imo. May idea ko.
0: May idea? Kay nga no?
2: Na ako'y idea nga kung unsa ang lalaki dapat akong piliyon. Sama ni mo.
0: Marian?
2: Dili ba ang akumpot ipasabot na anak ko'y idea kung unsa ang lalaki nga dapat na kong piliyon. Dapat unta sama ni mo. Buutan kayo ka. Mapagmahal kering. Ingon anak nga mga lalaki akong gipangita.
0: Marian? Abi ni mo. Ginansad ko ni mo.
2: Yan hindi ha paman kang ate. Nga dili man sa maburos. Dili mo makabatunog anak. Kung sama na kong babae, doon na yung kaliwat.
0: Kuya Uniyok! Murag doon ay ipasabot. Si Marian, ang manghod sa kong uyab na si Julia. Halos kada adlaw na may magsigimig chika-chika. Ilagi busy po sa trabaho si Julia. Nilabay ang pilag ka mga simana. Kurabag, natungka ka na po kong pagbati ni Marian. Hasta po si Marian, kuya. Og night time, kuya Niyok, nag-i-textan kong Marian nga musulod ko sa kwarto. Og sinihang pagsulod ako sa kwarto, kuya. Dito nag-ipatapad kong higda ni Marian. Og sinihang ako sang natapad, kuya. Pagkaon sa ako inyok na init ang among pagbati. O dito na kuya, kahit tabu ang usa, kamilagro. Gani dili lang sa makausang na higayon.

0: nagagtarong? Nahuman ka, tapos mo na imong isukli ni mo na ako? Kinsa na? Kinsa lang laki, ha? Makailarag ana niya po na ti. Ipaila-ila na sa ako, karon.
1: Ate, makaila na ka po.
0: Basta ha, seryosohan lang yun. Nga, saan mo taginim mo, oy? Ipakita na sa ako, kinsa na laki, ha? Dapat yun ha, buutan na. Ban talaga na sa ako, ba? Asa man to si? Marvin, Marvin! Ano sa dari, Marvin? Mag-istorya na ito.
1: Wala si Kuya Marvin.
0: Asa man dahil siga?
1: Ganyan na rin buntag. Wala siya.
0: Marvin! Ay, ginoo ko. Asa man taon tong bata ako eh?
2: Kuya, milakaw ko. Milayas ko, nagtago-tago ko. May adto ko sa kuang uyuan. Kuya! Gibiyaan ako silang dua. Laktod ko na lang o sa katuig o kapin nga nagtago-tago. Og wa ko nila nakita. Og ako na lang nasaran nga ng anak si Marian o sa kabatang babae. Og hantod karon wa pagud matug-an si Marian nga ako di ay ang amahan. Piyon sa may angay na kong buhaton, kinsa may angay na kong piliyon. Nilang duha si Marian ba? O si Julia? Palihog ko'y at tambagi ako. Og di rin lamang kutob. Og ba o kiri? Ang akong gulong ng balat.

0: na si DJ Onyok. Okay kayo.
1: Yahoo!
2: DJ Onyok, I love you.
3: Nagunang health and healing information sa Radyo Hatod sa Melbourne Food Supplements Distributor.
4: Mayong adlaw kanimo, Mother. Kamusta man ang imuhang paglihok-lihok? Bossing, padayon kita ha. Sa tuwa mga pinanggang pamilya, atong padayunon ang maayong panag-uban sa matag-usa. Ang atuang kape. Di kani susama sa mga commercial brand nga mga kape nga nagtapunog sa mga groceries. Kay ang mga commercial brand nga kape sa mga tindahan ug mga groceries makapalpitate man og mangaslom ang imuhang tiyan. Wa ba nimo na namatikdan o basin naanad ka na nga nagsige na lamang og palpitate ang imuhang kasing-kasing daw abi nimo og normal ra. Mao nang pakusgi ang imuhang radyo og paduol ikaw. Aron imuhang makumpara ang atuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix kontra sa mga commercial brand nga kape. Mag Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta. Kining kapiha, healthy, puno sa sustansya, daghang bitamina kay ang sangkap, piniling power pack nga gikinahanglan sa imuhang panglawas. Sama sa ginseng, flaxseed, Pito Pito Herbal Extract, mangustin, malunggay, coco sugar o purple corn. Kana silang tanan, anaa sa matagtimpla nimo sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. All natural and organic, maunang lamian, creamy, humot sa mataghigop, makagana, labaw sa tanan, dili aslum sa tiyan, walay palpitation. Ako si Makabayan JJ o kining programa gihatod kaninyo sa Melvin Food Supplements Distributor nga mausab ang naghatod kanato sa mga epektibo nga mga produkto sama sa Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Plus Liniment Oil, kung mga pinagani, Pito Pito 10-in-1 Herbal Coffee Mix na ta, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, mas dunay alibyo o solusyon sa mga gipambati nga lain-laing sakit. Proven nga epektibo, daghan na mga nakasuway, nagmentinar o padayon nga misalig tungod sa mga benepisyo nga makuha sa maong herbal nga produkto. Kalaminang magtimpla sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, labi na kay

0: Naadiay ni siya'y flaxseed. Unsa ba ang makuha nato sa flaxseed? Gagmay ni nga mga liso, murag liso ra sa kamatis ang gidakon. Apan, power pack sa nutrients. Ilado ang flaxseed nga taas sa omega-3 fatty acids alang sa heart health nato. Ang flaxseed, kusgan sa pagpatunaw sa mga bad cholesterol nga nagpabara sa blood vessels. Mao imuha ng masinati ang sakto nga blood circulation. Anti-cancer sub ang maong flaxseed. Puno sa fiber, maunang makatabang sa pagbawas ug excess nga mga fats. Aron ikaw dili manambok kung ikaw dunay taas nga BP or boundary na ang blood pressure. Ang flaxseed nga naa sa tuang kape makatabang sa pagpakunhod sa pressure sa imuhang dugo. Heart friendly kaayo, di ba? Lamian pagyod. Sabayan pa og malunggay. Usa ka superfood. Anti-diabetes, anti-cancer, makapakunhod sa bad cholesterol, ginapakusgan pagyod ang atuang immune system, anti-fungal, antibacterial, o anti-infectious diseases ang malunggay. Makatabang sa mga naay insomnia o sa mga maglisod og tulog sa gabi. Overall, ang kamunggay mas makapakusgan sa atuang immune system. Maunang ang atuang kape nga Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix ang dapat nimong timplahon. Kinira ang tinud-anay nga guilt-free coffee. Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kompleto, epektibo, garantisado. Alang sa mga pangutana o komento, mamahimong makontak sa 0930-032-4759. Adlaw-adlawa na ang pagtimpla og pag-inom sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aron imo lang mabati ang kausaban sa panglawas, siguraduha lamang na gama ka na sa Melvin Food Supplements Distributor. Sumakaw sa pa, ako ang inyong makabayan JJ. Salamat sa inyong panahon og kanunay lamang magpaminaw ni ining estasyon sa radyo alang sa healthy og healing information. Ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: Nakuna, health and healing information sa radyo. Atot sa Melvin Food Supplements Distributor.
2: Basta si DJ Unyok, okay kaayo.
3: Yahoo! DJ Unyok, I love you!
4: Okay, mga kasaringa, panayon tayo din sa tuwang pagparaguban, kauban, gihapon ang inyong DJ ng bayan, DJ Unyok! Kanto nga drama version na dogirato sa Melvin Food Supplement Distributor. Wala man tayo kong oras, may gala aron magpadayon sunahan. Nagkarudagan, kayong salamat mga higala sa inyong pagpaminaw ni ining atong tulumanon. Hantan ugma, susamang oras o susamang istasyon para sa tuang sender. Sender, kinahanglan mo pili dugga. Magkinsa nilang duha. Ang pangutana, kinsa may mas labaw nila nga dako ang imong pagbati nilang duha, si Julia ba o si Maria? Pero para nako didto na lang ka tang Marian kay tungod duna na moy anak. Pasabda lang pag-ayo si Julia nga mas gipili nimo si Marian. Pangay lang pa sa ilo. Pero ugaling babag yun si Julia ngadto ninyong duha ni Marian. Wala na lang kay pilion nilang duha. Atag na lang kag obligasyon sa anak ninyong duha ni Marian. Pero ugaling nga doon na pa'y chance o katigayunan para nako si Marian. Pero kung nailab do kag pag-ayo kang Julia, ang imo nang kasing-kasing makatubag ni ana. Pangayo lang pasalos Ginoo kay dako ka nang sa imong gibuhat. Dagang salamat sender, dagang salamat sa mga minaw. Kina si Didyo Unyok, mayong adlaw kanatong tanan.
5: Vertigo o gatuyok-tuyok na pananaw o grabing pagkalipong. Daghang hinungdan kung ano niya ang usa ka tawo niini. Tumaridayon sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Gustong mamahimong alisto o ganado, hala, timplaha o higupa na ang Pito Pito Plus Herbal Coffee Mix 10-in-1. Haskang namia, humo, healthy pa. Ihatod sa Melfren Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Kontaka sa 0930-032-4759.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.